0: Maminaw lang mo din sa buwa. Kaya isulti yun naman ang tinuod. Bisag unsa pa nang mugawas sa Stix Blast.
1: Ingon pa, registration agency, it was organized and registered under the National Electrification Administration or NEA on May 7, 1977 by virtue of Presidential Decree number 269, not the Securities and Exchange Commission or SEC.
0: Yon, non-stock, non-profit, electric cooperative.
1: Bot pa siya, bot.
0: Dili siya katong real cooperative. Mm. Gana, dibilindo ang mga membro. Mm. Pero non-stock, non-profit, electric cooperative under sa NEA. Mm. Dili sa Securities Exchange Commission.
1: Bot pa siya, bot. Under sa NEA, NEA is government agency, di ba?
0: Oo. Nga nag-govern sa Padagan.
1: Oh, Padagan.
0: Pag dumala, magbantay. Sa mga pagbantay, kung sila ang...
1: Magbantay sa lakay?
0: Magbantay sa lakay.
1: With question mark. Kating ikaduwa nila nga pasangil, no to CDA registration daw. Ang hatol daw ni Gemini, contextual, reflects an ongoing local policy debate. Currently, Socoteco 2 operates under the NEA framework. Mm. There has been a long-standing push by various local sectors to convert it into real... kanang nai nagadusuan ni Katropang Chris sa CDA. No? Onya, kining ilang kuan, ilahang pasangil Katropang Chris na sumala pa sa CDA registration daw sa Socoteco, pabayaron og 50,000 pesos ang bawat miyembro. Kapag hindi daw nagbayad, walang dividendo. Ang hatol ani ni AI, ni Gemini, Katropang Chris, false or fear mongering.
0: Na.
1: Ang facts, no mandatory 50,000 pesos fee. There is absolutely no provision in RA 9520 or standard CDA transition guidelines that forces every single household or consumer to pay an astronomical 50,000 pesos upfront to May... dali lang nawala na noon, no? Gisabutahin na puntaan. To maintain power or membership.
0: Ang tinuod na katrupa, bisag ang ato mga AI karon, mga simple lang nimong pag-check sa imong internet, makabalo na kas tinuod. Kaning ang machine dili na musultig bakak, tumikan kay gihimo na sa kamatuoran.
1: Yeah.
0: Og para magamit na to, to validate a certain information nga di ta pwedeng gawngan sa bisan si kinsa.
1: Correct. Para makita nila ang information diyan sa social media, Katropang Chris, ilaha lang i-screenshot or i-save nila ang mga pictures. And then ato sila sa Google Gemini. Tudloan na to sila para ma-inform sila kung paunsa nila ma-verify.
0: Kapalugan na sila. Eh, di napatik-atik.
1: Katong uban nga ka na bang...
0: Teki.
1: Ato mo, i-screenshot ni mo kung makita ni mo sa Facebook kung nagduda ka sa mga information. Screenshot ni mo o i-upload ni mo dito sa Google Gemini.
0: I-check ni mo.
1: I-instruct mo
0: verify na yun. Verify the fact.
1: Verify or fact-check this fact-check information.
0: Sultihan na yung kas-Gemini.
1: Mugawas na, Katropang Chris.
0: Dili kami nag-verify yan, ha? Bisag ka mo, i-try ninyo.
1: I-try ninyo.
0: Pagsulti lang na mo, nga, inga na pag-check kung tinuod ba yun ang informasyon dili. Basing magawangan tadi, ha, o niya, ipalabas na po nga, patangka sa lagtudlo, i-try ko ninyo, God.
1: Dili kita pwede mag-manikal, Katropang Chris.
0: Iwan naman tayo oras, Katropang Ivan.
1: 8:03 in the morning. Salamat itawon sa pag-uban ninyo. Kanamo mga katropa, nining isgutanan, may kalabutan. Sige apon siya, ato ang katungod. May kalabutan sa Socoteco 2, mga igalang, atong panag-iya bilang Osaka Kooperativa, mga suking tigpaminaw.
0: Okay, salamat mga katropa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C.
1: Siyempre mga katropa, atong mga isgutanan, mga balita, hatod usab ka nato, mga igalang, sa Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sandal Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Sestapain.
0: Sa ngalan sa tibukperso sa XFM Network Philippines, alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit ka niyong tanan. Salamat. God bless. Dakbayan. Mabuhay ka.
1: Siyempre mga katropa, enjoy ninyo mga music karong Sunday diri sa XFM 95.9 Jensen, ha? Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Ivan Polonan. Mayong bultag, happy Sunday, Kalinaw, Pilipinas. Wassalam. Bullseye.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM.

0: ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
5: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pirmi o premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka premium D3.
3: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: X-FM.
6: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santone Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
2: Santone Plus Herbal Soap.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir. Kini ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X FM.

0: madi. Na iuban niha, pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
1: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Senten Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75,
9: pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
9: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining
9: akong nadunggan sa mga
8: kauban ako na kining
9: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
9: Akong gisulayan
8: og inom
9: mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
8: Mura mag
9: ni baskog ko gamay.
8: Mura pug ni bata akong lihok ba.
9: Sa una,
8: syempre,
9: naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Say,
9: labi na kong lain ang panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
9: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati
9: diyon.
8: Katong mga
9: parehan ako na senior citizen,
8: inay na kayo tuhod.
9: Sulayin ninyo
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
8: Sulayin ninyo.
9: Wala kani
8: ingon nga
9: binuhaan ko.
8: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM.
11: Exciting!
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw.
14: Sa una, nagantos ko sa astigmatism.
13: Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho.
14: Naghana kong gitomar pero wala man siya epikto.
13: Nakuna noon kay ko gasto.
14: Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule.
13: Sa rakabulan, okay na akong paminaw.
14: Diyos di ay, usa ka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Adlaw-adlaw nagzumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanagutanan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
8: Exciting!

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: X FM.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: X FM.
8: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
5: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: FM.
1: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o iksip M. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o iksip M. Saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.

0: Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C sa akong pag-eskwela. So kad niinom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve og uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadungka na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Sun.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus

0: Politika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting.

0: from the Department of Energy and the station.
1: Ayaw ibaylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting summer manakatrupa.
2: Ang saya-saya!
4: Sa tibok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na! Katropa! Kaklare! Sana!
4: Exciting!

Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network

pharmaceutical grade na mga produkto ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din natin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mabisitahan, pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. May po nakakaranas ng samot-saring karamdaman sa inyong pong pangatawan, ay bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa kanan po ni Dr. Milly Tuoy, atin pong CEO.

0: Kailangan natin yan, yung vitamin C niyan na makukuha natin sa Santone Vitamin C, ha? Ah, syempre, hindi mawawala yung ating pong premium D3, Doc. Ang premium D3 ay mapagkukunan natin ng mayaman ng mga essential fatty acids, ano? O yung tinatawag ng mga omega fatty acids. Syempre, may vitamin D rin yan na napakahalaga, hindi lang sa atin pong mga buto, pati sa mga tissues natin at sa iba't ibang organs, sa mutsaring mga functions ng ating pangangatawan. Napakalaki ng ginagampanan ng vitamin D, especially yung vitamin D3 na yan, ano? Yung tinatawag na cholecalciferol, mga katropa, ha? At hindi rin mawawala yung nagpa-unique sa atin pong premium D3. Ito ang atin pong Moringa Seed Oil Extract.
1: Moringa Seed Oil, isa sa pinakang the best na bahagi kasi ito ng malunggay o ng moringa plant na kung masasabi nating healthy or masustansya yung mismong dahon ng moringa,
0: yes,
1: eh napakataas ng concentration ng mga active phytochemical ng moringa dun sa seed.
0: Dun sa buto.
1: Oo, eh yun naman talaga eh. Kaya yung moringa seed oil, isang best product na pwede nating i-intake everyday. Ang problema, hindi madali makahanap ng produktong may moringa seed oil.
0: Tama do. Oo,
1: mostly, ang ginagamitan dito kasi cosmetics, ano? Pero yung edible moringa seed oil ay medyo mahirap hanapin. Mm-hmm. Pero meron po tayo yan sa ating premium D3 softgel capsule na kombinasyon ng tatlong maasahan natin pagdating sa kalusugan.
0: Oh,
1: mula dun sa coconut, ganun din yung moringa seed oil at vitamin D3.
0: Ayan, ha? Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto na yan, especially ang atin pong Ultimate Trio, yan po ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ganoon din sa atin pong online shopping store, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong Ultimate Trio as well as iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ganoon din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong pumunta dyan at maka-avail ang atin pong mga produkto. And of course, meron tayong mga exclusive products dyan na pwede po ninyong mabili, iba't ibang services na offer ng Yes to Health na pwede po ninyong masubukan. Sa mga katropa natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto at gustong sumubok ng atin pong mga serbisyo, ay puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09-07-79 Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch.

0: Bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki, siguro dahil sila yung may monthly period,
1: yes,
0: sila yung nagbubuntis, at sila yung mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal ng matres.
1: Oo,
0: nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwede nagkakaroon ng anemia.
1: Sa mga kalakihan doon, parang sa tuli lang yata eh.
0: Oo.
1: Minsan nalapa, ano?
0: At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia.
1: Iyon.
0: Oo, siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia. Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki.
1: Oo.
0: At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency, ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan, ano bang dahilan ng anemia mo? Nakikita na commonly iron deficiency.
1: Kulang sa iron.
0: At alam nyo ba ang ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan. Ang ibig sabihin niyan, without blood. Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo. So itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells. Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck. O, alam mo, may delivery truck.

0: si anemia, kumain daw tayo ng pagkaing mayaman sa iron, katulad ng mga spinach, moringa leaves. Alam mo, ang ranking ng moringa pagdating sa natural organic iron napakataas. Parang pinakaano kasi spinach eh. Pero ang kagandahan sa moringa, mataas din ang vitamin C niya. So ibig sabihin, once you eat moringa leaves na mataas ang iron, mataas din yung vitamin C. Kung i-compare mo nga daw yung same grams of leaves ng moringa sa same weight ng citrus, mas mataas pa ang moringa. Ayan. So ibig sabihin, balance eh yung kanilang nagiging content. Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time maabsorbo din yung iron. Tapos kung hindi naman kayo vegetarian, maraming source eh. Yung itlog, mayaman yan sa mga sa iron and other B vitamins, and kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na na mga plants and yung mga plant-based superfood, kasama na dyan yung spirulina na nagtataglay ng mga B vitamins, sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin. Aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang, kasi pag mga purple ang kulay, mataas ang iron yan. Yun ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, nakakatulong sa sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo. Yan. So, nabanggit na natin yung moringa kanina, yung ampalaya, ganun din, kasi mataas din ang iron content. May vitamin C din. Garlic is also, amazingly, isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops. Hindi mo isipin, garlic pala, taas ng iron, papatibay ng daloy ng dugo. Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinakapinagmamalaki ko na na herbal extract sa Santon Plus Gold, yung spirulina.
1: Yun.
0: Kasi yung spirulina, di ba kailangan natin ng protein para mataas yung quality ng hemoglobin. So 60 to 70% ng spirulina weight is protein. More than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins, including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll, na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, same sila ng hemoglobin. O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium. Na ang magnesium, isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic. Yun yung natin. At yan ay nasa spirulina, mga katropa. At yung kanya mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat nagtatanggal ng stress ng katawan. Kasi alam mo, hindi ko nabanggit kanina yung mga causes of anemia. Ang isa sa preventable causes talaga niyan is stress and sleep deprivation. So, nadagdag na ngayon yung radiation. So yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, o kulang ka sa tulog, tapos yung exposure to heavy radiation. Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, cellphone, yung mga ilaw, all of that can give the body radiation that affects how our red blood cell is formed every day. So yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan, that also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in our bone marrow.
1: Kung gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
0: Tapos yung sapat na pagpapahinga na may kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos question nga, paano mo daw

0: Ang kablik po tayo mga katropa. Pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Jose Marie Cudino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
2: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli na sakit.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Mga katropa dyan, mga kababayan natin dyan ha. Lalo na yung stress na stress. At sa sobrang stress Doc ay halos hindi na nakakatulog. At napapansin nyo, nako, sobrang pungay na ng mata nyo.
1: Ay, nako, papangit kayo talaga so,
0: yan. Namumutla na kayo. Ayan, lagi nang ambilis ang tibok ng dibdib. Uh-huh. Yan po, yung mga nabanggit ni Doc kanina ng mga simptomas ha, ng pagiging anemic, mga kaibigan. Huwag pong hayaan na itong stress na to ang siyang magkocontrol sa atin. Layo ba, mga katropa, mga kaibigan, isa sa magandang way para makontrol natin yung stress, Doc, itong paghigop ng mga healthy coffees.
1: Yes. Actually, yung coffee, kaya nga yung mga, tanongin mo yung mga tabat ka nagkakape. Eh, pang-relax. Pang-tanggal stress. Ang problema nun, na-relax ka sa paghigop ng kape, maya-maya magpalpitate ka na.
0: Nako.
1: Kasi nga, yung hinihigop mong kape, minsan ay kontra sa'yo. Merong tinatawag na heavy na stimulant na pwedeng magbigay sa'yo ng hindi magandang pakiramdam.
0: Oh.
1: Kaya nga, syempre, alam naman natin yan na pwede talaga nangyayari yan. Kaya ang pinaka-the best choice talaga natin, bukod sa makaka-relax na sa'yo, makakapagpa-healthy pa sa'yo.
0: Yes.
1: Kapag habang hinihigop mo, eh, lumulusog ka. Gumaganda yung kalusugan ng tuhod mo, kumikinis ang balat mo, at higit sa lahat, nakokontrol at nahadlangan yung sobrang bilis ng pagtanda. Kasi ngayon, alam mo mga tao, nakikita mo sa mga tao yung matindi yung acceleration ng aging kasi at their age, yung itsura nila iba.
0: Tama daw.
1: May mga, maraming ganun eh. Kung sabi nila eh, kasi mahirap lang kasi ako hindi katulad ng iba dyan. May pampaderma.
0: Mga skin care. Yeah.
1: Hindi naman yun yung kailangan natin. Actually, yung kung ikaw eh nagpapabata at nakafocus ka lang sa panglabas na pagpapakinis, hindi po yun kasi magiging stable eh.
0: Tama.
1: Somehow, pag huminto ka na sa pagpapaganda mo, di lalabas sa tunay mo itsura.
0: Minsan nga, maarawan ka lang talaga
1: Pero yung tunay kasi na pagpapabata, nagmumula sa loob ng ating katawan. Kumbaga is from inside out. Kumbaga kung anong inilalabas nung balat mo, yun ay nanggagaling sa kalusugan na meron ang iyong kaloob-loobang bahagi ng katawan. Kaya yun yung ating target eh.

0: bukod sa gumagamit ka na ng external na paraan mm-hmm. para pagandahin ang iyong balat, meron pang suporta na nanggagaling sa iyong sistema. Mm-hmm. O, at yan ay, alam mo naman, ang pinakamagandang prevention daw ng premature aging, meron dalawang prominent. Mm-hmm. Bukod sa antioxidant, ha? Mm-hmm. Yung tinatawag na master antioxidant of the body, yung glutathione, at yung isa naman ay yung body support system, mm-hmm. yung parang scaffolding of mm-hmm. the system mm-hmm. na nagpapatibay sa structure ng katawan, yun yung collagen.
1: Yeah, no.
0: O, kasi collagen means glue. Mm-hmm. Yung kanyang meaning. So, ibig sabihin, pag may collagen ka sapat, properly, napaka-stable ng mga cells natin, including mm-hmm. the skin.
1: Mm-hmm. Yeah, isa sa mga ano eh, isa sa mga pagkakakilanlan na ang katawan mo ay bumabagsak ang collagen level, yung skin talaga, nagsasag siya.
0: Unang-una.
1: Ano? Oo,
0: kasi 70% of our skin mm-hmm. is composed of collagen.
1: Collagen, ayan.
0: Oo, kaya doon ang makikita mo na talagang manifestation. Ano? Mm-hmm. Tapos yung tuhod, susunod na yun.
1: Mm-hmm.
0: O, yeah, kasi yung ating mga litid, yung mga cartilages mm-hmm. natin, ay binubuo ng collagen.
1: Mm-hmm.
0: O, yun naman nagpapatibay naman ang hugpungan ng ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, yun, sa mga katropa, mga kabayan tayo dyan, kung gusto niyo po ano, na hindi magkulang ang level or amount ng collagen sa inyo pong pangatawan, plus nai-enjoy nyo pa yung inyo pong pagkakape, eh sumubok na ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Mga katropa na dyan, mga kabayan natin na merong mga inquiries patungkol sa inyong kalusugan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. The secret of health. Secret of health. Live advice.
1: Live advice po mo tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang live advice po nito ahilid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Kung nakakaranas na kayo ng mga paranakit dyan, ha? Ng mga pangangatawan. Nakakaranas ng paranakit ng mga kasukasuan. Ako, ihaplasan na kagad dyan ng Santon Plus Herbal Oil po natin. Ito po ay merong lamig at init na nanunuot sa atin pong mga kalamnan, sa atin pong mga balat, ano? At nakakatulong na magpa-relax sa atin pong pangangatawan. May mga lamig-lamig, sabi pa Dok, ano?
0: Mm-hmm.
1: Spasm sa atin pong pangangatawan. Haplasan nyo yan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Ganoon din yung mga pain, ano? Overall pain sa katawan po natin. Mga sprain na yan. And amazingly, Dok, yung ating Santon Plus Herbal Oil, pag nakapag-haplas ka niyan, hindi ka nadapuan ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: O, hindi ka, ano, makakaiwas ka sa mga infectious diseases, dala-dala ng mga infected mosquitoes na ito.
0: Yeah. At ang mahalaga doon, siya ay mayroong soothing effect, ano?
1: Mm-hmm.
0: Relaxing effect.
1: Oo.
0: Kapag ginagamit natin sa ating, kasi minsan ang hirap matulog.
1: Yun na nga. Oo.
0: Pag purong ngalay na lang yung nararamdaman natin.
1: Yung iba, halos hindi maintindihan yung posisyon sa pagtulog kasi pagka papaling sa kabila, masakit yung nararamdaman. Pagka napapaling sa kabila, hindi mo mai-relax. Yun? So, itong Santon Plus Herbal Oil natin, mga katrawa, mga kaibigan, ay napakaganda yan. Lalo na kung sasabayan pa, Dok, ng, ano,
0: mm-hmm.
1: ng gentle massage ng ating po mga partner dyan. Ako, sarap ng tulog natin. Makakatulog ng mahimbing. Ayan, ha? So, mga gusto maka-avail ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, ayan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, ito, meron nag-text sa atin. Saldi po ito ng Nueva Ecija. Pwede po ba sa may diabetes ang garlic at honey?
0: Yes, pwede. Kasi ang honey, low glycemic po yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin, may ano, ito'y matamis, ito ay may sugar, pero hindi ito katulad ng ang mga ordinary sugar na medyo mabilis ang absorption sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: So pag tinawag na low glycemic, hindi siya nag-influence sa sugar natin ng abruptly, then magka-crash later on
1: mm-hmm.
0: ng mabilis din. So okay ang honey with the garlic, parang pinagsama mo yung isang pang-control at pang-balance, no?
1: Mm-hmm.
0: Na pwede mong inumin araw-araw.
1: Yes, oo. Ayun,

0: ng parents namin, isa sa pinong-pino na pagkakahiwa. Tapos binababad sa honey for, sabi natin, mga months. Ano? Ang nangyayari, Doc, yung garlic, lumulutong ng husto. Ano, nagiging masarap siya sa pagkain. Pero yung ano niya, yung mga phytonutrients niya, yung mga sulfuric compound niya, nandun pa rin. Kaya ano pa rin siya eh. May amoy pa din siya. Matapang pa rin yung amoy niya. Pero yung lasa,
1: di na.
0: Wala na. Wala nang lasa. Matamis-tamis na.
1: Ka, ano.
0: So yan, sa mga kababayan natin ha, na meron pong diabetes or gusto po ninyo ano, na maitik yung garlic na hindi kayo mahirapan, pwede po yan. Yung i-combine nyo yan sa honey, mga kaibigan. Okay? So, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ang sili po ba ay nakaka-almoranas? Shout out po sa babaeng mahal ko, si Mean, dyan po sa Manalo. Uy, shout out na Ma'am Mean.
1: Hindi ako naniniwala na nakapagpa-almoranas yung sili. Kasi ito lang yun eh. Ang sili kasi ay mayroong capsaicin na anti-inflammatory. Ang nakakapagpa-almoranas, yung constipation, yung... Pero, ang ano kasi sa sili, yung sa ibang condition ano, pag ikaw ay meron ng almoranas, pwede niyang i-trigger yung ano, yung parang lalong nai-irritate. Pero sa una lang yun. Ano? Pero hindi naman talaga siya cause ng almoranas. Actually, very harmless ang yung mga ibon nga, kinakain ngayon, sili. Eh, nakakita ka na ba ng ibon na may almoranas? Mas makakapal pa yung bituka natin sa ibon. Ang, yun yung concept kasi na, ni, na kaya lang naman sinasabihan pag may almoranas ka, umiwas ka sa sili. Kasi minsan may burning sensation sa puwet.
0: Diba? Hindi ka talaga mapapakali niyan.
1: Oh, hindi ka mapapakali. Pero hindi siya talaga ang dahilan ng development ng almoranas. Sa ibang ano nga eh, nakakatulong pa sa anti-inflammatory effect. Kaya lang syempre minsan yung iba hindi nila nagugustuhan
0: at hindi natotolerate. Yung heat niya at saka yung pain.
1: Saka hindi naman kung kakain ka lang naman ng yung ginagawa ng mga Pilipino, malala pa nga yung ginagawa ng mga ano ba itong mga bansa, yung Thailand, yung Korea. Mas matindi pa nga ang hang nila. Sa atin, ang pagsili natin, sausawan lang eh.
0: Tama daw ko.
1: Hindi yung sapat para sabihing ma-irritate yung ano mo. Pero ang bottom line, hindi nakakapagpa-almoranas ang sili.
0: Yan.
1: Ha? Huwag nating pagbintangan yung sili na.
0: Yun na nga.
1: Kawawa naman siya. Actually, maganda siya sa kalusugan. Just imagine kumain ka ng sili. Kahit hindi ka mag-exercise, iinit yung katawan mo pagpapawisan ka. Kasi yung capsaicin can increase our metabolic function. Yun ang kagandahan nun. Kaya may mga bansa na mga tao lalakas kumain pero hindi sila mga tumataba. Ano? Sila yung mga bansa na mahilig sa sili.
0: Yan, oo.
1: Totoo yan. Sa isang pag-aaral, nakita nila na yung capsaicin maganda dahil nakakatulong sa pag-iwas sa heart attack. Kasi nga gumaganda yung daloy ng dugo natin.
0: Yun ha. Sa mga katropay, mga kabayan natin dyan ha. Huwag natin pagbintangan lagi yung sili. Ano? Minsan kasi, Doc, pag kumakain tayo, mga constipating foods naman yung kinakain natin.
1: Yun ang nagkukos ng almoranas. Kasi nga, pwersado yung puwet mo, tapos dahil matigas yung dumi, kulang ka sa tubig, kulang ka sa fiber, acidic pa. Too acidic. So, irritant talaga yun sa ano mo. Tapos, siyempre, pag pwersado ka, meron tayong maliliit na blood vessels dyan sa pwedeng nag-rupture. Na nagiging cause ng almoranas. Kaya ang isa sa pinaka-the best way pag may almoranas ka, sikapin mo maging normal talaga yung bowel movement. Na walang pressure dun sa lower bowel, yung ating anus and rectum, para maging maayos yung ano yung condition niya.
0: Okay. So, Doc, another inquiry. Doc, matagal na pong sumasakit ang bewang ko. Ano po kaya ang gamot dito? Randy Garcia po ito ng Santiago, Isabela. Salamat po.
1: Most common pag lower ano, itong balakang. Common diyan sa ano eh, issue sa buto. Minsan lumbago or yung lumbar problem. Minsan kasi kulang sa calcium, kulang sa... Nawawala sa magandang alignment yung spine. Common yan. Especially kung ang trabaho nyo, nagbubuhat palagi ng mabigat. Tapos may mga position sa pagbubuhat na hindi po normal, hindi po tama. Nawawala po yung magandang articulation ng ating spine. O, minsan naninigas pa yan. Nagkakaroon ng tinatawag na lumbar spondylosis. So, ang isa sa pinakamagandang gawin is nutritional support using ano ba 'yung nagpapaganda ng tibay ng buto. Vitamin D3, calcium, vitamin C. Yung tatlo na 'yan ang very important. Isasama mo pa diyan 'yung magnesium. Ang magnesium naman madali

0: din makuha sa mga green leafy vegetable, makukuha mo yan eh. So, mag-take ka lang ng Santon Plus Gold, Premium D3, Vitamin C, meron ka ng plant extract na nakakatulong sa buto. Pero isa sa pinakamaganda talaga na mabilis-bilis, kung meron ka mga disaligned na mga vertebrae na nagkukos ng pinch or pagkaipit ng mga ugat, kaya sumasakit lagi, yung Natutrad Align Therapy. Isang traditional with modern touch na therapy na ang purpose is i-condition yung mga kalamnan, mga litid, at yung posisyon ng ating pong mga vertebrae.
1: Mm-hmm.
0: O, ginagawa yan sa Yes to Health. May schedule lang tayo na pwede yung gawin. Isa pang maganda, yung tinatawag ng mga stretching.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Alam mo ba na yung halimbawa, di ba may baras?
1: Mm-hmm.
0: Sasabit ka sa baras pero hindi kayo mag-angat baba.
1: Mm-hmm.
0: Hayaan mo lang na yung gravity ang humatak sa yung ano. Nakaangat, nakahawak ka sa baras, na nakabitin yung paa mo na hindi nakasahid sa lupa, yung bigat ng katawan mo, true gravity, i-stretch niya ng natural yung iyong buto.
1: Mm-hmm.
0: Tapos gumalaw-galaw ka ng dahan-dahan, so it will naturally align your, ano, yun yung mga pamamaraan na pwede niyong gawin. Kasi nga, yun lang naman ang mga possible. Yung kidney problem naman, diba, may kidney stone ka, UTI ka, sumasakit din ang balakang pero dito sa upper part na.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung pananakit niya. Ibang sakit ang nararamdaman nun. Saka, kung matagal mo na nararamdaman yun, malamang hindi nga sa kidney kasi ang sumasakit lang yung balakang gawa ng kidney kapag may infection, kapag may stone, at hindi yun magtatagal. Talagang titindi ng titindi ang sakit kung talagang lumalala yung kidney problem. Pero nakikita ko most common kasi talaga yung sa buto. O lalo umiedad na tayo minsan. Talagang isa yun sa nararamdaman. Kaya ang tawag nila dyan lumbago eh. Sakit ng tumatanda.
1: Yun oh. Sa mga katropa natin yan ha, mga kababayan natin, pagka ganito na ang nararanasan, nako eh, subukan nyo yung ano natin, yung Natutrad Therapy. Ako, kung kayo po ay malapit sa Quezon City or sa Batangas or sa Santa Rosa branch po natin, ay bisitahan po ha ang atin pong mga wellness center. Nandiyan po si Doc Wendell. Pwede pong mag-align ang mga ano natin dyan, mga kalamnan, mga joints, para maisaayos po ha. Yan ganyan pong mga problema, mga katropa, mga kaibigan.
2: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: The secret of health.
1: Uy, sa mga katropa natin dyan, ha? Mga kababayan natin, especially mga kalakihan. Kapag humihina na ang performance, eh baka naman masakit ang mga joints, ano? Sumasakit ang mga tagiliran at nanghihina na ng husto, ha? So, para pandagdag ng lakas po natin, mga kaibigan, mga katropa, ang dagdag ng atin pong enerhiya. Ayan, nandyan ang atin pong Turbo Food Supplement for Men. Dok, maraming katanong, bakit nga ba ganun ka bisa? Ang atin pong Turbo Food Supplement for Men.
0: Kasi yung Turbo, meron siyang dalawang proven herbal extract.
1: Mm-hmm.
0: O, yung una, yung maca.
1: Mm-hmm.
0: Ang maca ay isang halaman na ito ay native sa South and Central America.
1: Mm-hmm.
0: Especially Peru, Ecuador, Colombia, Amazon. Alam mong nung panahon, mula pa noon, ano, yung mga tagaron na mga native, kapag sila may mga issues sa kalusugan, especially reproductive health issues, gaya ng sa babae, yung mga menstruation problem, mga bukol-bukol sa matres, isa yan sa kanilang traditional remedy, yung maca. So, ang epekto nun sa babae, it will enhance their balance of hormone, mas healthy yung kanilang reproductive organ, at kumbaga, nakakaiwas sila doon sa mga common problem na pwedeng makikita mo doon sa mga nakatira sa mga syudad, yung mga developed countries. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, sa kalalakihan naman, ang epekto ng maca is prevention ng mga prostate enlargement, pag-increase ng kanilang ganang sexual, at saka ano, yung pag-enhance ng kanilang erection. Pag nakikipagtalik sila. Sinamahan pa yan ng isa ring native vine, yung tinatawag na Clavo Huasca, na ang ano naman nun is yung enhancement ng ating abilityng sexual, enhancement ng reproductive health, like alam mo, yung mga hindi nagkakaanak, yung mga infertile, Yun ang tinatarget naman nito ni Klabo Waska. So, pinagsama siya sa iisang capsule, aside from isa, ng common supplement, makikita mo isa lang eh. So, pinagsama yung maca and Klabo Waska para mas enhance yung effect. Saka isa pa, ang Klabo Waska nagpapaganda ng circulation.
1: Mm-hmm.
0: O, isa yon. Saka ano siya eh, energy booster, ginagamit ito ng mga South American na yung mga hunters, warriors from noon pa, para magkaroon sila ng mas malakas na sustenance and energy. Parang ginagamit nilang pang ano yun eh, parang tawag doon, source of energy na talaga magiging magilas sila, yung galaw nila,
1: vigor.
0: Yung vigor nila. Oh, so yun yung ano native na uses o traditional uses ng mga yan. Mm-hmm. Nung pinag-aralan niyan sa isang pag-aaral, nakita nila na may mga phytochemical inside doon sa maca and Klabo Waska. And nagmamatch doon sa kanilang claim ng effectivity or bisa nito sa mga lalaki or babae. Kaya nilagay natin sa isang supplement for men, yung turbo dietary supplement, para naman maka-enhance nung health ng mga kalalakihan with regards to the reproductive system.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang lalaki, mahalaga dyan na healthy talaga yung kanilang reproductive system. Kung ikaw ay bata pa pero wala ka ng pagdating sa bagay na yun, mahina ka, no?
1: Mm-hmm.
0: Dahil kasing issue eh. Yung erection time.
1: Mm-hmm.
0: Takpan nyo lang ang mga tenga ng mga bata nyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung ang isang lalaki, di ba na ano, ginanahan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tumigas na.
1: Mm-hmm.
0: Biglang lumalambot na agad. Yan ang problema. Yan yung mga ano, saka yung tagal.
1: Mm-hmm.
0: Duration ng pakikipagtalik. Yan yung mga tinatarget ni ano ni Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kasi yung madalas na issues eh, ano? Nagagalit yung misis. Nagagalit na yung mga partner natin. Ba't ang bilis-bilis mo naman?
0: Ano yan? Mga practical yan na mga dahilan. Bakit minsan yung lalaki nagiging malamig? Kasi nahihiya siyang aminin eh. Minsan si misis sumahanap ng nakatutokso sa iba because of that. Practical yan. Hindi yan chismis.
1: Tama daw ko.
0: Maraming ganyan. So ang kailangan natin gawin bilang lalaki, yan din kasi ay ano eh, sukatan din ng ating health status.
1: Tama.
0: Just imagine.
1: Kumbaga hindi lang 'yun dapat yung na ano natin na problema.
0: Kasi ano 'yun, malaking issue 'di ba? Diabetic ka, lalaki. Ang unang-unang apektado pag diabetic ang lalaki, yung kanyang sexual ano eh, sexual ability.
1: Ability.
0: Oo. Kasi commonly yung mga tumataas talaga sugar, isa sa common na nararamdaman nila yung erectile dysfunction. Dahilan sa yung circulation ng dugo nila hindi normal. Siyempre, malapot yung dugo mo, marami kang sugar, kaya apektado rin yun. Aside from yung mga issues ng pagtanda, kaya ng prostate enlargement, umaga yung mga yan kasi sama-samang na bebenepisyuhan ng mga sustansyang galing po dito sa mga sangkap ng turbo dietary supplement for men.
1: Sa mga katropa dyan, mga kababayan natin dyan, huwag pong hayaan na itong ganitong problema ano, ay maging nitsa ng pag-aaway ng mga mag-asawa. Ayan. Kasi hindi talaga natin maikakaila yun. Hindi natin maitatanggi. Minsan, awkward lang na pag-usapan ng mga mag-partner o mag-asawa. Pero in reality, yun talaga yung nangyayari, mga kaibigan. Ano? So ang solusyon, meron po tayo dyan, Turbo Food Supplement for Men. Pumunta sa mga authorized dealers natin, mga authorized outlet natin, mga pharmacy sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-add to cart na yan ang ating pong Turbo Food Supplement for Men. Or sa ating mga Yastral Clinic, ha? Pwedeng isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta. Ipacheck kung meron pang ibang mga dahilan bakit nangyayari yung ganun pong mga karamdaman, ha? So mga kabayan dyan, Turbo Food Supplement for Men.
3: The secret of health.
1: Okay, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, ha?
0: Mm-hmm.
1: Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ay huwag kalimutan, ano? At lagi pong tandaan ang atin pong mga programa sa atin pong mga himpilan. Araw-araw po ito, ha? Sa mga bagong didiscover pa lang ng atin pong mga programa. Meron po tayong program every day, ha? Dito sa atin pong mga himpilan, nationwide po ito na napapakinggan, mga katropa, ha? At siyempre, sa mga merong iniinda dyan na mga problema at karamdaman, huwag din po kalimutan na puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil dyan, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Wala pong bayad, mga kaibigan. at makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Kung ano ba yung mga ano, mga first step na dapat po natin gawin, ha? Kasi maraming bagay na dapat po tayong salang-alang pagdating sa pagpapalusok at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. So dyan sa clinic natin, holistic ang atin pong approach. And of course, marami tayong mga services, maraming mga modalities na pwede nyo subukan, itry mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa pagpapalakas at pagsolusyon sa samot-saring karamdaman sa atin pong pangangatawan. Dok, baka may pahabol ka pa minsahe, Dok?
0: Siyempre, salamat po sa lahat na ating mga katropa na nakinig sa ating palatuntunan. At always, we're inviting you to listen every day. At sana ay marami tayong napulot, mamunting kakaalaman pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan. Especially, tulong ho ng natural na mga pamamaraan at ng Santone Plus Gold at iba pang produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Ganun na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat, mga katropa, mga kaibigan. Sa kanan po ni Doc Rimilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin, ang Panginoon nawa ang siyang magpapalusog at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana! Oras mga katropa, alas 12:05.
4: XFM Davao, Kamatuunan ang Sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nagulang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod nga mga

0: Maayong udto Davao, Mindanao. Maayong udto Pilipinas. So happy, happy Sunday kaninyo mga katropo. Welcome now sa lain na pagdatak na o gedeson sa itong programang Central Weekend. Ang adlaw nga Domingo, pet sa 24 sa bulan sa Mayo, tuwig 2026. Ako si katropang Andy Causon, ang mag-inusara karong adlaw. Okay, kaninyo mga katropa, kuyog o kutob ta. Alauna karong hapuna. Lang sa itong programang Central Weekend. Padangat ang inyong mga mensahe, reaksyon mga katropa kay ato ng timbawaso, no, pinagi sa itong text line 0969-333-0537. Tapos po na ako mga katropa 0969-303-0537. Magkasa itong Facebook Live mga katropa, pag-comment lang mo din ha kay atong basahon ang inyong mga reaksyon o mensahe. Uga, ayaw kalimot ha sa pag-share, sa pag-like, sa pag-comment o sa pag-react sa itong Facebook Live karon kay para ma-appeal mo sa listahan mga katropa sa posible o sa tuang pa-promo, no? Libre nga staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Maubay-ubay na sa itong mga katropa ang nakabakasyon na dito. Kauban ang ilang minahal sa kinabuhi, ang ilahang pamilya. Usa ka mo kung gusto ninyo nga mag-relax, mag-unwind. Labi na kay adunay upcoming no nga holiday. Karong umaabot nga March 27. Ano sa naman? May 27 mga katropa. Okay, holiday na, no? Basi gusto mo nga magpabugnaw-bugnaw din na hala. Pag-comment na diha, pag-react, pag-share sa itong Facebook Live. Okay, basi ka muna ang sunod nga mudaog mga katropa. Once again, welcome sa itong programang Central Weekend. Kumusta ang inyong adlong Domingo? Ha, mga katropa, si katropang Pitpit Digal, first honor din sa itong Facebook Live. Ayaw nga pagpaniudto din ha, naniudto na baka katropa? Kung naniudto mo din ha, hala, ayaw kalimot ha, parisi ang inyohang lamian o healthy nga paniudto din ha. Sa itong lamian po o healthy nga kape, ang Xanthone Plus Coffee Mix. Tungkol kay makatabang kini mga katropa para mapugnan ang pipilak ka sakit sa hinungdan sa pagkawala sa inyohang mga memorya. Pakusgo na nga itong cognitive function na binagyod ka na ganing makasinato yung brain fog. No? Sama na ko. Ako na lang ni-take, no, sa kaning koan. I'll be honest na lang. Kumbaga, honest ano na siya kaning evaluation. Mga katropa, ay usahay digit malikay no nga makasinati tag brain fog. Unsa nang brain fog? Kana ganing sige tag ingon nga nasa tumoy sa kong dila katropa. Pero digit na ko mahilwas-hilwas kung unsa to nga termino. Unsa ba to imong buot ipasabot dili nimo ma-explain na straight ba? No, so ang katong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa, makatabang sa para ma-boost no ang cognitive function sa atong utok uga. Makatabang pud sa para ma-regulate ang pitik sa atong kasing-kasing. Okay, dili synthetic atong kape, purong natural ang ingredients ani mga katropa. Walay caffeine, usa walay pagpalpitate din ang inyong mabati mga katropa. Ug makatabang pa siya para nga makabaton kita og healthy nga panlawas. Oy, kumusta nga tuang nga syudad sa Davao? No, kumusta mga Davaoenyo? Kumusta sa itong mga katropa nga nikaisikay karong udtuha? Sa mga nagabiyahe din ha, pag inom mo og tubig, pag baon mo og tubig sa mga bugawas pa sa ilang balay. Pag dala mo og tubig mga katropa kay base sa monitoring no sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. As of 11 a.m. karong adlaw mga katropa, Mayo 24, giabot no sa 38.8 degrees Celsius ang kainit din he sa Davao City mga katropa. So para sa mga naidalang bata o baka kaning mga hamtong no nga naa nagipang bati sa lawas, pagdalagi din taon mo uga tubig din ha og ayaw kalimot sa pag-inom sa Xanthone Vitamin C before mo magawas sa inyong panimalay aron nga protektado kita sa sakit mga katropa. And gawas niya na mga katropa, lauman gihapon no ang posible nga mga pag-ulan no, dili gihapon na kumbaga gi-discount ang possibility so, despite sa init sa panahon karon, naa gihapon yung posibilidad sa mga pag-ulan-ulan hatod kana no sa kining Trough of Low Pressure Area o LPA. Gani kagahapon adlaw no, gagahapon sa hapon nakasinati og pag-ulan-ulan ang pipila ka bahin sa Davao City. And ang Kaling sapa, no? Sa may Marilog area. May saka nga ito sa critical level ang level sa sapa dito nga area. Magamay na lang kay pag-abot din sa may ubos nga bahin. Na matod sa CDRRMO, anaaraman sa green kon safe level ang level sa tubig sa mga nagunang sapa sa Davao City. Pero na-observe lang kusog ang sulog sa tubig. And speaking of sulog sa tubig, doon ay unfortunate nga incident kinahitabo kagahapon sa hapon mga katropa. Girespondihan kini no sa mga responders sa Central 911 o Barangay Disaster Risk Reduction and Management of Personnel. Dino siya ka 5 anyos nga batang babay in town ang nalumos no. Panaligo sa kini nga sapa dinhi sa may Barangay 5-A Bangkerohan, Davao City. So ato pang ginapanubayan karon ang update ni ana mga katropa, kumusta ba, na recover bang kani safe ang naisgutan nga 5-year-old nga bata o unsa ni update no? Search and rescue operation ba ang ginalusad sa atong otoridad or search and retrieval operation? Kana ato pakisayran mga katropa, uga tangi ha ang adugang detalye ana kung di man nato mabuhagay sa atong programa karong nga hapuna at tangi sa mosunod pa nga mga programa labi na gid ugmang adlaw mga katropa. Oras na to 12:13 na. Aginadta mga katropa sa atong mga balita tungod kay nagpungasipod no. Kung init ang balita dinhi sa Dakbayan sa Davao, init pod ang balita sa ato ang nasod Pilipinas.
1: Sentro sa balita.
0: Nagunanghan ay sa itong sentro sa balita, NBI andam alang sa dugang ICC warrants daw. Uy, Senator Bato anaa pa sa Pilipinas. Mga katropa, gibutyag karon sa National Bureau of Investigation nga pipila ka mga individual pa ang mag-atubang og arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Ug gibarugan nga anda matud pa ang NBI nga isilbi ang nahisgutan nga warrant of arrest. Pangutan na karon kinsa-kinsa ba ni sila? No, kay pipila ka individual, so pasabot plural. Dili lang isa mga katropa. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag mga katropa nga naa daw sila'y nadawat nga impormasyon nga naapay several nga pasabot daghan pa, ubay-ubay pa, dili not just one, possible two or more no, nga maistuhan og warrants gikan sa ICC. So ingon pa ni Matibag, wala daw nag-matter sa ilaha kung kinsa tong mga tawhana. Apan kung duna day mo gawas nga dugang nga warrant of arrest, andam daw matod pa ang NBI nga musilbi niini. Kaya namduman mga katropa netong Biyernes kipahayag sa PNP, nagimanduan na ang tanang units niini nga pangitaon og isilbi ang arrest warrant bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa sanglit giingong wanted kini sa ICC mikan sa iyang alegasyong partisipasyon sa war on drugs sa administrasyong Duterte. Nagpabiling missing si de la Rosa og gikonsidera sa DOJ isip fugitive sa hustisya. Samtang giklaro sab sa NBI nga nagpabilin pa si Nasod o sa Nasod si De La Rosa, luyo sa migulang nga mga hulagway sa FB page sa supporters ni Vice President Sara Duterte na allegedly naa na matud pa sa sa New York City sa United States of America ang nasangpit nga senador. No, base sa Facebook post mga katropa sa nasangpit nga kining FB page no sa mga supporters ni VP Sara Duterte dito sa New York, nga gisugat daw nila no ang sultan nga senador kay mahimo siyang guest sa umaabot nila nga mga activities. Pero base sa NBI no, wala daw, naa pa daw sa Nasod si Senador Bato. Ingon pa ni Matibag, nakipag-coordinate daw sila sa Bureau of Immigration og lakip daw ang mga point of entries na identify po daw nila og gina-monitor. So wala pa daw yung record no sa paggawas ni Senador Bato. Samtang, doon na po yung mga legal experts mga katropa nga nagsulting nga dapat klaruhon daw sa gobyerno ang polisiya ni ini pag-abot sa kaning hisgutanan no, sa umaabot pa nga mga warrant of arrest nga i-issue sa ICC. Matod pa ni UP College of Law Senior Lecturer Attorney Ross Tugade na panahon na daw no, nga at least daw ang ehekutibo or ang kaning opisina no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magpagawas daw og pagpaklaro kung sa bagoy polisiya sa atong nasod pag-abot aning International Criminal Court. Kay mas mahimo daw nga kumbaga agitated ang mga Pinoy tungod kay wala may klaro no nga stand ang gobyerno kung unsa bagyod. Unsa bagyod ang polisiya, unsa bagyod baruganan sa gobyerno labot aning mga gipagula nga mga arrest warrants ICC.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang sa pikes bahin ba nga katropa, si Senator Bato gitawag karon sa NBI nga armed and dangerous. Samtang nagapadayon pang ilang manhunt operation na batok sa nasangpit nga senador. Unsa kay meaning aning armed and dangerous, no? Unsa ba, pasabot ba aning nag-alarm lang ba ni sa mga authorities nga mo'y mag-serve no, sa search warrant, I mean sa arrest warrant, o mag-impose sila o mas hugot no, nga kaning kumbaga operation na kaning procedures. Labot aning naisgutan nga pag-issue sa arrest warrant tungod kay gi-consider siyang armed and dangerous. Pero mga katropa ha, matod pa sa NBI, kasi Senador Ronald Bato de la Rosa, gi-considera nila isip armed and dangerous. Samtang nagpadayon ang otoridad sa pagpangita ni ni aron nga isilbi ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Gipasabot ni NBI Director Melvin Matibag mga katropa nga kumuingon daw kag armed and dangerous ang pasabot daw ana tanan daw nga target o kaning gina-servan og warrant of arrest sa ilang point of view or sa ilang panlantaw mga katropa. Andam daw sila dapat nga basig armado ang nahisgutan nga subject. Uga dugang panini nga base sa footage dito sa kining Senado atol sa paggawas no paglakaw ni Senador Bato de la Rosa. Now daw dala nga kaning duffel bag na nagpakusog sa ilahang kaning pagduda nga base na ay dalagyod no nga armas ang nasangpit nga senador. Hinoon gibasura ni Matibag ang kaning suwestyon nga basig pwede nga i-serve ang arrest warrant didto pinaagi sa legal counsel sa senador o dili na direkta didto sa senador mismo or kang Senador Bato. Pero ingon pa si Matibag wala daw ingon ana. No mo na yang gitubag human nga gisus gi-suggest no ni Attorney Jimmy Bondoc nga pwede nga i-serve ang warrant of arrest pinaagi sa legal counsel. Ipaklaro sa NBI nga dili gidaw. So sa karon pod sa side no sa PNP kay duha man ni ka ahensya ang gihatagan gitahasan sa kaning DOJ nga maoy mo serve no sa arrest warrant. Sa side sa PNP mga katropa, ila daw nga kaning hisgutan no sa Firearms License Revocation and Restoration Board kay ilahang i-assess no kung kinahanglan ba nga kanselahon ang lisensya sa mga armas ni De La Rosa. Ayun. Sa mahimong epekto ani mga katropa kung i-cancel ang iyahang license sa iyang mga armas o pasabot, dili na siya allowed na kaning mag-possess or magdala-dala og armas ba? Once maprobahan ni siya or kaning once i-cancel na siya sa kaning Firearms License Revocation and Restoration Board sa PNP. According po sa NBI mga katropa, nga kung bisan pa daw i-cancel ang lisensya sa armas ni De La Rosa, wala po daw ni nagpasabot na pwede na nga kumpiskahon sa otoridad ang mga armas sa naisigutan nga senador. So ingon pa si Matibag, ang problema diha, dili ang lisensya. No, kay dili man po daw dayon nila makuha ang mga armas. So sa karon mga katropa, ang PNP, accordingly, gideploy na nila ang ilang mga tracker teams aron pagpangita o pag-aresto kang Senador Bato de la Rosa. Samtang itong Webes, ikumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida ang mando nga gihatag niini sa PNP o NBI aron nga pag-aresto sa pinakaunang PNP chief sa panahon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kinsa, adunay gyatubang arrest warrant gikan sa ICC tungod kini sa nagpadayon nga kaso no sa kining Crimes Against Humanity nga gyatubang sa kanhi Pangulo didto sa International Criminal Court.
1: Sentro sa Balita.
0: Una ta magpadayon mga katropa sa laing hanig sa atoang sentro sa balita. Oy maing paglantaw ha sa atoang katropa dinhi live. Si Ma'am Jing Pegarido maing udto sa tanang mga katropa nga suking tigpaminaw. God is good all the time katropa. Daghang salamat Ma'am Jing sa pagpamina og maayong pagpaniudto diha kaninyo.
2: Daghang salamat.
0: Yes, daghang salamat balik ta mga katropa sa atong sentro sa balita. Itugutan na karon sa International Criminal Court kun ICC si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili mutunga sa unang status conference alang sa pagdungog sa giatubang nining kasong Crimes Against Humanity karong Mayo 27. So supposedly mga katropa, karong May 27, that's Wednesday. O karong Miyerkules mga katropa, no, dili magpakita si FBRRD. Subay kini sa pito kapahina nga kamanduan sa ICC Trial Chamber 3. Pinetsahan Mayo 22 na nagtugot sa hangyo sa partido ni FBRRD nga dili una no magpakita sa korte ang kanhi pangulo sa atong nasod. Matod pa sa trial chamber nga girason sa depensa no, sa legal counsel ni FBRRD nga ang pagmandato or pag-obliga no nga moatubang ang akusado sa korte, pwede lang na siya ipatuman panahon sa actual na nga trial o dili atol sa status conference. Therefore, gitugutan sila sa ICC nga sige, di na lang sa magpakita si FBRRD. Pero, gi-instructionan po no, gimanduan sa ICC ang mga abogado ni FBRRD nga magsumite po sila og written waiver kalabot ni ini. Samtang sa pikasbahin mga katropa, dinhipod ta sa kaning side no sa legal counsel sa mga alleged nga victims sa crimes against humanity. Wala gitugutan sa ICC or wala giaprobahan sa ICC ang hangyo ni Attorney Gilbert Andres sa kini sa mga legal counsel sa mga biktima nga musalmot. Gusto niya nga mo request mga katropa nga musalmot siya remotely. Pwede gini siya online, pero ngayon pa sa ICC nga, naana may mga mutambong physically. O kaning muadto dito yun mismo sa ICC nga mga kauban ini sa iyang team, ngunit nga wala nagisugtan pa sa Attorney Gilbert Andres. Labi na, nadilipod mapasalig no, nga adunay kumbaga stable nga connections remotely. Kung asa man siya nahimutang mga katropa. So karong May 27, usbo na ko adlong Miyerkules mga katropa, nakatakda ang status conference alang sa kasong crimes against humanity batok kang former President Rodrigo Roa Duterte.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang sa katapusang hanig sa atong Sentro sa Balita mga katropa. Uy! Bad news ni sa atong mga katropang motorista ha? Oo, kay doon na po'y laing usbaw sa presyo sa petrolyo ang atong lauman karong sunod semana. Though, gamay lang man daw. Very little. But little is sometimes deadly. Sa mga katropa, kay bisag little na siya, kung daghan imo hang ipag-gas, patubil mga katropa, aw, ma-feel good gihapon nimo ang difference. Labi na kung may tag-usbaw, no? Sa presyo sa petrolyo. Matod pa mga katropa nga posible nga maabot sa 30 centavos nga to sa 50 centavos matag litro ang iusbaw sa presyo sa diesel. Samtang sa gasolina mga katropa ana sa 70 centavos nga to sa 90 centavos matag litro. Ano man dyan yung gasolina nga nagauna man yun sa kaning oil price hike. Nga pag maingon ta o kaning rollback, murag pigado po si gasolina. No, ano man ni. Samtang sa kerosene mga katropa, 30 centavos po nga to sa 50 centavos ang posible. May pang kerosene mo decrease, possible nga mo decrease mga katropa. So, oil price adjustment din yung mga katropa ha. Musaka ang presyo sa diesel o gasolina, pero ang kerosene mukunhod po mga katropa. And sa karon ha, ginahanay na po sa kaning panggamhanan sa gobyerno mga katropa ang ilang gianunso no nga 10 pesos matag litro nga diesel discount subsidy alang kini sa land-based public utility vehicles. Sabot ani mga katropa, mga taxi driver, mga POJ drivers, mga bus drivers ha. So dako na ning tabang no kay moabot sa 10 pesos matag litro ang ilang itanyag nga diesel discount ngadto sa mga PUVs lukop sa nasod. Ano sa kani masugdan no kay para at least no maibsan pod ang kapit Oscaron nga nasinati sa itong mga taxi o bus drivers, ingon man POJ drivers, no? Kay labi na, no? Ang uban pod, di ba, natin mabasa, na ako'y nabasa nga post sa Facebook ba, nagreklamo sa tungod kay ang presyo daw no sa pamasahe din ha paingon sa Panabo City gikan sa Davao City. Na shock kay kalit lang daw kaay ng misaka. No 20 pesos pud ang gisaka sa kaning plitihan. Yang gipangutanan niya ang konduktor, uy ngano manidong? Nga wala man may kadungog nga naay abiso no nga mo usbaw ang plitihan dinhi paingon sa kaning Davao del Norte from Davao City. Ang tubag, ay pitos nagkikinabuhi ka ron ma'am. Mahal na kayo ang presyo sa krudo. No, masabtan man nato na pero dili po siguro at noon kana wala pa man na imbestigahan pa man asya no kung sakto ba ang katong gi kolekta or kaning gisingil no nga pamasahe sa naisgutan nga konduktor sa bus po siguro ingon ana mga bus companies no nga magpataka lag usbaw sa plitihan bisan og walay pagtugot no sa LTFRB sila pod ang manubag ana pag-abot sa panahon mga katropa. So matod pa sa DOE kanidong 10 pesos matag litro nga diesel discount subsidy. 970 na daw ka mga gasolinahan sa nasod ha ang nagpakita og interest nga gusto sila o interesado sila nga musalmot sa nasangpit nga programa. Mas bunako ang kaning diesel discount subsidy magtanyag din siya og 10 pesos no nga discount matag litro sa diesel ngadto sa mga PUVs lukop sa nasod. So, at ang ana to mga katropa kanus akana posible nga ipatuma na dinhi sa tuwa sa Davao City and sa Davao Region. Magandang afternoon po from Corona del City. Uy! Happy listening po kang Sir Arnold Altivo. Naglantaw siya karon sa itong Facebook Live. Maayong udto din ha. Kumusta ba ang dagan sa panahon din ha, katropang Arnold? Init ba din ha? Sama ba ni dinini sa Davao City nga miabot sa 38 degrees Celsius, no? Ang temperatura din ha ba sa Corona del City? Kumusta mo din ha karon? Yan sa itong mga katropa ha. Padayon lang sa pag... Madala sa inyong mga mensahe, komento, reaction sa matong atong mga hisgutanan. And unya sa itong pagbalik mga katropa atong isgutan tungod kay diba karon makaingon tang naanagyud kanang mga programa ba ang katong gobyerno alang sa mga senior citizens aside sa 20% nga discount sa ilaha naapagyud kaning social pension o kaning cash incentives nga ginahatag ngadto sa mga senior citizens no kaning motungtong og katong centenarian and bisan karon na ana sa I think 70 or 80 year old na nasa lima dawat nga 10,000 pesos and after every 10 years napod sila yung madagdawat nga dugang 10,000 pesos hangtod nga maabot sila og 100 years old na makadawat sila og 100,000 peso. Pero sa karon mga katropa buot pagyud no sa usa ka party list representative nga mas palapdan pagyud ang mga diskwento nga ihatag alang sa mga senior citizens. So, sa mga nagpaminaw din na karon nga mga senior citizens ha. At ang ina sa itong pagbalik ka itong hisgutan mga katropa. Unsa ba ning naisgutan nga balaod nun? And aside yan ang mga katropa ang Davao City pod. Atong hisgutan tungod kay nanguna kita sa pinakaadunahan nga syudad sa Mindanao. Wow! Diba amazing mga katropa? Itong hisgutan, unsa ba ang mga basehan no, sa pag-identify ana sa Davao City? Isip naguna sa top 20 richest cities in Mindanao. O unsa-unsa po kaha no, na mga syudad pa sa Davao Region ang pasok no, sa top 20 mga katropa. Kanauguban pa ng mga hisgutanan mga katropa at ang timbawason sa itong pagbalik. Man lamang sa pipila ka pahinumdom. Oras na to, 12:30.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM. Tatlarik sana.
4: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality

0: Imada, Almonding sa Imada, Chiffon Cake, Loaf Bread, Banana Cake, mga brownies, hugang handa na itong cake sa imong birthday oras. Sa D&Bake Shop, ginato na ginakuha.
1: Paborito, good luck ko na, ma. Mga pa.

0: lalaki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sentro!
4: Exciting mga katropa, oras sa tuwang XFM 89.1 at 12:36 na.

0: And welcome back mga katropa sa itong programang Central Weekend. Nga nung happy naman po na katropang Andy, favorite song yun kayo na ni mo katropa ha, no? Tungod katropa kay! Uy, nga naman to wrong. Hindi po kayo, hindi po yun. Sorry po, naghang po ang aking gemering dito. Kaya po, iba ang napindot. Ito mga katropa, nga nung happy man tungod kay! Bisan pag dili mo happy din ha mga katropa, kabalo ba mo? Nga bisan ang usa ka forced smile or kanang gipugos lang niya nga pagngisi mga katropa. Makatabang daw na siya para ma-reduce ang heart rate atol sa usa ka stress nga situation. So muna, gusto tamo i-remind nga choose to be happy mga katropa all the time. So dili man gyud ta nang instances or sitwasyon sa tong kinabuhi, pwede nga magisatag sigitag ngisi. Lain pug kay nga kaning naay naghilak tra magsigag ngisi. Kumbaga choose your battles and ato ang kinabuhi mang good is a matter of perspective. Saan na to paglantaw, dito ba ta sa negative side magdwell or dito ta sa positive side mga katropa? Kabalo ba mo ha? Dugang trivia mga katropa coming from me. Coming from my research di ay. No nga ang happiness mga katropa, ang pagkamalipayon sa usa ka tawo. Makatabang siya aron nga makabaton kita og stronger nga immune system. Sabot ana malikay ta sa daghang sakit mga katropa. Ug kung naatay gihambin nga sakit, mas paspas daw ta nga makarecover gikan sa nasangpit ka sakit. Kung magsigita og kalipay or sigitag katawa. Plus ang pagkatawa mga katropa, saan ang saan pagkatawa gani? No, sa pagkatawa? Kana, pwede pod, gani. Ayun. Ang pagkatawa mga katropa, makadugang siya sa oxygen intake o pag-release sa endorphins. Unsa ning endorphins katropang Andy? Ang endorphins mga katropa, usa ni siya ka natural nga feel-good chemicals sa ato ang utok. Diba? So, let's be happy. Let's be positive, mga katropa. Let's be optimistic. Karong adlaw nga Domingo, labi na kay karon ang unang adlaw sa tong semana. Kung sugda na to, ni nga nagmugtok ta, na aburido ang atong utok, mga katropa. Sus, unsa na lang ang mahitabo sa ato ang kaninga semana, no?
1: Yeah.
0: Kung muna ato ang klase sa panghuna-huna nga naata karon. Ayan, manundog ta kay Ma'am Jing Pegarido nga always positive lang. No, kang Sir Arnold Altivo nga good vibes lang always. Ito mga katropa din hita sa itong hisgutanan. Sama ka ganina sa ito ang nahisgutan mga katropa, no? Pasilip nga hisgutan. Nga kaninga diskwento alang sa itong mga senior citizen. No, pila ba ka porsyento no, sa atua daring mga tigpaminaw no, ang senior citizens? Pila ba ang senior citizens din sa Davao City o sa Davao Region? No? Nga makabinipisyo o galing mapasar na yung naisgutan nga balaod nun. Okay, based sa research mga katropa nga moabot sa tumataging ting nga 10.98 billion Filipinos ang nagaedad og 60 years old above. 60 years old pataas mga katropa. Base ka na sa usa ka survey or pagtuon nitong 2025 or ana sa 9.6% sa atoang population sa nasod mga katropa, ang senior citizen. Sayod man ta nga pag moingon tag senior citizens mga katropa, kasagaran sa ilaha no, wala na gyud og trabaho. Though ang uban sa ilaha, mga professionals kani anto, but nag-retire na pod kay syempre no sa ilaha pang pangidaron, gusto na pod nila nga magpahulay, mag-relax, to enjoy ang ilahang retirement after many years of kaning pagpanarbaho mga katropa. At least mag-chill-chill na lang sila. Pero dili pod nato ma-discount ang fact naa po yung mga senior citizens nga gikan pag yun sa ilang pagkabata hangtod itong-tong sila og 60 anyos padayon gihapon sila nga aginod na narabaho naningkamot nagugmad labi na gyud ganing mga katropa nato ha nga mga senior citizens nga mga mag-uuma kana dira wala man ay retirement age kutob sa kaya pa nimo mo bit-bit drag piko kaya pa nimo mo daro din ha mga katropa kaya pa nimo din ha nga mangguna. No, wala na sila yung retirement mga katropa mo ni sila nga maayo po do ang programa sa gobyerno nga hatagan og kaning assistance kaning mga indigent nga mga senior citizens. Kung katong mga senior citizens nga wala intawi gidawat nga mga retirement benefits mga pension. No? just like sa aning mga professionals kani adto nga na ay madawat sa either kung sa government sila nagatrabaho kani adto na sila madawat nga pension gikan sa SSIS, kung sa private pod sila naapod sila sa SSS. Pero kani intawong mga yano nato nga mga katropang mag-uuma, wala intawon sila madawat no nga kaning mga pension. Una nga thankfully no na atay social pension na nga to ang DSWD nga ginahatag sa mga indigent senior citizens nga makatabang pampalit sa ilahang kaning pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na gyud sa ilahang tambal mga maintenance mga katropa. And garon mga katropa, dunay giduso nga balaod noon ha dinha sa Kongreso kining senior citizens party list representative nga si Rodolfo Ordanez. Particular kaning House Bill number 5187 or gitawag nga Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nga nag-propose mga katropa sa usag graduated increase sa senior citizen discounts samtang nagkatigulang ang benepisyaryo. So di ba karon mga katropa kung maing kag senior citizens naa sila senior mapakita nga senior citizen ID no magpalit sila og tambal, mapalit sila og pagkaon, maggrocery sila. Once mapakita nila ilang ID mga katropa, automatically makadawat sila or makabenepisyo sila og 20% ka discount sa ilahang bayro nun. Pero ubos aning giduso nga balaod nun mga katropa.

5% discount di ay. So mahimo na siya nga 25% pagka 70-year-old na si senior citizen. Pag abot na po niya 80 anyos, mahimo na na siya nga 30% ang ma-experience or ma-enjoy no nga benefits or discounts sa senior citizen. Pag abot niya 90 years old na nasa 35%. Pag abot niya 100 years old na nasa 40% ka discount ang ma-enjoy sa senior citizen mga katropa. So para asa man nga expenses no, una sa healthcare no. Importante gid kaayo na maintenance medicines, mobility assistance ug daily living substantially increase. Matud palagi samtang nag-decline po ang ilahang income. Labi, lagi samtang magkataas ang edad sa usa ka tawo, magka-lesser man ang iyang income kay wala naman siya'y trabaho no, kay magka-weak naman ang iyang body, ang iyang panlawas. So dili niya kaya ang mga physical pang trabaho or even bisan kag sa opisina no, ang nanagigiduso karon nga ang mandatory age, di ba, sa kaninga mag-retire ka sa service, labi na sa government, ana sa 60-year-old. Samtang, naanay kuan karon voluntary. Ibabaan na nila nga to sa 56 years old. Kung dili ko masayop mga katropa, pero kana siya, aprobado na sa Kongreso. Need pa siya aprobahan sa Senate o sa atong presidente before siya hingpit nga mapatuman. So nagpasabot nga daghan na sa mga Pilipino ang gusto nga kaning kumbaga magpahulay no sa pagpanarbaho. At di man tamay nga young age, kay 56 years old man, bata-bata nga edad. Kaya ma-observe po na itong mga katropa sa karun nga generation, nagkabata po ang kaniganing mga nagkabato na o ganing mga sakit. No? Na ay mga maintenance medicine. Mga katropa, money nga, importante gyud nga kung moingon ta nga sa edad pagay nga 30 year old na yung mga maintenance medicine, how much more pag mutungtong na nag-70, 80, 60 kung makaabot. Kung makaabot, depende na siya sa lifestyle mga katropa and sa kaning diet o sa kaning disiplina sa kaugalingon no. So pag abot ni mo na butang na to 30 years old ka na nakay maintenance medicine more or less 1.5 per month. So kung nagkataas imong edad mga katropa, magkataas pod na ang imuhang gastuhon no para sa imong maintenance nga medicine. So money nga ang tumong aning balaod doon nga samtang magkataas ang edad sa mga senior citizens, magkataas pod ang discount unta ilahang ma-enjoy para sa kaning pagpa-hospital, pagpalit og tambal ug mga panginahanglan nila sa pangadlaw-adlaw labi na sa kaning ilahang pangkonsumo mga katropa. Sa pikasbahin mga katropa, gawas aning naisgutan nga balaod no, no nga naglaraw nga patasan ang discount nga mga experience or kaning ma-enjoy sa mga senior citizens. Doon na po'y usa ka balaod no nga giduso gihapon din na sa Kongreso mga katropa. Partikular kaning House Bill 5862 or ang proposed Public Nursing Home Act of 2025 nga giduso kini ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nga nagmando kini sa mga establishmento sa public nursing homes alang sa mga edaran o sa mga hamtong sa matag syudad o munisipyo sa atuang nasod. So unsa man ni, money ang gani mga nursing homes dito ni padulong katong mga labi na kani ganing mga hamtong na mga edaran na mga senior citizens nga walay pamilya na moatiman sa ilaha. So pwede sila dito sa mga nursing homes. Once maaprobahan ni siya, mahimo nga hingpit nga balaod o na ay mamuntar no nga mga pasilidad sa matag sudad o matag munisipyo diin money sila karon ang mughouse atiman sa kaning mga senior citizens pag-abot sa panahon labi na katong mga walay pamilya or walay mga anak, walay mga kabanay nga makaatiman sa ilaha mga katropa. So karon nagpabilin pa na siya gihapon din ha sa kining Kongreso mga katropa. Botohan pa na, diskusyonan pa na sa mga congressman and hopefully no kung mapasa na siya, mapasapod sa Senado and maprobahan ni President Bongbong Marcos Jr., mapatuman na siya kay nindot po siya no alang sa mga senior citizens kay syempre dapat na to paligunon no ang kaning serbisyo dili lang sa mga kabatanunan apan lakip na no sa mga senior citizens kay apil ni sila sa mga vulnerable sectors sa atuang nasod. Samtang sa pikasbahin mga katropa, kay good news mga katropa tungod kay ang Davao City. Yeah!

kaya itong husgutanan ha ang Davao City, mga katropa. Aside sa kaning nagkagubot at itong laging semana, mga katropa. Kaya, di ba, daghan kaya mga nag-comment nga, asa na ang flood control project sa Davao? Oo nga, nang gibaha daw ang Davao. Oo. Diba, nagkagubot, labi na dyan sa social media, daghan kaayo ang mga nag-react labot sa mga posts or mga balita about sa nahitabo nga baha. No, kato ganing naibang street flooding, naibang mga areas, mga katropa nga gipa-evacuate yun ang mga residente tungkod sa nasinating nga pagtaas sa level sa tubig baha. Labi na, dili sa may Matina Pangi area, sa may NHA Maa, o sa uban pang area sa Dakbayan sa Davao. No? Dagan kayo nag-comment dito, asa naman na itong blah-blah, billion, blah-blah-blah-blah. So, karon mga katropa, aside sa kaning mga ingon-ana nga mga hisgutanan, no, nga daan ang gitubag, no, nga ang katong mga areas nga affected na uban ato nga dilisakop, no, sa distrito ni First District Congressman Paolo Duterte, and daan na pod, no, nga gipagula, no, sa kongresista ang iyahang statement regarding anang mga issue about sa kaning flood control projects dinhi sa iyang distrito. Nga again, ingon pa siya, dokumentado ang tanan, kung gusto mo hala silipa din ha sa DPWH 11, kay na ay dokumento tanan nga mga projects matud pa nga gi-implement din ha sa iyang distrito, mga katropa. So karon din hita sa good side, mga katropa, ato na nang mag-move on na taan yung mga flood control issues, no, din sa Dakbayan sa Davao. Din hita tungod kay ang Davao City, mga katropa, usa siya sa mga unag-una siya. Nag-una ang Davao City sa Mindanao's top 20 richest cities as of 2025. Wow! Ayan, so based sa pinaka-latest ng official data na gipagula sa Bureau of Local Government Finance o BLGF, mga katropa. Apil o nag-una ang Davao City sa top 20 richest cities sa Mindanao sa fiscal year 2025. Ang gibasihan ani mga katropa ha, ranked entirely by their locally sourced income. So pasabot, income nga na-generate din he within sa atong sudad. Walay labot tong income or kaning budget, no, nga kaning kumbaga na-generate na to or gihatag nga budget sa tua ikan sa national government. So mga locally generated income ang gihimong basehan ani mga katropa. Ayun. So ang Davao City ha, number one tumataging ting na 7.3 billion pesos ha ang atuang income daw for the past year. Ikaduha sa richest cities sa Mindanao, mga katropa, ang Cagayan de Oro City na doon ay 3.6 billion pesos nga income. Samtang ikatulo, oy, ang ato mga katropa din ha, mga generals, mga taga General Santos City, ikatulo, ana sa 1.3 billion pesos ang ilang locally sourced income. Number 4 ang Butuan City, na doon ay kapin 1.2 billion pesos nga income. Number 5 ang Zamboanga City, na doon ay 1.07 billion pesos nga income. Kapito ang atong silingan nga lungsod o syudad, ang Tagum City, mga katropa. Tagum City na ay 1 billion pesos nung kining income. Samtang ang Panabo City na sa top 8, mga katropa, 573.65 million pesos nga income. Samtang sunod na ang Pagadian City, Coronadal City, Digo City, Valencia City sa Bukidnon, Kidapawan City, Surigao City, Island Garden City of Zaman, winak sa ika-15. Ang Igacos, mga katropa, nga dun ay 365.52 million pesos. Samtang, gisundan ka na sa Ozamiz City, Cotabato City, El Salvador City, o Dipolog City. And lastly, sa top 20, mga katropa, ang Malaybalay City sa Bukidnon. Ayun. So, unsa ba ang himong basihan ani katropang Andy? Unsa ba ning locally sourced income? So, ang locally sourced income, pasabot ana, ang katong mga natigom, no, sa kaning economic activities sa nasigutan ng mga syudad o ang internal collection. So wala nag-appeal din hi ang national
Tax Allotment o NTA or financial aid o baka subsidies gikan sa national agencies. So locally, kuan ra gyud siya mga katropa, kumbaga locally generated o sourced nga income. So ang gikanan aning naisgutan nga income mga katropa, una ni ana ang business taxes. So kudos ha, pasabot ani. Ang mga business establishments, business owners diri sa Davao City, diligent sa pagbayad sa buhis ha. Real property taxes, mayor's permit o mga licenses, mga public market and transport terminal fees, mga city-owned economic enterprises o uban pa na local revenues nga nakolekta no, sa ato ang syudad mga katropa. Ayan, so kudos po sa mga Dabawenyo nga mga responsable na nagabayad diligently. Oh, tama. Diba, ni-epekto na ang brain fog sa ko ah. Wala ko nakainam sa Xanthon Plus Coffee Mix. Sige lang, human sa programa mga katropa. Muhigup tagapeke para ma-improve ang akong cognitive function. Bitaw mga katropa, kudos sa mga Dabawenyo nung nagabayad jud religiously sa ilahang mga buhis. Kani nga nag-una ta sa Tibok Mindanao sa pinakataas og income nga na-generate mga katropa locally sourced income as of 2025. Congratulations sa ato ang mga Dabawenyo. Samtang naon tatay gi-plastar mga katropa no nga interview sa ato ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, particular sa atong assistant head sa CDRRMO si Sir Rudy Encabo. Apan na siya importante lang gyud pod nga gihigotar karong adlaw mga katropa. Usa di ta niya mapagbigyan pa sa karon no for a phone patch interview. Maki-update unta ta no labot atong sitwasyon dinha sa may New Carmen Sanitary Landfill. Unsa na bay update sa katong pagpangita atong duha ka mga residente nga natabunan in town sa midahili nga mga basura. And of course, ang update pod atong usa ka 5 anyos nga batang babae nga reportedly na lumos no kagahapon adlaw, kagahapon sa hapon mga katropa dinha sa sapa sa Barangay 5-A Bangkerohan ng syudad sa Davao. So sige lang, wala ta na pabigyan karong panahuna tungod kay naa siya importante pod nga gihikutar atong atangan no sa musunod nga mga programa dinhi sa XFM 89.1 Davao. Basig makahatagan taghigayon no sa atong CDRRMO o sa ato ang City Information Officer labot sa update aning naisgutan nga mga XFM.

0: mga bana? Nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa? Mga amang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM!
0: Ka-exciting, oy!
2: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Sansong Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Sansong Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahit
5: na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Sansong Plus
6: Herbal Oil.
1: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
5: Santon Plus Herbal Soap. Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.

0: 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natalo.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: talaga ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Opo, TSL kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Opo, si Aida Cordero. Tagapuntike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Soap.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa gift

0: Bye, bye, bye. Inom na tayo. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
13: Exciting kaayo?
12: Nalipong ko.
13: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
16: Vision Next, daghan ang natubangan.
17: Di lali magkagluko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
16: Vision X, lay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga

0: daw nag-zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.

0: bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mana na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting!
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sulton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sulton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sulton Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Sulton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sulton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sulton Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sulton Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sulton Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Sulton Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sulton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sulton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sulton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sulton Plus Herbal Soap.
1: X

0: Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting?
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayang taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyab,

0: Saltone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Saltone Plus Coffee Mix.
1: Ako ni Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Saltone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo nung mag-Saltone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Saltone Plus Coffee Mix.
0: Saltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltone Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Saltone Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag-Saltone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Saltone Plus Herbal Oil.
7: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
5: Mas ipagkusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina og XFM. Ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina og XFM saon man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ay, ini ka atras pise? Ah, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Izaiteng.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Cute to the eye ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sansol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sansol Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sansol Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Sansol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sansol Plus Herbal Soap.
2: XFM.
11: Exciting!

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: X-FM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
1: Wala o hala agad ka pe oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit.

0: uwi sa Pilipinas. Exciting.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa!
1: Ang saya sa summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na! Katropa! Kaklare! Sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Time check is 6:04 in the evening.
4: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness.
5: Health and wellness.
4: O ganon, aniya ang inyong Angel.
5: Angel Hill.
6: I need a lover to keep me sane.
3: Ayan. Good evening, maayong maayong evening, maayong gabi. Gabi ba? Oo, hayag pa sa gawas eh. Purag ng hubag man akong mata. Oo, kumusta nga ako? Murag man kung gika nagpaunsan eh. Murag, unsa kayo ang mga ano karon, no? Ang mga, daghan kayo mga unusual. Unusual na panghitabo karong mga panahuna. Ayan po, natitrigger ang ating emotions. Opo, ayan. Sige po, ang ating supposedly meron po tayong co-host ngayon na Jarjom Dainey. Opo, but hindi po siya nakapunta kasi wala po siyang driver. Ayan. So, pag-uusapan natin, pwede na naman nating pag-uusapan natin, it's about depression. How to conquer depression. Lagay natin sa monitor, depression ang topic natin ngayon. Depression is not a joke. Ayan. Sige. Kaya natin sa ating technical. Sige. Ayan po. Sige. Oo. Before tayo mag-start, no, tambayan natin ang mga nagapaminaw karong mga oras ha, sa Life Talk with Angel Hill. Ayan po, pakita natin ang ating last na interview. That was, saan po yung, ano po yung ganap natin last 2 days ago. Opo, 2 days ago, Friday. Opo, in Cloud Maru. Ayan, na-interview po natin si Dato Pobre kung saan po nanggali, saan po nagsimula. Paano nabuo yung Maru, Cloud Maru? Opo, si Cloud pala, galing pala sa pangalan ng father nung may-ari, si Claudio. Tama ba yun? At saka yung Maru, pakinggan na lang natin, panoorin na lang natin yung ano, yung aming panayam with Dato Pobre. Okay, ready na ang ating technical. Okay pa. Na ata diri karon sa Cloud Maru, makauban nato ang isang Dato Pobre ng Cloud Maru. Ayan po, makapanayam po natin siya about po sa Cloud Maru. Ano ba, saan ba ang Cloud Maru? Saan galing ang Cloud Maru?
7: Ayan, thank you so much sa XFM no nga karon na adin ni mismo sa Cloud Maru Rainforest no upang maka unsa ni maistorya gyud ko karong adlaw og ma-interview.
3: Mga katrupa na ata diri karon sa Cloud Maru, makauban nato ang isang Dato Pobre ng Cloud Maru. Ayan po, makapanayam po natin siya about po sa Cloud Maru. Ano ba, saan ba ang Cloud Maru? Saan galing ang Cloud Maru?
7: Ayan, thank you so much sa XFM no nga karon na adin ni mismo sa Cloud Maru Rainforest no upang maka unsa ni maistorya gyud ko karong adlaw og ma-interview no. So daghang kaayong salamat labi na sa imong mga ka-team. Thank you so much sa inyo ha, XFM Davao. Daghang kaayong salamat. Yes, ma'am.
3: Yes, ayan, kumusta? Kumusta? Umuulan.
7: Okay gihapon kaayo, ma'am. Gisukad pa kani adto hangtod karon okay gihapon kay si Cloud Maru.
3: Ayan. So, naati pangutana no kung asa gyud gikan ang Cloud Maru. Asa gikan ang iyang origin nganong namugna man ning Cloud Maru?
7: Yes, pagkanindot nga pangutana no, si Cloud Maru Rainforest gikuha gyud kini sa mama ug papa no, si Claudio ug si Marutas. So, So gibutangan siya og kining rainforest kay naamang gud ta mismo sa kakahuyan ug naapagyud ang mga kahoy nga gipreserve mismo ni Claude Maru Rainforest.
1: Wow. So sa pagkakaroon daghan kayo mga daghan kay mga kabag-uhan, daghan kay tag mga new attraction diri sa Claude Maru, no? So mao ni siya gitawag diri og sikat kaayo ning Jurassic. Oh, yes. Jurassic Mm-mm. Park. Mm-mm. Oo, nang Philippines. Tayo lang ang naadiria sa Pilipinas.
7: Yes, only kakaisa. Dinhi pa gyud mismo sa Marilog District, Davao City.
1: Ayan. So kani siya nga ang Claude Maru ang atuag yung mga naga-preserve ani ang mga nagatrabaho diri particular gyud ni sa mga tribo, no?
7: Mm-mm.
1: So kaning Claude Maru ang iyang kasing-kasing na agyud sa mga IPs, no, Matigsalog Manubo tribe. So unsay may istorya nimo ana?
7: Yes, no, dako kayo ang akong pagpasalamat, dako kayo among pagpasalamat labi na sa mga katribo nga nakabenefits og nakatrabaho gyud mismo dinhi sa Claude Maru Rainforest. Mm-hmm. Tungod kay si Claude Maru ang tag-iya ni ini priority gyud niya mismo ang mga akong mga katribo nga makatrabaho dinhi sa Claude Maru Rainforest. Mm-hmm. So ubay-ubay na gyud kini ang nakatrabaho dinhi sa Claude Maru Rainforest.
1: Ayan. Mm-hmm. So kung dili nato ano, pwede ba nato mabanggit ang tag-iya sa ato ang ano o secret na ito. Sir, secret na ito. Itago na lang nato siya sa pangalan sa Angga.
7: Yes. Thank you so much. No, Sir EPM, and lalo na sa ano sa Claude Maru Rainforest sa imuhang pagkuan ani.
1: Claude Maru Management.
7: Claude Maru Management sa ato ang unsa ni sa ato ang supervisor, sa manager, daghan kaayong salamat tungod kay maayo kaayo ang inyong pagdala sa ato ang mga katribo mismo dinhi sa Marahan Marilog District, Davao City.
1: Ayan. So sa pagkakaroon daghan kay tag mga bagong attraction, no, number one na kanang ato ang natay bago karon, no, kanang zipline or kadang Jurassic, o sana eating Jurassic people,
7: eating human. So mo ni ang ato ang mga new kwan attraction dinhi sa Claude Maru Rainforest og ato ang new rides dinhi sa Claude Maru Rainforest. Kining ato ang dinosaur eating human ang pinaka viral karon, no,
1: sikat.
7: Na sikat nga kakaunang dinosaur eating human dinhi pa gyud mismo sa Claude Maru Rainforest o dinhi sa Marilog nga lugar pag yun mismo.
1: Sakop sa Pilipinas kita lang ang naaingon ani diri a.
7: Yes, of course. And then, dili lang na mao ang ato ang naanga mga rides, daghan pa kayo ang mga rides na pwedeng malingaw ang mga kabataan o dili lang mga kabataan o dili usab ang ato ang mga adult nga wala nila na experience sa unang panahon ato mga katigwangan karun ma-experience nila dinhi lamang sa Claude Maru Rainforest.
1: Yes. Kanyang Claude Maru Rainforest, makita po ni siya sa ato ang nani Facebook page.
7: Yes, of course. Makita ni sa ato ang Claude Maru Rainforest Facebook page. Yan, Claude Maru Rainforest Facebook page.
1: Maru, M-A-R-U.
7: Yes, Claude Maru Facebook page. Makita na tinan. Ug unsa ang naa dinhi sa sulod sa Claude Maru Rainforest, naa mismo sa ansani, Facebook page.
1: Page na ayan, to. Ayan. So, sa mga katropa, no, nga gusto nga mo ani diri sa Claude Maru, daghan ka itong mga attraction, daghan ka ayaw ta og ma-enjoy yun ang bata o isip bata. No?
7: Unya ka kaduha sa do ang kuan ang Claude Maru Rainforest, no, dili lang dinosaur eating human ang naa, daghan pa tag mga rides nga pwedeng na
1: natay swimming pool.
7: Swimming pool
1: nga walay chlorine.
7: Oo. Unya natay kining kuan
1: zip line,
7: natay tandem biking, natay carousel, natay dino train, natay kining Ferris wheel, ug naa pud tay kining kuan unsa ni lagoon rides.
1: Yes.
7: Dinhi sa lagoon rides daghan tag mga activity dinhi. Sa lagoon rides na diha ang biking, na diha ang boat, na diha ang katong ball nga magkuan ka.
1: Ano magana-ana sa ball? Oo. And then isa pa lami pud ang mga pagkaon diri ah.
7: Yes, of course, ang ato ang pinakasikat nato diri nga pagkaon kining native chicken. And
1: yes.
7: Then sa native chicken and then ang ato ang ilimnon, unsa ni ilimnon? Kining atong coffee diri ang pinakasikat pud ang kining chocolate with suman.
1: Ayan ang chocolate with suman si kuya Alan, shout out sa
7: yes,
1: ayan po. Sa mga katropa nga gusto ma-enjoy ang Claude Maru, ma-experience ang Claude Maru, makaingon jud kapag naa ka diri ni ini ni Clarex kaayo ni mga katropa, ka exciting kaayo ni diri akay, makaingon jud ka 300 meters away na, no, ang katong katuganing zip line. So 300 meters gyud og makaingon jud ka, this is the moment of truth. Mga palayo jud kag pasaylo ka tropa sa imo.
7: Yes, of course, siya pwede ani ang kuan, ang Cloud Maru Rainforest, ma-enjoy gyud ang mga bata, no?
1: Yes.
7: Sabi na sa kay Sir Alan, no, nga kuan wala na ka-experience sa unang panahon taga
1: XFM
7: Davao, wala ka-experience karon. May experience na niya din himismo sa Cloud Maru Rainforest. Oo.
1: Yeah,
7: and then, ang nakanindot din sa Cloud Maru Rainforest, kabalo ka, ang nature gi-preserve yun mismo. No? Kay, alang adtong mga bata nga wala yun nila na-experience o wala nila nakita ang nature, wala sila kita o kining virgin forest, mm-hmm. wala sila kita o kining mga kahoy nga dagko. Karon makita nila mismo din sa Cloud Maru Rainforest kay naka-preserve pag yun ni siya.
1: Yes.
7: I-preserve yun ni Cloud Maru Rainforest para ma-experience sa mga kabataan nga wala nila na-experience,
1: yes.
7: sa unang panahon.
1: Mga new generation,
7: new generation.
1: Sa ato, dato, no? Yung mga naatay, kung gisa gusto mo tulog diri, naapod tayo overnight sleep.
7: Yes, of course. So, no, naatay ko, naatay kining overnight. Ang ato ang, para ma-experience ninyo ang kining baoy sa unang panahon sa ato ang mga katribo.

0: So, very kuan kaayo sila kining
1: accommodating
0: and then very humble kaayo ya si kaso gyud mo ug-on sa inyong mga needs dinhi umanhi mo dinhi sa Cloud Maruren Forest.
1: Ayan. So atong i-invite ang ato ang ano like ang atong entrance pag weekends pag weekdays.
0: Okay, panganhin na mo din sa Cloud Maruren Forest. Labi na anang Monday to Friday. Only 150 ang atuang entrance fee din sa Cloud Maruren Forest. Ang enclosed yun ana, na din ha ang atuang playland area, swing city area, o ang atuang sightseeing, libre na na sa 150. Mm-hmm. And then Saturday o Sunday o mga holidays, 200 ang atuang bayad sa entrance fee na to. Maghihapon libre ang playland, swing city area, ang pagsoroy-soroy, libre na na siya.
1: Ang mga rides.
0: Ang mga rides na to, no? Ang mga rides na to, individual lang yun ang pagbayad, no? Kung halimbawa, ang mag-rides mo, separate lang ang bayad. Kaya kada rides na in charge nga mo, ay musingil sa inyo kung mahuman mo og rides.
1: Yes. Open tayo from Monday to
0: Sunday. So, mag-start tayo pag-open dito hangga magsimula 7 a.m. to 9 p.m.
1: So, don't worry sa time. Out na taano na yan. Cut off na 9 p.m.
0: Don't worry sa time kasi mag-enjoy kayo hanggang gusto niyo.
1: Ayan. So, daghan kayong salamat mga katropa. Daghan kayong salamat sa Pobre and Behalf sa DAA. Cloud Maru Management kay Sir. Maraming salamat. And this is your katropa, Sexy Angel.
0: Okay.
2: Ayan. I'm back again. Oo, yun po ang ating chikahan. Yan po ang ating chikahan with Dato Pobre. Opo. Shoutout natin ang kapitan ng Marilog District, Davao City. Happy araw ng Marilog 19th. Oo, 19th araw ng Marilog District, Davao City. Naka-chika po natin ang kapitan na doon pero medyo busy ang line. So, balikan natin si kapitan para sa ating interview with Sexy Angel, with Life Talk with Angel Hill. Ayan, pag-uusapan natin, magiging guest of honor natin si kapitan ng Marilog District, Davao City. Ayan po, shoutout po sa ating mga sponsors. Ayan po si Mayo, Ayong Fruits and Vegetables dyan sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan po, kung magawi po kayo dyan. Ayan, kung magawi po kayo dyan sa... pag okay na po. Yes, pag magawi po kayo dyan sa Dato sa Lumay, makidaan kayo, makibili kayo ng mga gulay, mga priskong gulay dyan kay Ayong Fruits and Vegetables. Opo. Ayan, kung may mga problema po kayo sa inyong mga sasakyan, meron po tayong makontak po ng tawag nito, magaling na mekaniko. Listen po dog electrician. Kay ang electrician, electrical man na. Pag mekaniko, mechanics, yan sa sasakyan yan. Ayan po, kay Sir Arby Darrell Patricio Piang. Ayan po, siya po yung isa sa pinakamagaling dyan sa kanyang porte, sa kanyang skills. Ayan po. Isa po na sa ating maging ating sponsor sa ating Life Talk with Angel Hill. Ayan po mga katropa, pag-uusapan natin ngayong gabing ito, ang depression is not a joke and of course anxiety. Opo. Sige, depression and anxiety. Paano ba natin makakanker ang depression? Opo, mga katropa. Meron ba tayong panlaban sa depression and anxiety? Lalo na pag hindi siya kasama na anxiety ka. Ayan. Pag hindi mo kasama yung partner mo, napraplaning ka. Pag hindi mo kasama ang inyo

Kakaloka. Anyway, so iba pala talaga yun. Iba yung ano, okay? So, yun po mga katropa ang pag-uusapan natin, depression and anxiety. Isang oras ng time. Opo, anxiety and depression.

para siyang emotionless, no emotions. Pag nagkukwento ka sa kanya, masyado kang excited, masyado kang you are into your emotions not to the highest level, na masyadong mataas ang imong emotions. Pero ang iyang reaction, talaga po? Sigurado po kayo? Oo, ganon. So, parang pakiramdam mo, pag nagkukwento ka sa kanya, ano ba ito? Parang ano ba itong taong ito? Hindi naman nakaka-relate. Oo, pero nakaka-relate siya. Ganon lang talaga siya mag-handle ng isang sitwasyon. You need to inhale, you need to exhale, you need to calm down. Na it's okay not to be okay. Sabi nga ni, ano mo na ako, may kukuutin mo na ako sa bag ko, mga katropa. Okay, I'm back. O sabi nga ni Shella Walsh, sabi niya dito sa libro niya po, it's over 1,000 copies sold out, sabi niya dito, sa kanyang books. Ayan po. Ito po yung books, mabibili po to sa PCBS Christian Bookstore, opo, located at Bonifacio. And of course, in Claveria, second floor po dyan sa Emilia Souvenir Shop, second floor po. Ayan. Ang PCBS, available po yung mga books ito. It's okay not to be okay. Sobrang ganda po ito, mga katropa, lalo na kung nag-undergo po kayo ng depression. Depression kasi guys, it's a level. Merong level 1, merong level 2, merong level 3, merong level 4. Pag level 4, wala na. Wala ka na dito sa mundong ibabaw. Nasa 6 feet below the ground ka na. Opo. Nowadays, mga katropa, daghan kaayog nag-commit ng suicide. Opo, kasi hindi nakakayanan ang meron talaga sa part ng brain, o yung tinatawag nila na amygdala or in the frontal cortex. nasa front, maliit lang daw yan na isang ugat. Tama ba 'yun? Oo, i-research na lang po, para i-double check yung pinagsasabi ko. But anyway, lahat ng pinagsasabi ko dito, it was research, okay? Meron tayong mga respondent dito. Opo. So, according to my research and according to my studies and of course, sa aking pinagdadaanan, I will share it to you also that I'm undergo depression and anxiety. It's just that sa akin siguro, I need to embrace it with all my heart na ganito may pinagdadaanan tayo, especially if you are a solo parent o may mga solo parent po kayo and then nasa stage po kayo ng perimenopause or tinatawag natin na menopausal stage or perimenopause is 45 to 50 years old. Yun ang perimenopause o papunta na sa menopause. So, may mga changes mga katropa sa usa ka babae na nagaingon nga dahil mga hot flashes, depression, anxiety, insomnia. So, daghan kaayo siya og mga changes sa hormones ng babae, especially if nagkaedad na ng 45 to 50 years old. Nasa mids of 40s na po tayo. So, ang dami na nating changes sa ating, kaugalingon. So, dili masabtan sa ubang tao, nga nung ingon ana, nagbag-o ka, nga nung irritable ka, gamayng bikil buto. Ayan. So, hysterical ka. So, aligaga ka. Hindi ka makafocus. Nahirapan kang matulog. Ang dami mong iniisip na imposible yung mga iniisip mo na very impossible. So, yun ang tinatawag na papraning ka. Like, ang due date mo is next month, papraning ka na yan. So, yun, wala ka sa hindi ka makakapag-concentrate sa mga dapat i-concentrate mo. Ayan. So, madaling sabihin sa isang individual, lalo na hindi sila nag-undergo or masyadong perfect. So, there is no such thing as perfect, no? May kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan. Shoutout pala yun sa mga widow or sa mga lahat nag-birthday karong mga urasa. Oo, i-greet natin ng happy birthday sa inyong hurot. Happy birthday.

birthday sa inyo, hadiha, no? So, mamaya na tayo mag, ano, ng birthday songs. Oo. Dito na muna tayo sa Life Talks. Ayan po. Sabi nga dito ni Shella Waltz, no, sa It's Okay Not to Be Okay. Nung hindi ko pa ito nabasa, I'm so excited talaga. Ano kayang meron dito sa librong ito? Bakit nasasabi niyang It's Okay Not to Be Okay? No, so, na may mga ano dito, may mga quote and quote dito na sinasabi na every battle, sabi nga dito, every battle begins our minds, not with our behavior. We can behave a certain way and remain unchanged. If we want to change how we act, we have to change how we think. Ayan. But pasabot mga katropa, sabi nga dito is nagamatter gid na siya sa imuhang unsa, sa imuhang panghuna-huna. Oo. Kung ang imong panghuna-huna masyadong negatibo, nya wala may murag og ginaingon nga negative result or negative action equals negative result. Positive action equals positive result. So, ana gina siya. So, it's a kind of formula na nagamatter unsaon nato pag-conquer or to be victorious in a depression and anxiety. Because depression and anxiety, ano na gina siya? Kauban na gina siya sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Tanan, ana, dili gyud perfect na gyud kaay kung wala ka naka undergo ingon ana. So daghan kaayog mga klase-klaseng depression. Number one, ang depression kasi sa isa ka babae is lack of love. Kulang sa himas. Mo ba? Seryoso. Seryoso lang, kulang sa himas. Tama ba 'yon? Opo. Sana tong PC2 diri. Tama ba ako, PC1? Kulang sa himas ba? Ayan. Oo. Pag kulang ang babae kasi, ang kulang lang talaga sa babae is carinyo brutal. Carinyo brutal. Kahit anong pinagdadaanan, pag merong somebody to hug, to comfort, parang, ay, perfect na. Kahit hindi talaga perfect. Pero sa amin yan, perfect na perfect yan. Ayan, shout out sa mga kalalakihan diha. Kung ang imong asawa gairita, init kayo ang ulo, og naa na siya sa perimenopause, opo, anxiety, na-anxiety siya, napapraning kung sinong ka-text mo habang ang tagal-tagal mong matulog, ang tagal-tagal mong, ano bang, ang tagal-tagal mo sa CR, hindi ka naman LBM. Tapos pag nasa sa CR, dala pa yung cellphone. Sino namang hindi ma-excite niyan mga katropa? Diba? Oo. Ano? Oo, dala-dala mo yung cellphone. Opo, naka-password pa yung cellphone. Siyempre, ma-excite yung asawa niyo po. Oo. Parang ang nilagay doon, Jose. Tapos nag-I love you si Jose. Tapos Jose, si Joselita pa pala yun. Ayan, oo. Ganon. So, ang depression talaga, it's like sa mga kababaihan, like sa akin, like in my experience talaga, and other respondent na nakausap ko, how they conquer it is, it's how they meron silang spiritual maturity. Okay po? When was the last time na naakay unsa ni nag-adugyo ka ba nang naadugyo kay relasyon sa ato ang creator? Minsan, most of the time, nagpalayo man ta kay murag feeling na to ba, murag dili na man jud ko ani dunggon ani akong mga pag-ampo kay murag unsa man gyud ka nang lay sa yawa mga katropa ba na dili na ni dunggon akong pag-ampo kay kanang deadly na kayo, mortal na kayo, mortal sin na kayo na kong gihimo. So dili na siya tinuod mga katropa kay kung ikaw nagyud kay repentant heart nga magpadayon lang gyud ka paghamang siyang presensya na agay grasya tanan. Ayan. Happy Sunday sa lahat ng mga katropa nga pamilya karong mga orasa. Ang atong topic is depression and anxiety. This is your Life Talk with Aga Pamilya FB Live and YouTube Live. Okay po. Time check is 6:31 in the evening. Okay, balikan po tayo. Balikan

natin ang ating topic. So kinsa may nag-undergo karon og depression and anxiety. Ayan. So lahat ba tayo normal ba ang atong mga panguto karong orasa? Mauna karon nga gina-introduce na ko mga katropa ang Fern D Vitamin D3 ng iFern. Opo, it's a colic calciferol na pure, ano talaga yan, pure vitamin D3, 1,000 IU o international unit ang iyahang katumbas doon sa one soft gel. Opo, ako umiinom po ako ng 5 soft gel a day due to my hormonal imbalance, of course, sa akong anxiety and depression. Ayan, so we need to embrace kung meron kang ganyan na sentumas, kailangan natin na magiging aware po tayo dyan because depression is not a joke. It can kill you, it can kill your sa imong pagkatao, sa mawad-an kag self-confidence, pero it's a lie. Bakak na siya sayawa, mga katropa. Remember na you are fearfully and wonderfully made. Ang depression, depression lang yan. Ang anxiety, anxiety lang na. Pero ikaw, you are what you are. You are blessed na ay mga tao nga nagapadayon sa pag unsa sa imuha, kana ganing nagatrust sa imuha despite may mga tao mang nawala sa imuhang company or sa imuhang group of people, o may nawala, may papalit at papalit din yan. Ayan po. Sige, pahinga-hinga muna tayo. Magpa-music muna tayo ng At My Worst. Meron ba tayong At My Worst dyan? Oo. At My Worst, tama ba yun? At My Worst. So, ang topic natin karon mga katropa is depression and anxiety. Sige po. Habang hinahanap pa natin ang papasalamatan lang natin ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan po kay Sir Jun Maso. Maraming salamat, shout out po sa ating Solo Mint, ang ating meron tayong roll-on oil. Ayahan. Sala shout out sa dira sa ano no sa mga teacher kahapo ay danong Friday diyan sa Marilog District, Davao City. Opo, maraming salamat sa ka-checka and of course sa staff ng Cloud Maru and the management and the owner of Cloud Maru. Maraming salamat po sa pa-lunch po ng inyong mga katropa. And of course sa kanilang lamian na ang ilang specialty dira sa Cloud Maru, ang native chicken. Okay na po? Sige po. Pakinggan natin At My Worst.

kalayahan, mga katropa, time check is 6:37 in the evening. Andito po tayo sa talakyan ng anxiety is not, depression is not a joke. With Life Talk with Angel Hill. Ayan po. Kuha tayo ng mga kodigo, mga katropa. Ayan. Oh, seryoso. Huwag tayo maging serious. Opo. Sige po, basahin natin ang nagpadala sulat tampo diri, ah. Oo. Ayan po, oo. Yung sabi nga dito, oo, naka-research po tayo. Opo. Where? Oh, sabi nga dito, mindset plus action equals result. Yan nga. Opo. Yan ang sabi dito. Opo. Oh, ano ba yung, saan ba yung mga ano? Ano ba yung pinag, ano ko dito? Nag-live ako. Kumusta ang peses? Ay, wala ako. Thank you po. Ayan, thank you. Magpapawis po kayo. Abay. Ayan po, mga katropa. Opo. Oo. Basahin lang natin ang isang ano dito, no? Ang isang, sabi nga dito ni Shella Waltz, no? Ng kanyang It's Okay Not to Be Okay. Opo. Sabi dito, meron ako mga rise above disappointment. Opo. Rise above disappointment. We can rejoice too when we run into problem and trials. For we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation, and this hope will not lead to disappointment. Sabi nga dito, sa Romans 5:3 verse 5 po yan, mga katropa. If dreams die, life is broken-winged bird that cannot fly. Opo. Sabi nga dito, opo, don't panic. God's got you. Ayan. Huwag daw tayo magpanic kasi po, andyan si Lord sa backup. Oo. Diba? Oo, yung mga depression na yan, depression lang yan. Oo. Clinical naman po tayo, mga katropa, paano siya magiging ma-convert into positive ang depression. Number one, we need to go to, kailangan natin i-ano natin ang ating lifestyle, okay? Anong oras tayo natutulog? Nade-depress tayo pag kulang tayo sa tulog. So, dapat matutulog tayo na talaga ng 8 hours, dapat tuloy-tuloy yung tulog. Pag hindi talaga, so kailangan natin, as long as meron tayo talagang power nap or tulog na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy 4 hours to 5 hours. Ganyan. Ayan. So like ako, nagtitrigger ang insomnia kagabi. So from wake up ng 12 midnight till 4 a.m. So gising pa rin yan. So mahirap yun because nagkakaroon po tayo ng hormonal imbalance due to perimenopause. Opo, perimenopause. Katanggapin natin na meron tayong mga ganun. So pag ganyan talaga, iwasan natin ang pagkain ng ano, pag mahirapan tayo, meron tayong mga ganyan mga sintomas, kailangan iwasan natin. Ako, mahilig ako sa spicy food. Dapat before time matulog, yung kinakain natin, must have, ano talaga, no spicy. Hindi siya maanghang. So, sa mga kababaihan, o sa mga kababaihan nag-undergo ng insomnia or na merong insomnia, huwag tayong kumain ng spicy food. Lighter lang dapat ang kainin sa gabi. Opo, lighter lang. Lugaw-lugaw na lang call or fruits and vegetables na lang. Ayan po, iwasan ang caffeine. O, good thing kasi yung kape natin dito sa Santon Coffee. Oo, of course, and of course, ang ating iFern Coffee. iFern Coffee, kailangan nang inumin talaga in the morning. And ating Santon Coffee also, pwede siya gabi kasi wala naman siyang lighter naman po. Wala po siyang caffeine. Ayan. Okay po? And of course, don't forget to drink your Fernd Vitamin D3 and Fern Milka Calcium natin sa iFern. And of course, pag early in the morning after breakfast, our Fern Active. O yan. So sa lahat ng mga katropa na gustong-gusto talaga na magkaroon ng
alam mo yung changes sa lifestyle. So, kailangan natin meron tayong goal. Oo, nakasulat yun sa papel. Dapat black and white, mga katropa. Dapat meron tayong black and white. Ito, gigising ako ng ganitong we need to win our morning. How to win our morning? Kailangan natin magising tayo ng 5 a.m. to 6 a.m. para sa ato ang self-refreshment. Okay? Magbabasa tayo ng libro or ating Bibles. Kung meron kayong Bible, syempre, dapat meron tayo niyan. Then, magbabasa tayo ng 30 minutes para to make us knowledgeable. More vocabularies and of course, more wisdom. And then after, we need to 20 minutes na exercise, stretching, or may time pa mag-walking consistently. Hindi kailangan ng 1 hour mag-walking. Only 20 minutes consistent lang po talaga. Must every day. Oo, kahit gaano ka-busy ang schedule, dapat meron time para your para sa iyong exercise. Ayan. Okay po. Sige. Wala tayong ang ating background music diyan, Davita. Sige. Okay po. So sa lahat ng nade-depress ngayong mga oras na ito, huwag tayo makalimot na i-battle natin ang ating depression because you are fearfully and wonderfully made. Opo. Depression is not a joke. We need people to lift us up. Opo, kailangan natin yung mga kasama natin na hindi po tayo huhusgahan kung anong pinagdadaanan natin, mga katropa. O kailangan mong huminga na somewhere in your bukid or magpunta ka sa bukid or mag-adto ka sa isa ka lugar na makomfort ka dito. Na ako'y lugar nga pag once bugat na kayo diri sa syudad, moadto ko dira sa shoutout dia sa Napaliko, Lorega, Napaliko, kitaw-taw bukid no. Kina, ayan, Kuya Kapitan Mitong, ayan, shout out kay, andyan kay Allen Fernandez, ayan, dyan ako natutulog sa bahay nila pag hindi ko na kaya ang suffocation diri sa syudad. Ayan, mga katropa, so you need to have time to yourself. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka lang, and then after that, embrace yourself that you are loved by yourself and of course by your God. Ayan. Kahit hindi ka binigyan ng importansya ng ibang tao, meron at merong magbibigay ng importansya para sa'yo. Kung hindi siya para sa'yo, maraming para sa'yo. Ayan. So parang kanta lang, para sa'yo ang laban na to. Meron ba tayo niyan? Para sa'yo ang laban na to. O huwag kang susuko, mga katropa. Depression, labanan yan. Anxiety, labanan yan. It's just that a matter of positive equals positive result. Sige po, habang hinahanap natin ang para sa'yo ang laban na ito, sige pa.

Ayan, I'm back again. Ayan, shoutout po tayo sa ating mga nakikisubaybay sa ating programa ngayong oras na ito kay Ma'am Leia. Shoutout kay Ma'am Leia Manalaysay. Good evening, Ma'am. Watching po siya si Ma'am Leia. Sir Martin Navarez Magiran. Hi, Sir Martin. Opo, kumusta po? Oo. Kumusta po ang mga Sunday ngayong oras na ito? Gikan ba ta og simba? Nakasimba ba ta? Opo, ako wala ko nakasimba. Kay nag-insomnia ako. Ayan, so di maganda na insomnia. Anyway, may mga may mga pangyayari sa katawan natin na hindi natin ma-explain, pero kailangan tuloy pa rin ang laban. Para nga sabi nga ni Manny Pacquiao, ang laban na ito ay para sa iyo. O, saan ka ba bumabangon? Saan po kayo bumabangon, Sir Martin? O, Ma'am Leia, saan po kayo bumabangon? Sa Ma'am Belinda, saan ka bumabangon? Saan ka? Ano po yung why nyo? Why you wake up? Sino ba ang bumabangon ba kayo para sa mga anak nyo? Bumabangon ba kayo para sa asawa nyo? Para sa husband nyo? Para sa loved ones nyo? Para sa'yo? Bumabangon ako para sa mga anak ko. Bumabangon ako para sa kinabukasan ng mga anak ko at para sa aking pagdating ng aking twilight. Ayan, kung darating pa tayo sa twilight. May mga tao, mga katropa ngayon na dili gyud, wala na nakaabot sa 2027. Hanggang 2026 lang talaga sila. Opo, hindi mo akalain na they are too young or tinatawag natin na ang tawag yun is premature death. Oo, parang hindi pa man siya dapat mamatay. Bakit namatay na siya? Bata pa siya. Opo. Yung may mga 1-year-old nga.

hindi pa nakakita sa mundo, eh, namamatay na nga eh. So, yung mga namatay na nasa edad like 48 or anytime we die, we must be grateful, no? Na we enjoy our life. Merong moments na to sadness, merong moment to happiness, and merong moment to cry, and merong moment of victorious. Ayan. Sige po. Ayan pa, shout out. Sabi nga ng aking co-host. Oh, supposedly. Opo. Pa shout out daw. Opo. Watching from Country Homes, Kabantian. Kay shout out po kay ating beshina Jarjum Daini. Opo. For not being there right now from talaga nakaga. Yes, it's okay po si Beshi. Opo. Ayan, shout out sa dyan sa from Country Homes, Kabantian. Shout out ako sa family sa Claveria, Misamis Oriental. Sabi ni Kuya Wooden Neri ng OIC. Oro Integrated Cooperative. Ayan po, kailan yung pa-interview mo, kuya? Hi, ate, good evening. Hi, Ma'am Leia and the rest of nagpapa-shoutouts po. Ayan. So, shoutout po sa nag, ano sa akin, no? Kay Sir, ano, yung nakabangga sa aking motorbike. Opo. Binangga po tayo, mga katropa. O kita ang iyahanggi papulis. Oo. Lisod-sad kayo. How to handle that kind of thing. Usaw di mo pag-handle, ingon ana, na Beshi Najar, ikaw yung giatrasan. Opo, ikaw yung giatrasan? Sige. Paano kan di ma-anxiety mo papraning ana, Besh Nona? Ikaw ang giatrasan, tapos ikaw ang gipapulis. Oo. Ang kapal na mukha mo, sir. Ako na gani ang ano. Ako na gani ang nabasag, ang tapaludo. Eh, nakango-kango pa ang ako ang ano. Ako ang manibela. Tapos ako ang imang ipapulis. Ayan, shout out diha sa Ecoland Police Station, sir. Opo. Okay din yan. O, makita tayo sa LTO, sir. Opo, ako na yung inatrasan nyo po. Ako pa yung pinapulis nyo. Ang kapal na mukha nyo po. Tapos sabihin nyo po sa akin na, ano po, nagasgas ang inyohang ano. Nagasgas kasi kayo po ang umatras. Inatrasan nyo po ako. Ayan po, sa bilis ng pag-atras nyo, hindi po naka-arangkada ang aking motorbike. So, motorbike lang po ako, sir. So, ayan po. Ang kapal na mukha niyo po. Oo. Papaano, ipapahit kita sa LTO. Shout out sa LTO. Ayan. Ikaw may driver's license ka? Opo. Pwede. Ipapaano kita. Ipapahit kita. Sasabihin mo, Grab driver ka, wala kay batasan. Ayan. Wala kay batasan. Oo. OMG, it's not your fault, Besha. Buto po. Yeah, ang kapal na mukha. Oo, shout out mo lang ako when enter. Yes po, sir. Sir Kuya Wooden Neri, so kailan po kayo, ano, kailan po kayo available? Yes, watching from Damosa, pa-shout out po sa Basister and Herda family. XFM.

0: Bye, bye, bye. Inom lang na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
13: Exciting kaayo?
12: Nalipong ko!
13: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para
13: wagas ang lakas!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
8: Vision Next. Daghan ang natubangan.
16: Di lali magkagluko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
8: Vision X. Sulay ang kaipektibo. Vision X.

0: adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaob usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kaniero tagasidyo pagakpag barangay Bungabong antukan Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon aron na diskubrehan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na so dili nako diabetic. Dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turn nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Vision Next Plus Capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: X.

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, Osaka Sales Clerk, Tibok, Adlaw nga tindog. Sakit kaya kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
3: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Saltone Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. Nagsige na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuan na gyud ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Kusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: XFM.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kapiha.

0: Atong ganton nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura man gud og naay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan unya murag do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito marag paspas og Vision X Plus. Nahadlok man gugo kay basig padayonan ba? Wara ba mi kwarta? Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM.

0: and of energy and the station.
1: Gugmahan lagi pod, pero bugnaw man pog simod.
2: Da Clarex, sana
3: exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kasi ako nadako ang ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mr. Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sisley Pain.
1: Sisley Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sisley Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga
2: butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Exciting! Sa bayan man nagkatrupa.
1: Ang saya-saya!
3: Summer!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa!
4: Summer na! Katropa!
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: grabe naman to kasakit. Oh my! Diyos ko, Lord. Mona, giingon ako sa inyo. Ayos mo pag inter-inter on taan mo. Gugma-gugma ba kay? Madamay ni. Hindi ko ganahan. Ano mong igunaan ng istorya? Baka nagong parihaan na. Oh, ang himayang nahunlak, imbis kay. No, magkadamay-damay mi din eh.
1: Pinoy!
0: Ay, nako talaga. Mayang gabi po sa tuwang tanan. Welcome sa tuwang programang putahe sa gabi Sunday edition. Dili mo nini, kuan karon no. Sunday edition. Live. And kicking. Pero bitaw, basta kay mo na to siya ha. Kung masakitan, magsulti, dili maghilom-hilom kay basig unya og kanang wala mi matabang sa inyo habang masakitan gani mo kay wa mo magsaba-saba sa mo. Dapat magsulti gyud mo kay para mapangitaan atog paagi kung unsaon na to pag resolve ang problema ninyo nga wa mi labot. Di ba ka kamoy nag love life nya kami ang manubag. Uy, dito mga saba ha. Welcome once again sa tawang programang putahe sa gabi inyo ang madungog gikan sa XFM Network Philippines sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version na kaputi. Wow. Mula na kung nag-uranay, no? nakaputi inyong Disney Princess Karen. With the ano, with the hair nga basa nga gikulot-kulot. Wala lang gud, trip lang gud oy. Sa diin na lang gud nang buhok nga gikulot-kulot din ha. Akay murag nakita na nato ato ang kuan ba kanang glowing inside ourselves. Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 si Imagine karong gabi una. Ang ato ang programa gipalayuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Abi importante gyud nga buhi ang ato ang mga dugo. Dili gyud pwede nga magluya-luya permanente bibi ha kay basig unya. O ilabi na sa mga security guards nato din ha ang kanagong panggabi ang mga shift. Ah, gaduka. Kuya. Dili pwede magduka ang mga nagbantay paggabi ha kay pareharo gud na sa relasyon nagmata-mata pero gi nakuha sa uban. So dili pwede ingon ana bibi kinahanglan jud na wide awake gyud ta kinahanglan gyud nga nagmata gyud kita kinahanglan nga magbinalantayon kita sa to ang palibot be alert at all times murag kaning ako ang igagaw nga si Gaw Melvin Ilaw no? Magbinantayon sa tanang panahon. O yung ato ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, the best kaina siya bi nga imuhang inumon itabi na kung panggabi ang imuhang shift kay mutabang gid ni siya nga makanang malabanan nimo ang mga duka-duka. Sa mga wala pa nakasuway sa to ang produkto nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, binindot kini siya no kay aside sa nga pinaka muhayag pagid ang imuhang pamanitan awarod ko ang kutis. Ilhanan nga adik kayo ta sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay nihayag gid ta pag-ayo. Once again, naanay siya glutathione and collagen ha, di na nimo kailangan magpaturok pa o mga pilang ka na muti o nihayag pagid ka. Available kini siya sa tuang mga suki nga mga tawag ani suki nga mga drug stores like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, o sa mga di ganahan mag-atong mga pharmacies din ha, pwede ra gid kayo nga i-deliver directly sa inyong doorstep, order lang mo through Lazada, Shopee o TikTok. O syempre sa tanang mga actually sa tanang mga butika nga available ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Chismis tabi? Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, medyo kuan ni siya ba? Kanang you will be out of o si tawag ana? You will be given no choice. What if what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
1: Sana all!
0: Oy, kabalo ko nga mauna imong gusto. No? Kabalo ko nga na yung mga ganahan aning mga part. Nga kung nagunga, syempre labi na pag wala mo'y proper nga closure, di ba? No? Ay kung ingni nga, na may inga na. Kung nagunga wala mo'y closure, nga, need gani ni mo nga ka... Oh, oh, need ni mo nga ka na makipag-closure unta ka ba nga. Syempre, every time nga muraga ginahangyo ni mo nga closure, maulaw man po ka nga mo reach out sa iya. Kaya pag ingon pa lang, ay in love ba ni sa kuak? Klaro ka ayo. Da. Murag mauna ginang inyohang pagkakataon nga kanang mapagawas ninyo ang inyong mga hinanakit sa usag-usa. Kaning mas stranded mo sa Osaka Island. Ah, sa nga island? Ay, pwede mo nga mag-text inyo mga kuan din ha, aha, mga reaksyon din ha. 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. B, hangyo ko ha. Dili ka maka-comment sa ito ang live kapag dili ka na mo follower. So dapat naka-follow, naka-like, o naka-share. Bantog ragaw. Nanaday kag Davao gaw? Bantog rin nga, niingong ka sa ko, ah, oh, duol-duol na gaw, so sa muko na tika diha. May gabi isa kong igagaw nga nagtanong sa to ang live karon si Gaw Melvin Ilaw, all the way from Davao. Oh, Davao na yun. Duol-duol na gaw. May gabi din ha, sa imo live, usap kita sa XFM 97.9, Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa other official XFM pages like sa Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Cotabato, sa babay nag-dive karon, Ibel Zamboanga, Sibugay. O syempre live kita madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa official radio station sa Radyo Amigo. May gabi Ibesh Harold Garcia Ramirez. May gabi imi, Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi, thank you so much for always supporting our program. Uy, kini sila agnibisor. Ayay kadiha, nagyod ang laay murag na abot lang gyod. Kuan siguro no, kanang murag kani magud siya double B. Dakong chance gid ni siya. No, dakong chance gid ni siya nga makapagawas kasi mo mga hinanakit sa imuhang ex. I know for sure dili majority sa tua nga murag na atay proper closure sa to mga ex kay uban mong gud din ha, na yung mga dumot nga gakahitabo, di ba? So kung ma-stranded mo sa Osaka Island, murag dakong pasalamat gid ani. Julian Rams! Thank you! May gabi i-monski anin yun, kwerpo, may gabi din ha sa imuha. Ate, Auntie Darwinda Batulina, Auntie Patsha, salamat kaayo! Thank you! Hello sa mga tao nga nagmatapakaroon, labi na sa mga taga Valderrama. Oh, God bless sa iyong program. Kinsa tong kanding inyong gikuan gayon na? Ilahato? Ilahato la, silinga nila, Auntie Darwinda? Ang kanding! Ingon si Daria Gaabukayan Tinoy, i-dead magido niya. Huwag ito'y mahimo ani kung dili man pwede kay ani magandang storya na dili man mo pwede i-dead mang imuhang ex kay kamura mang duhaan na nga island. Unya ka na pagkit siya nga island B, wala yung signal. No, wala yung signal. No, maglisod ka din ha kay wala. Saan mo nimo pag-reach out? Timbawa, ikaw, alaoy, alaoy. Ano masuko man mo kung maghatag gugwan? Tingnan na man. Na-stranded mo sa Osaka Island nga wala pag yung mga balay. Lagi. Wala yung mga balay. Wala pag yung mga signal. Diba? Unya ang kaparat pag ani B, ani na siya. Ang iyong mga cellphone na nabasa sa dagat. Saan ang pag-reach out? Diba? So buhi-buhi gin mo din ha. Unsaon gin na ninyo. Unsaon gin na ninyo. Si RR Eliza, may gabi. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Tanaon na to ni ha. Si Ma'am Maria Mercedes. Pwede ba daw mamili og ex? Na murag maglisod ta ani Ma'am Maria Mercedes no kung mamili ka sa imuhang ex nga gusto nimong mas stranded dito sa island. Kanang kuan ba? Kanang out of the blue kayo nga panghintabo, manggood. Himayang nahunlak kanindot labi na kay ulan-ulan ni samot katugnaw ang akong gabi ani. Murag mag 2027 na double B, ha? Si plano nimo sa tong kinabuhi. May gabi pod kay Ma'am Josefina Tanambunan. Lakaubitaw kusog kayong ulan, no? Di asa may bugkaon, lantapan, amping po sa pag-uwi. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi si Tats Joseph Angel. May gabi din, ha? Asa yung mamuro gusto ni Double B mas stranded with X. Got lots of questions sa X. Why? Halag yun. Si Manager Double B, oh. Nga na lang gusto niyo ma-stranded. Pwede mamili og lugar kung asa pwede ma-stranded. Bibi Jao, pahirma ta sa tong text line B kaya taod-taod ato na siyang basahon kay marag ubay-ubay gitag basahonon din ha akaron. No? Okay, para gihapon sa inyo mga komento, biha, pwede mo nga mag-text once again sa 0975-474-9153 o pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. O unya, taon-taon. Wala ko'y pagkaon dala, uy. Naipan, diha, pero wala'y palaman. Oh, charot. Taon-taon, ha, mag-live po tayo, confession kita, magkumustahay, good kita, uy. Live gid na siya, ha? Pwede mo manawag. Kabalo kong kapangluod na mo. Basta manawag mo unya sa kuha kay abrihan na ako ang ato ang text line. At this time, oh, tubagon na nato na. No? Once again, 0975-474-9153 para po sa mga mag-asawa karon, murang inyo ang gabi ilon ah. Ulan man. No, pwede lang sa mga walay partner karon para plain lang sa mo ha. No. Magkapi-kapi sa taninyo og Santon Gold Coffee Mix. Pero sa na yung mga partner karon, sa na yung mga asawa na yung mga bana din ha akaroon, natugnaw kay ang panahon, the best kayo ang Turbo Man Enhancer. Para asa man ang Turbo Man Enhancer Cinderella na ko, baby. Pampagana na siya sa inyo ang paglabing-labing sa inyo mga partner, ha? Ilabi na sa mga bana nga kulang na sa kusog, ang mga tuhod, kurog-kurog na. Oh, dili pwede nga iyo ang bitinon ng inyo mga partner kay labi na sa mga kababaihan. Nag-overthink po kami. Oh, nag-overthink po kami. Nganong amo mga bana, nganong amo mga partner, di naman imulingi sa amo. No? Hindi na siya pwede nga balibaran ni mo yung asawa kay overthinker po ang mga babae. Ha? Unya sa mga asawa po, nawa na'y gana, kayo mo lagi, kapoy kayo mga trabahoon sa balay, daghang kayo glabhunon. Pwede po sa imuha nga to ang Turbo Man Enhancer. Yung buhaton lang, B, inumon na siya 30 minutes o sa mo maglabing-labing. Affordable ba ni Cinderella? Yes! For 75 pesos lang per capsule, ma-experience na nimo ang duha or tulo ka-adlaw nga gahi kaayo. So, unsa pa may imuhang ginahulat, di adto na sa mga duol na pharmacies nationwide o palita. Tapos, inuma ang ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasahirag sa'yo,
2: aron maka-boundary.
3: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
2: Kunso mo pa sa balay.
3: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan,
3: aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs.
2: Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasahirag.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
2: Unsa pa gulat ninyo.
3: Pag-turbo na mo.
2: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Ay, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
6: Ha? Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala agad ka pioy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Platon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliments. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at

0: Johnson Plus Herbal Soap.
1: Yun is kilo na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Johnson Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Johnson Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Johnson Plus Herbal Soap.
2: Dong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan? Nga maka
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Sunthorn Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C, Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikatakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Sunthorn Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukarapong ulcer. Lamigod kaayo ang Sunthorn Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Sunthorn Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Vision Next. Daghan ang natabangan.
8: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
7: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Sunthorn Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sunthorn Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sunthorn Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM.
10: Exciting!
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Sunthorn Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Sunthorn Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang kutahe sa gabi. Siyempre, ganyan itong programa. Hagipaluyuhon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh! Sa kamahal sa gasolina, karong bikinahanglan nga manigurado gud kita ha. Dili ta magpagasolina sa mga putyo-putyo nga gasolinahan. Kay basig unya ang ato ang gumingong bitaw nga kanang ay dito ta kay barato ang gasolina di adto. Pero waka kabalo nga kanang gasolina nga imong gibutang sa imong motor or sa imong sakyanan. Hala. Naigi pang sagol nga dili maayo sa imuhang makina. Mo nang kinahanglan manigurado gud kita. Dito kita sa legit ug sure jud nga pangmatagalan dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. O sa tibuok kalibutan gyud kini siya makita, pero kun naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch siya sa Maramag, naa kitay branch diri sa May Valencia, and of course diri sa Malaybalay. At bang sa Polymedic ug at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot na kada transaction nimo ipakita nimo ang imong Shell Asia app kay kanay mo mga points nga maipon magamit na nimo siya in the near future. Pwede pang pagasolina, pampa-change oil or di kaya pang grocery sa Shell Select. Tangin na po ninyong ilang mga pa-promos ha. Available ganang halang mga details ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Diri lamang po sa XFM Network Philippines. Balikan na to. Ah. Oh. Ang atong Sir BB question karong gabi una. Kumulo ko nga kanang gustong-gusto gid kay ninyo ni nga kanagong naasa inyo mga huna-huna ba nga may tabuon ta na oi. Oy, may gabi kang texter 3070. Gusto gud kay nako si Angel May ng Lanao. Gusto kay nako nga i-announce ang imong number, pero I would suggest tawagi ko unya kay para nga ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. Mas ginahan mangud ko nga inyong tingog mismo ang madungog sa radyo unya nga mag-announce sa inyong number kay para pud makabalong inyong mga text mates. Oy, kani ako ang magka-text mate, nindot kay nigtingog. Diba? Hi, may gabi ipo kang Ryan Idanio. Thank you! All the way from Cebu, si Charlene Katamko Parohinog para Ase. May gabi rin haasay mo sa Butuan, sa iyong mga igagaw, sa para Ase family, sa Maon, sila Janice, sir Makula. From Ate Charlene ng Cagayan de Oro, salamat kaayos sa inyong pagsilip sa Facebook Live. And of course, may gabi si Jaime Pumbo de Aini ng Santo Tomas. Oy! Dili na ni reply. May gabi, Haim. I miss you, Haim.
2: Thank you.
1: Live ni.
2: Thank you.
1: Ang ako ang on ka nang nabigid kay ni siya ka in love. Ooh. Na alls. Hello kang Bong Bong ng Bohol.
2: Thank you.
1: Salamat kay Bong ha. Uy, pwede mo manawag unya taod-taod sa to ang live putahi confession at tangin ninyo niya taod-taod. Once again, 0975-474-9153. Uy, sa mga estudyante na to din ha akaron, sa mga ginikanan nga nagmata pa din ha akaron. O, naatay announcement gikan sa Department of Education, diri mismo sa Schools Division of Malaybalay City. Nagapahibalo kami na magsugod na ang enrollment alang sa bagong school year. 2026-2027. Oh, sa tanang DepEd Public School sa Malaybalay City, magsugod na karong Lunes, June 1, 2026 hangtod sa June 5, 2026. Oh, kung naadong may mga estudyante nga kindergarten, elementary or high school nga naay plano nga mag-enroll sa itong mga eskwelahan, pwede na mo nga mag-adto sa pinakaduol na school sa inyong mga lugar o kinahanglan dalaon ninyo ang inyong mga dokumento like your birth certificate or ban pang mga importante nga mga documents nga kinahanglan sa atong formal nga enrollment. Okay, magsugod na po ang gitawag na ito nga Brigada Eskwela. Dapat makatabang-tabang po na dito, ano. Okay, lisod po kayo nga itong pasunod lang itong mga estudyante nga walay. O, di ba? Daghan pa kayong sagbot. Nga. Ang ubang ginikanan ba yun kay... Hindi sila gustong matouch sa sagbot ilang mga anak. Pero kami bito sa una, no? Ang mga dulaan, sagbot-sagbot, sagid in town. Okay. Wala d'yo uso ng mga allergies. Ang mga sa una, kagid mo ito. Kita, dapat magtabang-tabang kita sa mga kalihukan sa eskwelahan, ha? Ilabi na nga natin mga estudyante karon nga medyo ang uban din, ha? Dili gud pwedeng makagunit og mga sagbot, mga basura. Di kita mga ginikanan lalang gid ang dapat responsible sa atua para sa tuang mga anak. Once again, ha, kung naamoy mga estudyante din, ha, ang inyong ipa-enroll sa inyong mga sa itong mga eskwelahan, andam na po og open na po ang itong enrollment period magsugod sa June 1 up until June 5, 2026. Kaya na siyang announcement, gihatag ganato sa Department of Education, Schools Division of Malaybalay City. Ah! Pwede mo manawag. Unya na lang, uy. Oh. Unya na lang siguro magtawag, baby hacker, para pag unya manggod, pag manawag manggod mo karon na, eh basi mo hotan taog time. So unya na lang, alas, unya anak. Oh. Maghatag ako og signal sa inyo kung pwede na mo nga manawag sa tua. Pero atong balikan, atong isgutan, yung kiningiingon na, what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Ang pangutan na din, ha? Ano? Ha? Ano mas stranded mo?

0: dito, nganong nagkuyog mo? Nganong nahitabo nga na-stranded mo din ha? Nganong nagkuyog pa manggid mo? Nagsakay ra magud mi sa jeep. Jeep ra man di, ayan na naabot mo island. Himuan dyan doon ko. Diba? Pero inkaso lang man, inkaso lang gid ba, kani mga ingon-aning mga paghitabo, like dili bisan na tuyuan, pero naagid ba yung mga ingon-aning mga instances ba nga? Kaya nagong nga, na-stranded dyan mong duha, unyo, wala gid gani mo, what if lang man? Muon po. Nang nag-away naman mong duha diha. Ha? Dili mag-away-away. No. Kaya kaning ato, mga what ifs raman ni. Nganong mag-what if pa mangyod? Wala lang, good. What if lang? Dili lang good naman ninuod. Kaya ka mo mag-uyab din na, nag-away na pud mo. Dili ba? Ang ato lang man, if what if bitaw nga, mahitabo bitaw nga, di ba Jason de la Cruz? Inkaso lang Jason de la Cruz. No? Inkaso lang man nga, mahitabo ba nga, mas stranded gani mo sa imuhang ex o sa ka-island nga walay signal, walay mga kabalayan, walay kuryente, like totally dark. Totally. Ba? Example lang maning ako. Maninuod, nagidayon mo. No? Example lang, man, unsay buhaton ninyo, mag-unsa mo. Mag-closure me. Kung sa akong kabahin lang ha, example lang, wala man siguro masuko kung ako ang point of view ng akong iingon. In kaso lang man, nga mahitabo, nga ma-stranded me sa ako ang, asa nga ex dito? Ha? In kaso lang man nga ma-stranded me sa akong ex dito, eh mag-istoryahan na yung siyempre. Mag-istoryahan na yung eh. Di magin na maiwasan nga, alang ang laing tao mong istoryahan, mag-istoryahan na yung about sa mong duha. Anong nangyari sa ating dalawa?
1: Binot-bot na po!
0: Okay lang ka di ha, baby. Ingon si Armand. Okay ragid kayo ko, baby. Thank you! Salamat kaayo. Okay, sa inyo mga komento niya, taod-taod. Dahakabalo ko nga gusto mo manawag. O niya, pagbalik sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga pahinom dom. Mm. Yes, we will go ahead and talk about... Hindi na lang siguro ni baby, oh. Ano naman to? Sabi, talaon sa nako. Sige, pwede pa ni. Taas-taas pa ni gamay. Pwede pa ni. May tinanggal akong isa dito. Sige, basta unya ha. Manawag mo sa kuwa o niya. Kay kabalo ko nga naamoy mga gustong ipang-ingon din ha. What if ka mo ang mabutang aning na sitwasyon nga mas stranded mo sa Osaka Island? Kao ba ng inyuhang ex? Number one, siguro nga pangutan na nga nung na-stranded, akong itanggal. Number one nga pangutan na nga nung na-stranded mo diha? Ha? Lagod sa kidaim mo din ha, nga naabot mo din ha. Wapun mi kabalo. Anak lang good. Kung ako naaani nga sitwasyon, biyaan na ako siya kung asa mi nag-ahabot. Kabalo man ko mo survive nga ako ra. Unya kay daw bi kay kuan man, ana nga mga panahon di man daw kuno kakatabok og dagat kay ta. Kusog daw kuno kayo ang bawod. Kusog ang balod tapos nag naay announcement nga dapat dili mo maglangoy-langoy anang dagat kay naay mga sharks. Baby shark tutu dudutu. Galing yun. Wala gid mo'y kuan. Wala gid mo'y tanahan to, bi. Wala gid mo'y lusot aniron. Nganong dili man nimo? Nganong? Tagahan ko ninyo og kanang keyboard nga dili mo function. Dito ka. Kaya nag-away mi diri. Tanaw na to ha, tanaw na to bi. Kung tinuod ba gid, wala man di ay. But what if lang, naay announcement prior anak nga muingon na kuan kay nang dili mo pwede nga maglangoy anak nga dagat ron ha kay naay mga baby shark diha. So wala kay choice. So syempre nga naamo sa tabing dagat, island good lain pud. Kanang island gyud siya napalibutan gyud siya og kanang dagat nga wala gid kay lusot. Unya inyuhang bangka kay ko, oh my god. Magpaabot lang gid mo og rescue. Rescue me! Sa kay buhatan ni. Magistoryahan mo syempre magdaob ko og kayo o unsa ni magdaob ko og kayo og magistoryahan ni me part sa gibati na mo sa usag-usag. Sana all, Jason.

0: biyay din niya kay nabay yung mga snacks. Oy. Sa mang ka friend, mamiya mang ka friend. Unsa tawagan niyo sa una love? Nya karon kay imong siya friend. Ayoko biha i-friend.
1: You're old.
0: Kalain, oy, kalain. Dito, B. Ato na siyang isgutan unya. Kabalod ko nga na. Amoy mga saloobin din, ha? Ato nang isgutan unya. Tawagi ko ninyo unya taod-taod. Sa 0975-474-9153. Once again, kining programa, ha? Tuduusab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga nakay din, ha? Akaroon mga buntis din, ha? Ang walay budget na ko. Zero billing po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Aside sa zero billing na, may pa-cashback ka pa. Para sa duwang kasayuran, pwede ninyong bisitahon ng Mommy's Child Maternity Clinic sa Barangay Size, Moreno Street. O, kilid lang gina siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, Bris Malay Balay City. Balik na taon-taon, paghuman po sa pipila kang mga pahinumdum atong hisgutan. Sa to ang live putahe confession. Ang ato ang survey question karong gabi una. The what if? Mas trended. Muni X. Sa usa. Ka-island. At ang ininyo niya sa pagbalik na ito, ha? And mag-expect ko nga manawag mo sa to ang hotline. Grigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Nga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yun yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is kalon na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: Jun. Welcome sa programang Putahe Confession. Live Putahe Confession po, baby. Muna ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang ipong bati-bati. Mo, sa imo mga hinanakitinha, sa imo mga kasakit tinha, anything na gusto ni mong ipagawa sa to ang programa, you are now officially welcome. Toby. Pwede na nimo nga itawag na taod-taod dahil sa to ang programa. O syempre na to ang programa karon gipaluyuhan sa to ang nindot kaing sabon nga to ang Santon Plus Herbal Soup. Ilabi na sa mga bibi na to ang gipang bugas-bugas na din ha karon or na ni maho og ilok. Dako kay na siyang turn off busy mo ang mga like naa kay crush or naa kay gipanguyaban or naa inanguyab sa imo ang ingana ang baho sa imong kilikili. Dako dubi. Ew. Basig unyag maluyahan ka ha. Kaya dakong turn off gid kana siya bibi mo nang kinahanglan nga imong atimanon ng imong kaugalingon, your personal hygiene matters. Pagligo, paglugod o paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Ato na kini siya mangosteen na nag-a-act siya as antibacterial para matamangan kita nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially kanang bahong tiil o baho o kilikili. Muna kung kuan kung kanang health conscious ka or kanang imong hygiene din ha, adi ka gusto nga manimaho ka, paggamit gyud sa to ang sabon na produkto sa Yes to Health ang atong Santon Santon Plus Herbal Soap. Ayha kita magsugod sa unahan, ako usang i-introduce ang atong programang Live Putahe Confession. Rated SPG po ang atong programa. Basig na yung mga maingon nga dili pwede sa mga kabataan, mga ginikanan ka muna pa bahala nga magpasabot sa inyong mga anak sa atong programa karong gabi una nga strictly for big girls and big boys only. Hangyo ko daan. Ayaw mong panghawa sa pagbalik na ito karon taon-taon. Abrihan na ako nga ito ang linya para sa ito ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.
0: Kaigang ba? Baby Jow, pareho ko adjust sa akong aircon. Kuan lang 21. Ayun lang 17. Pangurog sa tamang. Welcome sa Live Putahe Confession. Abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Ito lang hinahinayan siguro, no? Pwede niyo i-flash ang itong question, B? B! B! Ay, B. Pwede niyo i-flash ang question? Oy. Kagwapo sa laki nga naka-black. Atong isgutan na ito ang puta, ito ang live, live question. Sir BB, question na ito karong gabi una. What if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Mayong gabi Hello, mayang gabi. Ay, wait. Sorry, hello. Mayang gabi po.
8: Hello, mayang gabi eh.
0: Mayang gabi po. Sir, mayang gabi. Diha, sir.
8: Mayang gabi po.
0: Mayang gabi. Si, I believe si Sir Isabelito Wasawas din, no?
8: Hi, ako ni DJ, ma'am, hindi, ako ni.
0: Uy, Dobby, kanang naaygi pangutana din ni Sir Bana, what if daw mas stranded mo si imong ex sa Osaka Island? Nawa. Nawala si Sir Isabelito, wasawas. Tawag ana si Arman ng Buhol ang kanang ang buhaton kanang mag-ampo sa Ginoo para mangita og kanon halaga gyud. Hello po.
8: Hello, napaaw man to si Ma'am Jenny, napaaw man?
0: Ah, nabalik naman. O sa pangutan ta kabalik ha Sir Isabelito. Unsa daw? What if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island kanang kamura gidong duha?
8: Ma'am Cindy. Karon topic ako karon ang problema tok mabagas kung topic asa ko ang sugilanon ning
0: daghan kay kag sugilanon gibuhat ko ni Ma'am na wala gaka sigid siya gawala gid pa saylo agid ko wala ko kabalo kung ano gakawala si Isabelito sa mas tong programa. Oh kanang grabe po niyang sugilanon oi di gid ni sa mo tanong sugilanon Ginoo ko. Wait, ang tawag balik, be. Hindi na siya mawag, ano ka ng sugilanon siya ang kinabuhi. Ang sarapod ka niya yung i-istorya ka ron. No? Again, 0975-474-9153. O, go ahead sa imong sugilanon, Isabelito.
8: Ma'am, hindi?
0: Ah, nanakot niya. Ano, sige mang kagkapaong?
8: Deo, nebo, magkukuhan niya ng sigkapaong. Ano man? Wala, signal mo ni?
0: Wala po ko kabalo. Sige, padayon. Ipadayon daw ng imuhang sugilanon, bi. Unsa naman po na ito ang kuan diha, bi?
8: ako ba karon, Ma'am Cindy? Hindi kayo mo nana ko'y uyab karon.
0: Uy, nanag yun?
8: Ito ako isugulo mo sa una ba?
0: Gakawala si Isabelito. Sir, hangyo ko, pwede ni mong i-restart imong cellphone. Hello, may gabi eh.
3: Ayong gabi, Bibi.
0: May gabi, Bibi. Kinsa ni palihog?
3: Ay, Santo Tomas ni Bibi.
0: Jaime! Joke lang gani. Uy, Jaime, kumusta man ikaw, Jaime?
3: Ay, sagi na, Bibi. Mingaw-mingaw. Ay, kay, tagsara ko makapalod. O niya, usahay po. Di yun ka makontak. Pero salamat. Kaya na-contact sa kao.
0: Sorry ka ayo Bibi. Hi! I think may problema among phone. Wait lang ha. Ako ang mag-restart. Wait lang kayo biha. Isa mong panawag kayo. Ako i-restart niya mong cellphone. Kaya among cellphone ang kakapawong. I don't know why. Isa ha, mag-restart sa ko. Isa mong panawag ha. Murang among cellphone ang may problema gid kay o si Jaime, napaong si Jaime, napaong pud gina si Isabelito, abi na ko gas si Isabelito ang may problema kita di ay. Usahay no dili kita magpataka og judge gyud ay. No? Kay pareha ana o iyon ka nga si Isabelito ang may problema niya pagtawag ni Jaime, napaong pud si Jaime, so si Cinderella ang may problema. Grabe ka lalom ang sugilanon, bahala siya mo iwas gyud ko. Friend, Nicolo Anitan Salvador. Thank you! Dili pa siguro di mo kailangan na mo iwas yung dayon-dayon sa imuang ex. Malay mo di, naapa kayo mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit sa imuang towards sa imuang ex.

0: what's the best time na imuha nang ipagawas ang imuhang sugilanon sa sugilanon gyud ha? Pero honestly speaking, kung ako ang naa sa sitwasyon like mas stranded miss ako ang ex, mangutana lang ko kinsa didto. Ni tinuod, siguro kung naa kay mga doubts, namon gud tay mga ex na friends, gihapon mo up until now. Pero dili gid pud nato nga ma-deny tong kaugalingon nga naa gid pud tay mga ex nga hangtod karon natay mga pagdumot sa usag-usa. Am I correct or you're correct? Wait lang ha, oh, tanaw na ko ang mong cellphone nga no, gigahanin ka paong-paong gani. Magpailis na ka, friend. Sa bitaw, kung ako ang nasa sitwasyon, oh, istoryahan ako kong ex. Especially kung ang katong ex nga makauban na ako sa Osaka Island, nga mas stranded ming duha. Katong ex gid na ako nga naagig yung mga hinanakit, naagig yung mga kasakit sa iya, naagig yung mga unanswered questions. So many questions. Pwede na mo manawag ha, restart na ko ang cellphone. 0975-474-9153. Namayat lagi ka, Cinderella. Sa t-shirt na ako, guru, di ba? Gamay kaya kong t-shirt. Sorry ka, ayaw biya. Sige, tawag na mo. Huwag na pong magluod-luod at nag-restart po ako ng cellphone kasi yung cellphone natin, Bibi Jow, basing ganahan ka nga i-check niyo yung atong phone tomorrow kay gakakuan siya. Diba? Hello, my gabi.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Po?
1: Oh, my gabi, di ba, Ma'am Cindy?
0: Uy, my gabi, Bibi. Kinsa?
1: Monski.
0: Ay, Monski. Yes, Monski. Ikaw ang motobaran na to. Ang pangutana, Monski ba?
1: Salamat kay. Kay makontak kay kay katong mga pagka-birnes. Wala man ka makontak.
0: Wala man ko atong birnes.
1: Wala, di ka ito.
0: Monski. What if the mas stranded mo sa imong ex sa usa ka island? Ani ha? Walay signal dito. Walay mga silingan. Walay mga tao. Kamulang yung duha.
1: Mangita na namin kanang bitong tanom nga naay mga prutas o kanang mga tanom ba mo na lang amo kanon na.
0: Pero basing what if lang example ang imuhang nakauban dito nga ex, katong ex din mo nga naa pa kay hinanakit. Unsa man magpadayon mo pangitag pagkaon o magistoryahan ay sa mo sa inyong mga hinanakit sa usag usa.
1: Ako na limo po ubos sa kay ako may nakasala.
0: Ay, aminado. Agad-agad mo amin gid kadetsyo nga ikaw ang nakasala.
1: Para di siya masok ko sa kuan.
0: Para wala na lay gubot ba no? Lahi ra gid si Monski bay. Mara to Mons.
1: Ha?
0: Maura to?
1: Maura gito, ma'am niya. Great day ko, ma'am Cindy.
0: Sige, go ahead po.
1: Great day ko sa anin yung pamilya, kwerpo pamilya, sa akong mama nga natulog na.
0: Salamat. Sa akong katulog po.
1: Welcome.
0: Sa akong mama. Sige, Mon. Monski. Kamu ba? Maujud na, sakit yun is mga Pilipino pa. Kanagong mugreet nga natulog na. I-greet ako akong ate, akong mama, nga natuog na. Kusiungo na yung mga kuan karon ha. Ana ko ang friend. Bahala siya mamutong yud ko. Nakis-close na man good. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Baka punta! Ay na ta. Friend, di magin na maiwasan, friend. Naagi yung mga instances. Nga inyo hagin ang hisgutan ng mga butang na dapat di naunta hisgutan. Hello?
2: Hello, Bibi. Nibalik ko, Bibi.
0: Ay, salamat, Haim. Pasensya siya kay Gaina, Haim. Kaya naagi na problema ako ang linya. Padayon, Haim.
2: Isa pa, barang kuhan, tagom mo ramang nagsawan sa tagom niya. Tawag mong yapon, bisag nagsawan sa tagom.
0: Aw? Wala sa nanagkuan sa tuwa. Sige ra, okay ra gid kaayo. At least nandungog yapon ko nimo. What if daw, o what if daw haim, kani haim nga, what if lang niya siya haim, ah, what if daw nga mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
2: Mura man nagkanta, mura man nagkanta nga si Iko o si Ika.
0: Sige daw, kantahan daw be. Kantahan daw be.
2: Ay na lang, Bibi, kaya batig mo po to.
0: Sige, tubagan na lang, Haim.
2: Masang tabahin, Bibi, mahitungod, Ana. Mm. Ako lang siyang iplastar. Tagaan ako si Kit. Niya, mag-istorya mi, mag-sinandigan mi sa among likod para niya mag-istorya kay. Mura man, huwag ka nang pumag-atubang mi. Mura mag na kay X na good siya. Niya, among ideya, kung maumanang mag-istorya, niya, tapos, kapoy na. Gusto siya mahigda. Ako siya kahigdaon sa kong mga bukton.
0: Hoy! Human naman ka. Nga sa mga bukton pa man kuno lugar ni mo ipahigda.
2: Damgura na ito, Bibi.
0: My God. Ay, nako. Bitaw, Haim, salamat kasi mong paghatag, pag-impart sa imo mga insights din na, Haim, ha. Kumusta man lang atong Santo Tomas? Kirong gaulan-ulan ba?
2: Lagi, abin na kong nga anhing ka itong Santo Tomas ang pipila kagabi nga. Wala ka nga. Sayo, dili man yun mahimo nga di ko maminaw sa maong programa. Ano nga, kaugrip di nga. Makadungog mong gihapon ko sa ako ang mga atong mga ako ang mga tawag sa una. Correct.
0: Ay, ka pala ka, Haim. Sige lang, kay naagid to reason nga nung usak ka kuan gid ta. O, sige lang, atis ka lang kay buhi man.
2: balag magkulaw, Bibi. Basta forever, yung kuminaw, basta nakapadyugra ng karagyo.
0: Salamat ka, Ayu Haim. Salamat kasi mo ang suporta. And sige lang, puhon-puhon. Pagpaabot lang yun, puhon-puhon. Kinalang yun, tagi kabisiyan. I'm sure si Ama po, sige, nag-follow up si Ama sa kwalga. Paibog si Ama sa iyahang, kung siya tawag ka na, Sky car, cable car. Gapaibog-ibog siya kanus apa daw kumula ago kan damon speak.
2: Paibog ba ni siya Bibi kanang ka nakaon na baka nang libgos Bibi?
0: Libgos?
2: Oo. Yung libgos ba yaron?
0: Ay, karon ba? Ah, okay. Kusog ba ng dalugdug o kilat ba no?
2: Hindi, binagbira sa mga dugdug o kilat.
0: Mabay nang ingon sa kong lula nga pag tingkusog daw ang dugdug o kilat, tingtubo daw na sa libgos. Sa mga wala kabalo sa libgos, mushroom.
2: Lain ko ng mushroom, Bibi. Lain ko na kaysa kuan man nagipatubo sa uhot o di sa uhot o di sa bani.
0: Ah, mushroom. Mushroom, magigihapon ng libgos, God?
2: Pinaiyahan yun na, Bibi, kaya ng mushroom, ginabuhi man ng tao, ginatiman man na.
0: Ah, sige lang, unsa may English ay anang libgos di ay.
2: Ano na po na yung, imo na po tang disyo-disyo.
0: Sige lang, basta kay mukhaon ko, ana, labi na ka lang. Mailan man lang ako na siya ng mutu. Pagka, pambawa ka ron, kusog kayong ulan. Kusog kayong nalugdug o kilat. Mga ugma, ana, sa, ugma, ana, sa buntag, manguha na may anang libgos.
2: Kaya lang ng imong kalinganan, basi duha sila kaila, niya ikaw rin na kaila, di, matagaan po nyo sila kung sa ilami sa libgos, makaingon sila ilami, hindi na yung libgos.
0: Murag yung mushroom, guys. Pero lami siya, guys, kay dili siya murag ihi sa iro.
2: Nara po po, tandi, ana, basi masipiat ka kuha.
0: Haim, salamat kayo, Haim. See you, puhon-puhon.
2: Matbibi, paabot gihapon mi ni Damon kung kano siya ka makaari.
0: No problem. Basta mo, ano, hagin ko din haapon. Hapit na gitpuhon. Salamat kay Haim. Amping!
2: Okay, love you.
0: Love you so much. Thank you! Mga suki na ito diya sa Santo Tomas, no? Ilabi na sa ko ang ama. Ganamino din haakar doon ito. Ang dating mayor. Akong tatay, si Tatay Bong and Damon. Thank you! Si Ina, may gabi, Ina. Hello, may gabi.
3: Mayong gabi.
0: Hello, kinsa ni?
3: Bibo ba kayo yung hisgutan?
0: Gani.
3: Wala mag kasinabot sa libgos o mushroom.
0: Diba. Isa na? Libgos. Unsa daw
3: ini? Mushroom ang nagihapon na dito. Mushroom ang gihapon na. Daghabay klase is mushroom, God.
0: Gani. Basta pagkabalo na ako ang libgos is mushroom gihapon siya, pero...
3: Mushroom na siya. Sama ang waping sa... Waping. Karang rabi tao sa saging. Mushroom gihapon na siya. Fire part na siya. Sa lain-lain siya nga kuhan niya. Karang uhong. Libgos gihapon na. Awkining mushroom gihapon.
0: Uhong?
3: Oh, ang iyan libot ipasabot. DJ, kana man ang gikuan dito sa mga unas dito, kanang gi-culture gani.
0: Ah.
3: Oh, limgos manghihapo. Kuan manghihapo na siya. Mao na siya, pero wala na siya sa kinahihan. Ang tao na anak mo'y nagkuan ba? Pero kuan gihapo na siya. Kay muturok manghihapo na kanang may similya ala na.
0: Pero kung may ingon pag libgos, it's from the kinaiyahan.
3: Basom, oh, basom.
0: Ah.
3: Kayo, lami kayo na siya.
0: Ay na lang English,
3: sa? Basta mag-uha mo sa una na sinako.
0: Oo. Oh. Daghan bitaw kayo na, no? Ako sa una kayo.
3: Makakita ka na, DJ. Makakita ka na sa premiero. Gamay ra siya na. Gamay ra siya premiero.
0: Gamay pa na siya ulo.
3: Pag-abot ang sa unahan, magsinugang na siya, magbanig na siya ng pertindaghana.
0: Lagi mo, weird akong kamingawan sa unang panahon, nga naapa ko sa kumlula, nagpuyo.
3: Uy, di ko na siya, DJ, way bitsin.
0: Oo, oh, kay medyo parat-parat naman gina siya daan.
3: Oo, butangan lang ni muna si gamay asin, bala nagkuhan niya, wala na siya bitsin ay, pwede, sus. Lami niya tayo na nga kuhan ay. Dako kayo siya, kuhan, dako kayo siya, protina.
0: Lauwi? Undangan na lang nato ni mga una lang taglibgos.
3: Adi, pantoon sa tayo mong gisgutan ko na sa imo sa isla.
0: What if kamu ni ex mas stranded sa usa ka isla? Daw.
3: Ya, katong kung pananglit ang akong ikauban, ang akong ex.
0: Hmm, depende asa dito nga ex.
3: Kung pananglit og kadang unsay maayo ana kadang gibali kung gusto kang makanya kay kamura man gyud duha lisod nga pugayo og di mo magistorya kay kabo na standard man gyud mo anang lugar ha. Antes mo mangitag pagkaon na istoryahon usa na ninyo nga istoryahon usa na nimo nga mangayo mo, mangayo, panang dito magkakuan, magpangayo ay sila pasaylo ba?
0: Kami nga mga babae nga, ma-pride na ba mi?
3: Depende mo po na sa magpasabot, depende po na sa kanabang nahimo ni mo, na kumitar ni mga saba.
0: Amo pa bitaw no? Ako bi aminado ko na agi bi mga bata sa mga babae nga dili tanan ha, di ayo mo kusuko sa ko akay dili tanan, pero ako aminado gid ko nga ayha ko mo pasaylo magyawyaw sa ko.
3: Okay. Basta nagbagyawyaw basta dawaton lang nimo ang akong pagpangayo pasaylo.
0: Mangutana sa jud ko daan ko. Ganong gibuhat man tadi mo sa kuwa sa una be nga. Oh, napatay kay ko sa imo, in love kay ko sa imo, nya gibinuangan ra ko nimo nga ano. Wala na lang ba?
3: Kung tubag para wali sa mo.
0: Tubago na lang gyud.
3: Sayo lang gyud ko dai. Mangayo lang gyud ko nimo pasaylo, na sayo pro ko kay tawo ra man ko. Ha?
0: Unta tanang lalaki pareha sa imo. Ha? Namo gyud ubang lalaki nga moingon pa nga, sala man to nimo.
3: Kung dili ka mo aminog sa iyo, usa na siya katao, kalibitang taas siya, o kuan bitaw ka ng garbo, dili siya mo dawat, o kung sa iyang sayo.
0: Uy! So dapat, what if si babae ang naay problema dahi sa una, si babae ang naay mali, ikaw gyapoy mga ipasaylo?
3: Depende. Kung pananglit inon ta nga, gusto gid ko nga masitol na mo among problema, ako na lang inon ako. Bisan sayo ko nga dili ko sayo kung pananglit imo kung ako gyud ko anon. Ako gyud dawat nga ko na mangayo lang kung pasaylo. Kaya ron nga imo nang kanon ug imo ginang ikaw gi sayo, ikaw gyud ko an amagda.
0: Mao gyud.
3: Doon na mga babae nga ingon ana nga dili gid mo adapt di aw dili gid siya mo amin. Parehas naman ko ng laki o babae, DJ?
0: Mas lala lang may mga babae kaya di gimme ka dawat. Murasun, give me. Dili tanan ha? Dobby, salamat kay si Imuhang...
3: Realidad na.
0: Oh, realidad gina siya. Salamat kay si Imuhang mga gipang-share na kay gustong ipang-greet. Ay, hati ka buhian.
3: Sige, akong mag-greet lang ko, no? Mag-greet lang ko sa... Ako lang i-greet ang akong mga pag-umangkon diya sa Tagum City. Bisag nag-upok pa ka sila karoon dito. Ako i-greet ang akong mga igsoon. Mga naminaw. Si Arnel, nga igkod. O ang iyang inahan. O sa tanan nga naminaw. O especially di asa akong tapad ang akong wife. Si Jennifer, kwan anang mo mo request lang ta o murag kaya pa ba murag di man tali ang request siguro no
0: kaya kaya pa unsa man nga unsa man nga kanta
3: ah pwede DJ mangayo lang ko tayin ka ng pagsubok ba
0: pagsubok ang dami pagsubok sige ako
3: sa oriental
0: kisa ginagantaan ni ha si Kuwa
3: Oriental
0: Orient Pearl sige ako ni i-play para sa imo
3: sige salamat sige. Kayo DJ
0: salamat ni amping mo diha apo si amping mo diha sir ha og si Ma'am Jennifer salamat kasi yung pagpamina sa taong programa live po ta hey confession nagyaw yon na si Dongski sa ingon ni unsa ingon ni Pads good evening Mads from Korea Korea malay-balay. Hiluan nga ni, kay grabe akong pride. Wow! Hiluan, Muds. Hiluan. Usa man ni, wait lang ha. Sabi, anong hiluan man ni mo? Grabe naman ni nga kabiter ni imo ha, Pads. Si Dongski Romeo ang ato ang heart rub sa Yanot Ball Club. Lami kayo ng league boss tam is ulan o gilat taghan gawas. Gagani na mi actually diri karon sa Malaybalay. Grabe ang ulan, kusog kayong ulan, kusog kayo ang kilat, kusog kayo ang dalugdog. So ugma mag-expect na lang gid nga murag daghang gid league boss. Amo tug naasa nabay league boss dito sa umong unahan. Pero grabe gini si Dongski KBMN Romeo kay grabe gid kay iyahang pagdumot sa iyahang ex. Timang kagda. Dili na lang nimo tukon, hiluan lang nimo ritso. Asa dito ang ex? Katong taga. Murag na ko'y idea ani Dongski. Asa niya ako itong ex? Katong sa unahan sa San Jose? Mukatawa on ta ko. Hi! Tawagi ko ninyo, Vio. 0975. Nagpadayo na gito sa una. Hanong wala pa may nag-commercial break. Kamumang good ma. Una-unahan mong gugunin ninyo good. 0975-474-9153. Ing na nga kadtong nagmaoy. Dobby Dongski. Nagmaoy daw, Dongski.
2: Hello.
0: Hello.
2: What's up? Sabi mo nga ako, minga na kayo na yung hobby. Minga na kayo na yung
4: hobby. Matmat na pa.
0: Ikaw ni Koang, sige pa. Albert!
2: Oo, nag-iwa ako lang din eh.
0: Uy, Albert, kumusta naman ikaw, Bert?
2: Samot lang. Ikaw, Rafael, kumusta? Kumusta naman ka niya?
0: Okay naman ko, Bert. Wala di ka natanong sa kong live.
2: Wala ko kay wala ko kanang sa live wala ko kan sa live nimo.
0: Ano wala man kanang sa tanaw sa live. Gapa ba kay ko karon.
2: Dako ko nga wala ka sa pagdi ka magpagwapa, gwapa gyud ka.
0: Atanaw nang pagkulot-kulot tabi ko buhok.
2: Tay, be.
0: Mm.
2: Amin yo na ka be.
0: Wala pa ta mo oi. Ano man, unsa problema nato og naminyo pa ko guwa nga mura man gyud gihapon.
2: Bebe, manasawa na ko na yung mabe.
0: Okay, nakainom siguro ni si Albert. Karon, kumusta man itong negosyo din ha, Albert? Kumusta man ang mga pasaya, ang mga dagko, ang mga nukus?
2: Na, ara. Dagko kayo eh. Dagko ka, mga baril isdang. Dagko na, ara.
0: Dagko gidi ay?
2: Kailan ka magdagko? Kailan mo na ikagdagko?
0: Ganahan kikong dagko, bitaw. Nabi, Bert, kumusta man? Wala kayo plano nga mag-anhing hindi ay sa Malaybalay. Hindi ko ganahan na magsugat-sugat mas kagayan. Ano yan kung Malaybalay?
2: Saan magkadapit mato? Sa Maramag?
0: Maramag nga na lang. Nagay ko sa Malaybalay gani.
2: Asa man, layo rin na sa Maramag na?
0: Layo rin kayo ng Maramag. Uy, naramit sa sentro.
2: Sentro sa Malaybalay, bukid nun?
0: Malaybalay yun. Oo, sa sentro. Yun. Nung masakay kagbas, ikan kagagayan. Ignonin mo nga. Sa Malaybalay lang kukul. I-drop ra ka niya din as Malaybalay niya. Pag-abuti mong Malaybalay, muta na dahin ka. Asa din napit rin ang XFM bukid nun? O, ihatod ka sa mga driver.
2: XFM bukid nun?
0: Oo.
2: Kada sa kumana?
0: Oh, ikaw. Anytime.
2: Bantay ka ha?
0: Nagi! Oh, anytime na pwede na kayo kamuani.
2: Sige na, kay nana ko yung kwarta. Wala na ko dyan.
0: Sige. Dapat 100,000 yung mong dalaon, ha?
2: Hoy, mga otinta naman yung kwarta.
0: See you, puhan-puhan na. Pagsundi lang, magmuani ka, ha? Kay sugaton kay namo.
2: Hoy, bebe, kanang... Bebe, kanang makontakta na ako yung one mobile, yun ang dili, maka-video call ta.
0: Ayun ang video call. Kaya di ko ganaan sa mukhang ko ni mo kay kanang kadlawan kay kamanawag. Nag-promise-promise pa kasi ako sa una nga di ka magtawag sa kagadlawan niya. Kadlawang dako imo kong tawagan. Niya, nakadisturbo akong manghod. Sige na.
2: Ano sa kumana?
0: Bala ka. Paabot ako kano sa kaganahan mo, Anhidri Sakwa. Sulunga lang ko.
2: Bantay, bantay ka. Basin niya na kay bana niya.
0: Paniyo, niti ka kung naa akong bana.
4: Minat mo, plato.
0: Kogid ba? Sige na. Oh, anhi lang. Kita lang
2: tapukan. Ano sa kumana, be?
0: Bala. Sa mukha ni mo, eh. Ikaw may naikwarta. Anhi lang kung kano sa kabakanti.
2: Maklaro, ni ane lang klaro. Mga anak ko, mga Bernes.
0: Karong Bernes, sa dayon?
2: Karong Bernes, ha?
0: Tempa sa, ha? Ay, isa. Gusto niya ang dawa ng Bernes? Wait lang, ha? Ako, ani. Basta, tanawang sana ko kung kalendaryo, ha? Ha? 30? 30, eh. Sabot lang ta, ha? Mura na ako yung lakaw ng Bernes. Bawit sa, ha? Ayay. Ah, hi, Cindy, request kong song muling binuhay mo para sa ex na ko. Ola! Abidjud mo ha. Hello, mayang gabi.
5: Hello, mayang gabi, Bibi. Ang saan ito, frequency niya sa bukid ng Bibi kay yung kanaas na ko. Kanaas ng Tagum.
0: Uy, 101.7.
5: Oh, sa Davao ba? Sa Davao.
0: 97.9. Eh, nag-change na ang Davao. Wait lang ha. O, sige, ito sa Davao gani. Kadali lang ha. Ako sang kwaon. Kadali. Wait lang ha. It's, nag-change siya mag-big frequency sa Davao. So, it's 89.1. Apa, 89.1.
5: Isi nga na ko, Bibi, kaya di mandungo. Gumitin mo ka na asma na mo't ngayon.
0: Thank you, Bibi.
5: Okay, salamat, Bibi.
0: Apo, si Jaime. Kanina nag-monitor, ganyan si Jaime, bantay lang yung muskwa. Daw, Bibi, isa ha, ako sa nisilipon kadali. Si, kanina si Kuan ba? O, si Doi Dongski, wala ko'y salaan to ha. Si Kuan na nag-ingon na ito doong ski. Si Kuan. Si Junalu. Wala kayo kabaloon sa mga nagmaoy. Wala ko kabaloon na. Innocente kayo sa pag-abot sa mga ingon ana. Me, Mami Jackie, labis bita no. Pag ulit niyo puhon-puhon me, magkuan tabi mangwa. Unta nga na, iting-ting ligbus. Ligbus. Ligbus. Ligbus, mangod na sa... Ligbus na sa amo sa una. O, ligbus gani. Ligbus po akong giingon. 0975-474-9153. What if, for example, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island in the stream? Walay laing tao kundi kamo lang duha. Wala may baligya. Sabi, nakakaon ko buhok. Walay baligya nga hilo dito, Dongski. So siguro, Dongski, kay mura na, nakita manggid na ako, na-feel manggid na ako, directly from your mouth, nga na-adjug kahit na nakit sa imuhang ex. In kaso, iingon na ani, nga mas stranded mo sa Osaka Island, better mag-istoryahanay na lang sa mo. Diba? Mag-istoryahanay mo dito. Yung siyempre, ay yung istoryahan ng mga muling ibalik. Mga paan ba? Mga istoryahan niyo itong mga panahon. Eh. Ngano naingon ana? Ngano nagkalamat mong duha? Ngano nagsuko-suko mo? Nagkasinok-anay mo sa usag-usa? Istorya lang, ha? Istorya lang mo, taman. Ayun mo pag-abot anang lahik na po na kuhan. Pinaragod na pag-istoryahan ay Godoy. Hindi naman ninyo kailangan ka mag-sort at tok-on ninyong usag-usa. Pero kung ako, bitaw, no? Anong dili man ako tok-on? Labi na di mamina. Ay, tok-on! Dobby. O sige, kung di pa mo ganahan manawag, matug na lang ko. capital. Once again, 0975-474-9153. Ako sa ning i-play ning kanta ni Kuan ha. Kaning request ito ang katropa nga all the way from Cebu. O sa mga katropa nato nga nakaroon sa Bohol, sa Negros, or di kaya sa XFM Cebu. Dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. Thank you! Ano ang panluod? Pwede na mo manawag sa Kuan ha. 0975-474-9153. Nga taon-taon, ato gihapon na siyang istoryahan. O hilo ano, istoryahan pa na. Grabe ka suko ni Pads Gyudo, bibi oh. Suko gig kayo si Pads Dong Ski Romeo, siyang ex. Ah, dito ka to na maligay sumay. Ito na maligay burger. Ay, hindi lagi magsipanungog lagi, Mads. Bitao. Sige na ha. Sige na. Ato sa ni i-play ni iyahang kanta niya. Pagbalik na to niya taon-taon, pwede na mo mabalik o panawag sa kuha kung gusto niyo nga hisgutan na to ng inyohang mga planos kinabuhi. Magtinuk-anay ba mo sa imuhang ex kung sakaling ma-stranded mo sa Osaka Island? 2026 na, magpinasayluay na siguro. Uy. Adili, magdumot, Giyod. Ano magpinasayluay? Magdumot!
4: Putahes sa gabi.
0: Sa mukha, uy. Wala ko, si Jujur, wala mo gududu. Tapos ang ina ng... Wala ko isa na. Dili lagi. Si ko ano, yan rang ibutang di ako rang gibasa manggudo. Si dili na kumano. Just ko Lord. Okay, sige na ha. Okay, magkuan sa ako mag-break sa ako kadali. Oo, isa mong panghawa din na once again sa pagbalik na to niya taon-taon. At gihapong abrihan na nga to ang linya para sa inyo ang live putahe confession. Si Isabelito pwede na kamutawag sir ha, kaya naayos na ko ang to ang linya. So it's our phone line kaganina nga naagiday problema. Sa pagbalik na to, once again atong hisgutan ang inyohang mga hinanakit sa to ang live putahe confession.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga piil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkit-kit ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adit to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pag-yod ang prenatal

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 11 sa gabi.
3: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Mga katropa,

0: session is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Uy, nagduka naman. Kalmahin di ha. Ay, naku, B. Balik ito sa itong programa. Karang gabi una ang live putahe confession. Abrihan gihapon na ang linya 0975-474-9153. Ikaw, tingnan na lagi ko ni mo, B. Ay, kagipaduliit. Lagi ni mo kong down sa live. Ganyan na ka, di man kayo to duliit. Ay, nako. Pero bito, B, ha? Sa mga ginahan gihapon nga mamanawag or motubag sa to ang Sir BB question or might as well basing ginahan mo nga naa mo ipang share nga mga utsubay mo yung ipang share din ha o ni isabilito wasawas pa mga sugilanon 0975-474-9153. Hangyog gihapon ko sa inyo habi. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share sa tong official Facebook pages nga makita ninyo karon ang ato ang live na panagway. No? Ang dagway sa inyo hang Disney Princess nga nigamay sa akong t-shirt. Or, wala ko kabantay man nga ingaan di akong gisuot. Basta kay nahibalaan na ako kay ganahan kiko kay barato gid siya tag 50 hon nagid siya sa online shop. Salamat Bibi Madungog, nagiti ka sa Davo lang ko naka-tune in. O pag text Bibi kung muari ka Santo Tomas ero makitanti ka kung tinuod bagid nga pangit ka. lagi daw kumuangkon nga gwapo di mangkon. Kaninyo hang ni si Princess mo gwapo ra gid ni siya kanang dili niya to para og lain. No, kanang kanang solo lang nako. di na mo manawag, nangatog na siguro nito mga BBO. Sorry ka ayo ha. Kabalo kong busy pod kay mo karon siguro in preparation for tomorrow since ting duty na manggid ugma. Nganong nadamay na mapugod ha. May gabi kang Alex Jess, pwede mo request og song Love Crime by Westlife po. Sige, tanawag na to ha, paningkamutan na to. Kung ato pa ba ni siyang makitaan din niya sa ato ang library, no? Ang ato ang ganda nga imuhang gina-request. Sige lang. Kung wala daw tingog ang tagong brownout daw ilahang. Ingon si Kinet. Kasi ingon si Kinet. Si Kinet. Binakong si Kinit ang nag-ingol. Bito, no? Kung sakali daw nagkanaas ang tagong, most likely, ang atong tower, walay kuryente. Anak mo na siya. Pulihanay raman may diri. No? Walay kuryentes tagong, walay kuryentes bukid nun. Yung anagin ang mga mahitabo usahay. But ano may bitaw, no? Atong balikan na nga to ang Sir BB question siguro for our final words. In kaso lang yun, the mas stranded. Aba. No? Mas stranded mo sa imuhang ex sa Osaka Island. Unsa man ang inyuhang buhaton, kung ako sa kuang kabahin, o kung, depende kung ang imuhang ex is ka ng friends pag-ihapon mo up until karon, wala problema. Okay, for sure makauli maghihapon mo because you guys will find a way nga makauli mo maka-survive mo up until the rescue comes in. Pero kung ang imuhang makauban dito sa Osaka Island, no, island ang imuhang makauban dito kay ang imuhang ex, grabe ang imuhang pagdumot sa iya nga to ng langit gud kaayo nga pagdumot. Aw, kana doon. Muraga, maglisod gud ta diha og hatag sa imuha og tambag kay naay possibility nga basig unya oray og kulang pa nang usa ka adlaw para ipagawas nimo nang imuha mga hinanakit ngadto sa imong ex. Dili nato na siya ma-deny mino nga naagi tay mga ex bitaw nga kanang gidumtan gid nato. Nagiti mga ex na maski unsaon nato og hatag sa iya og forgiveness maglisod gud gihapon ta og hatag ilabi na kung ato ang mga ex tagas pa og pride. O, tagas pa sa imong sungay. So dili mo na ako ma-blame. Dili pud mo na ako maingon nga since 2026 naman karon magpinasaylo ay na ta. Di buta ka ingon nga mapasaylo na nimo kay basing grabe pud kay ang sala ana sa imuha, di ba? Kay di man gid pud maiwasan na nagid pud tay mga ex nga bitter pud kay sa tua. No, di ba? To the point na himuan kanya og istorya para magmukha siyang biktima sa kanya mga friends. and family. Tapos yung pinaka-worst na, sige tanong sa imong post. Masa ipang stock sa imong account, yan, makita na lang nimo dito sa imong My Day, ni appearing yung pangan. Ano man, ano sige mo magpang-stock sa inyong mga ex daw, be? Sabi mo, napa may mga problema sa inyong mga ex? Mag-move on na tayo. Kung hindi man nimo kaya mapasahilo, ayun lang i-stock. Kaya, very wrong. Grabe gid kay karong, imo pa nang i-stock. Kung may tuyo ni mo. Diba? Siguro kung maabot ang time nga mas stranded yun mong duhay, better na okay lang. Ingon sa upan nga magdinalik danay o pwede man ka mo ato sa laing part sa island para di mo siya maistorya. Sagdi isa madugta dito. Sagdi isa nga makuan dito. Paakon siya mga amigas. Sagdi isa dito. Kung hindi ka ganyan mag-istorya sa iha, di man, di tama mugo sa imuha because imuha ginang katungod nga maghatag ka og ingon ana nga conclusion nga sa imuhang ex. Kini po da ka mapugos, kiwa pa may kabalo sa imuhang rason nga nung grabe ang imuhang pagdumot. So ana lang, ay, iyo mo pagbuot. Ha? Buot mo sa muang nga di may kapasaylo sa mga ex nga no. Naabaka adtong time nga nag-antos me? Ngayon ana ba? No? So ay na lang ninyo pugsa kung hindi good pwede, kung hindi good na kapasapasaylo ang iyahang gibuhat nga doon sa imo, hindi ka na mo pugson. Sa kasakali lang na ma-stranded mo sa Osaka Island, tagain lang butong biya eh. May na lang, magkinaunsa siya, di po kanya ma-blame. Diba? Magpasalamat pa siya sa imo ba? Sinda itood, huwag ka nang tungod sa imo ang pagkamaayong tao. Ang gitagaan ni mo siya, o butong, ma-realize niya nga, mali, mag-ito na ako. Diba? So may na lang, nagkautang na loob ka pa. Nadamay ang sibilyan. Siya mga tuwiting dictate sa kuagod sa mga paghintabo, mga ganap sa buhay. Mora po ito kong girelay sa imo. Basta mauna na siya, biha. But anyway, ugma, magkuyog-kuyog kita, ugma, sa to ang programa gihapon. Putahay sa gabi, alas 9 hangtod alas 11 si Imedia. Kauban gihapon ng inyong Disney Princess Bisaya version. Ay magkalimot ha, nga medyo didikid maayo ang panahon karon. As per announcement, na ay El Nino nga mahitabo. I don't know when, I don't know up until kanus abani. Kanus amang sugod, nagsugod na ba o unsa ba? Basta kay atong protektahan ng ato ang mga kaugalingon. O, protektahin ninyo ang inyuhang immune system. O, ha? Lance Luis or Lariva, ayo Ilonggo B, Bisaya. Nagbisaya, manggood ko, anong sa deka. Basta miha, ayaw kalimot, ang atong immune system ang pinaka-importante. Tungod kaya ang atong immune system maunay magluwas sa tuwa sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga ang mga produkto sa Yes to Health. Ania para sa imuha aron. Tabangan ka nga mas muligon ang imuhang immune system. I would strongly recommend, ilabi na sa mga trabahante, nga weak na kayo ang inyuhang mga, o ang inyuhang mga kinabuhi din ha, ah? Dali ra kayo bumatakdan o ganang mga, excuse me, mga ubo o sipon. Gamitan ninyo ang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Isabay na ninyo siya og inom 3 times a day. No? Magpaligon gid na siya sa ato ang immune system. Be importante gid na siya. Sa panahon karon ilabi na kung breadwinner ka sa imong pamilya, bawal po ang magkasakit. O kung magkasakit man ka, na atay pangsagang ana, tungod kay na akitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated.

0: aktibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health. Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Na yan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Eh? Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha? Ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun na nga.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, nila. Hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Mm-hmm. Ang sanhi po nito, yung saniya ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano nila, sweat glands.
2: Oo, sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga taong may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin o dahil sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawi sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
2: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sayo po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuhan. Ito ba daw ay hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Ayun yung nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po eh wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, kaya hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroong mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit papaano eh ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami silk na ngayon yan.
2: Kaya lang mahal yung silk. Ano? Oh. Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano, ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
2: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidant, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kabayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Sansong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasakan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Sansong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues, ano. So napakaganda yan, ano, para sa mga kabayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin niyo po yun, ano, especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Oo, hindi ka pa nga hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Oo, na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakuha po yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero. At yung pong text line 0969 609 6545.

0: Mas Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Sandown Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
4: Samsung Plus Gold! Samsung Plus Gold! Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay! Samsung Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Samsung Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Samsung Plus Gold!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar!
4: Samsung Plus Gold!
6: Yeah!
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
12: Sandown Gold Live Testimony.
13: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
14: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ko doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
13: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
14: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sandown Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sandown Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days na pag-inom ko ng Sandown Plus Gold, nawala yung mag-aampa ako.
13: Mm-hmm.
14: Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, mm-hmm, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh.
13: Opo.
14: Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, mm-hmm, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya.
13: Mm-hmm.
14: Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sandown Plus, siguro yung mga nakasubok na.
13: Wow.
14: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tato, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
13: Opo.
14: Nang ako'y subukok rin na bumili ng Sandown Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na hindi yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung tapot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
13: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
14: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. at saka yung 774.
13: Opo.
14: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakin, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako
13: ng
14: acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-today ako ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni Nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga.
13: Opo.
14: Ngayon,
13: ayos na.
14: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
13: Opo.
14: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
13: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
14: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
6: The Secret of Health.
15: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Nga parang tattoo nga daw. Pero malaki. Pagbalik Doc, ayos na.
16: Malaki nawala. Malaki ng pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
15: Tama.
16: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
15: Yun, ha? So, sa mga kabayang po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po eh, meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
16: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
15: yung budget lang ang
16: budget
15: ano.
16: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya. kapag ininom mo ito araw-araw.
15: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee, ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So yan, para sa mga kababayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? O sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
16: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon, mm-hmm, sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
15: yung
16: mo.
15: Yung papapawis mo ng gusto.
16: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
15: Mm-hmm.
16: Di ba?
15: Oh, pwede.
16: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa yung katawan.
15: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
16: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
15: Mm-hmm.
16: Oh, kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
15: Oo nga.
16: Oh, more on cold drinks sila.
15: Oh. Okay na, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede nyong gamitin ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili, ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano, yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano.
16: Ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light.
15: Mm-hmm.
16: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
15: Yes.
16: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
15: Yan.
16: Gamitin po niyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
15: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
16: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
15: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.

0: Good morning sa mga katawhan dari sa Jensen. 26 ka barangay ni Ningatong Siyudad. May buntag. Siyempre sa mga katawhan po diya sa Sarangani Province, sa Makima area, good morning. Sa may Malungon, Alabel, Malapatan, Inglan, good morning. Nakita po diya sa South Cotabato, sa may Pulumulok and Tupi, good morning. Siyempre mga kaigilag, mga kaigsunan, narina po ng pagkatod ng mga balita. Siyempre, ingaw ni karon mga kaigilano. O gubang pa mga balita itong ihatag diya ka ninyo mga kaigsunan. Siyempre, kaling bahina hatong kanyo Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Capsule, Santo Plus Coffee Mix, Santo Gold Coffee Mix, Santo Herbal Tika, o ba ng Santo Vitamin C.
1: Good morning!
0: Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong buntag? Ginautanta nga na kita kanunay sa maing panglawas.
1: Good morning!
0: May buntag mga katropa o sa tanang mga nagasubaybay ka na to, karong buntaga. Siyempre mga kaigsunan, luyo na ining grabing kapito sa panahon. O siyempre, di na to ang ay kalintan, nga nagsidlak pagyapon ng adlaw para ka na to. Ah, di ba? Bit-bit na ini ang bagong kahigayon na napod. Nga kumbaga kita makasugakod na pod sa nagkalain-laing pagsulay sa kinabuhi. Siyempre, di ba ginato ikalimod? Ang pagsugod pa lang sa adlaw, ang una-una na to, isip ordinaryong Pilipino, isip ordinaryong pamilya, naputos yun kita karon mga katropa sa kabalaka tungod sa grabe nga pagsaka sa presyo sa mga batakang panaliton. Di ba, gikan sa bugas nga, naanda na tong kaunon, padulong sa Sudan, padulong sa Bombay, hangtod na nga to splitahan. Tanan, misaka na magina, gawas na lang sa sweldo ginin tawon mga katropa. Ingonog, nahibong mas bugat mga kaigalaan ang mataglakang nga atong ginalatas karon. Di ba? Tinawon magina, di ginay kalimod mga katropa. O ang singot nga atong ginapatulo sa tibok adlaw murabag, paspas nga nahilis tungod sa mahal, kamahal sa ato ang paginabuhian karon mga katropa.
1: Good morning!
0: Pero grabe, sige lang. Taliwala na ining grabing krisis sa ekonomiya, ang tinuog niya kusog sa matag usak na to, wala magin masukod. Sa unsay sulod sa atong pitaka, kabalo ba mo masukod lamang kini? Sulod sa atong kasing-kasing. Diba, ang kalisod sa pagbalansi sa budget, di man ababag. Arong abawad na nakita ang paglaom. Kini usak kini kahagit, mga katropa, nga mo'y nagpukaw ka na to, sa atong pagka, kumbaga, mamugnaon, madiskarte. Diba? Iunanagin ang mga katropa. Kung unsa ang naa sa lamesa, bisan unsa pa kapobre o kasimple, gasunod niya po kita sa tiunay nga panalangin nga kita buhi, makalihok o may pamilyang nagkahigugmaay. Ang matagpandesal o kape, sama sa Santo Plus Coffee Mix nga atong natilawang karong buntaga, o isimbolo sa ato ang pagkagahi o pagkamadasigon nga dili basta-basta mapukan sa bisan unsang unos sa presyo mga katropa.
1: Good morning!
0: Dini nagkapatigbabaw ang tiunay nga hiyas sa mga Pilipino, ang pagka maantigon o pagka matinabangon. Muna niining panahon ang mga katropa nga lisod ang tagsa-tagsa sa kahintang. Mas makahuluganong karon mga katropa ang pagtinabangay, pagsinabtanay sa matag-usa sa sulod sa panimalay o komunidad. Dili nato tugutan nga ang kainit sa presyo sa merkado maoy mahimong hinungdan sa pag-init usab sa ato ang ulo o relasyon sa pamilya. Imbis ka magmulo, mas maayo siguro nga dunganon nato ang pagpangita og mga pamaagi aron makadaginot og makakita-kita og dugang panginabuhian. Ang gamay nga diskarte kung ubanan nato na sa hugot nga determinasyon, dako ka na og mamahimong kausaban. Diba? Dugang pa di ana. Kani pagkatubang nato ining makahasol kay nga sitwasyon nagapahinom nung kinika nato sa kamahinong danon sa pagkaigmat o pagkamaton sa atong nga palibot. Ang kalisod magsilbi untang inspirasyon ka nato nga mahimong mas maalamon kita di lang sa paggasto, kundi din sa pag-ila sa mas lalom nga mithi sa atong kinabuhi. Samtang gigiyahan nato ang atong pamilya taliwala ni ining krisis, gilubong usab nato sa huna-huna sa sunod nga henerasyon nga ang mga kalampusan wala nagaagad sa kapsay sa sitwasyon kundili sa kaisog sa pagbarog matag higayon nga kita maipit sa kalisdanan. Busa, samtang ginainom nimo ang Santong Plus Coffee Mix karong buntaga, sabay nato kining pagainom na are oh, perting lamian yo. Oh. Di ba? Iyahat lang imo ang ulo. Ah, itaas ang imo ang ulo. Og tagaag bili ang imo ang dughan. Ang nagasaka nga presyo sa palaliton, mga katropa, o salamang ka na katemporaryo nga dagan sa kalibutan. Apan ang imong abilidad nga musukol, mabuhi, og magmalipayon uban sa imong mga mahal sa kinabuhi, mao kanay pernamente og dili mabayran og kwarta. Padayon kitang maningkamot, padayon kita magampo o magpabiling ligon. Walay krisis nga makapalanog sa kahayag sa atong paglaom. Isog o malasigong buntag kanatong tanan, mga katropa. Inautunta na kita magmaisugon, maghimong maalamon o siyempre be kind always. Kung unsay na agita, sobra-sobra na lamang gid, mga katropa, pwede na nato ning ibahin ngadto sa uban. Aron makatapang malang kita ngadto sa kadaghanan. Ayan, alas 4:46 na ang atong oras, mga kaigalaan. O siyempre, ato nang atuang karoon ang atong mga balita. Una, sa atong mga headlines.
2: Headlines.
0: Ato ang lakad sa panahon karong buntaga. Jensan, makasinating gihapon o ginabiya kainit nga dagan sa panahon. Apil na ang Sarangani.
2: Headlines.
0: Sa atong nga balitang nasyonal, COMELEC walay plano nga buhayon o buhion ang investigasyon sa campaign donation ni Marco Leta.
2: Headlines.
0: House Prosecution Panel naka-alerto batok sa fake news sa impeachment trial ni VP Sara. Regular briefing andam na.
2: Headlines.
0: Bureau of Immigration gikumpirma nga walay record nga bibiya sa nasod ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Headlines.
0: Senator Bam Aquino sa Senado, reforma sa edukasyon ipadayon. Taliwala sa katawhan o tiwala sa katawhan o pagsalig sa katawhan, ibalik.
2: Headlines.
0: Og sa lain pabod nato mga balita, kampo ni De La Rosa gihimakak nga armed and dangerous ang senador.
2: Headlines.
0: Pilipinas nagpabiling nga low risk sa virus nga Ebola, sigon sa Department of Health.
2: Headlines.
0: Konsumador o mga leader sa Jensan, milikay sa propaganda sa Ignite Power.
2: Headlines.
0: Barangay Alegria, nagkampiyon sa hip-hop competition sa Alabel Summer sa Yawitan 2026.
2: Headlines.
0: Mga balita po nga dala sa itong mga patrollers kay bagong regional director sa PRO TOB, impit na nga miabot sa kampo.
2: Headlines.
0: Motorista patay, human mibangga sa Center Island dahil sa may Coronadal City.
2: Headlines.
0: Tambay nga adik sikop sa operasyon, pusil, droga o smuggled nga sigarilyo. Narecover.
2: Headlines.
0: Motorista nalatayan sa ligid sa forward truck, patay.
2: Headlines.
0: Grabe nga balita ni. O na amping yung kanunay sa kadalanan, mga katropa, ha? Diligid kita angay nga magpasaya-saya diha. Kung wala man lang ta sa kondisyon sa atong panglawas, di nato ipugos nga magmaneho pakitag sakinan o di baka motorsiklo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Dugang detalye ni Ana, ito na pag-asiron, mga katropa, pero relax na mo diha. Ato sa ngadto ang karoon ng ato ang lakad sa panahon. Siyempre, kining bahina. Ato kaninyo, Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
0: Paminaw, kay nauman nga magpabiling hayag o gilibang gyapong kainit ang dagan sa panahon sa dakbayan sa Jensan o tibok probinsya sa Rangani karong adlaw. Ubos ka na sa impluensya sa nagpadayong Easterlist. Ang temperatura pwedeng busaka gyapon sa 36 degrees Celsius sa udto. Diin ang banabana sa heat index magpabiling taas. o pwedeng maabot sa peligroso nga nivel sa lawas. Parang ginauhang ang publiko nga magpabiling hydrated. Pinaagi sa pag-inom og dagkag tubig, gulumitahan ang dugay nga pagpundo. Ilalom sa adlaw gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon aron malikayan ang pagkalapoy sa kalawasan. Sa laing bahin, ang mga lungsod sa Tupi ug Pulumulok sa South Cotabato makasinayot gihapong susamang init sa kalangitan sa kabuntagon. Apan mas nakuha ang posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog o localized thunderstorms pagkabot sa hapon o sa iyo sa gabi. Tuod ka na sa alis ka o sa kainit gikan sa Mount Matutom. Posible makasinati ug mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan kay dobalan ka na sa kilat o pagpanalugdog. Ang adlaw, posidla ka na 5:28 sa buntag o gilaom ang kining busalo para sa 6:02 sa kahaponon.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
0: Perti, no? Oy, may buntag ka rin yung tanan, mga kaigalaan, mga kaisunan natong nagapaminaw. Paminaw kamog sakto, mga katropa, kay ato sang ihatod ka rin yung ang nindot nga awiton. Para sa bagtiayon, mga katropa, nga niagi nagkalabang kalisod, kapait, apan, wag yun intawon, bubuhi sa relasyon. Ha?
3: Good morning!
0: Honeng nindot niya, kanabang inyong relationship ba, nagpadayon, bisan pa sa unsang unos? Sama sa itong pagtulunan kagalina, bisan pa kunsang problema, ha? Ang paghigugmas, pamilya, mga katropa, importante kayo. Kabalo ba kita, usahay, kita mga lalaki, kita mga bana, usahay mga kagilaag, mga kaigsunan, medyo ba masilaag sa dalan? Pero kabalo ba mo ngayon ang mga partner, inyong asawa, ang pingan ganyo yung maayo kay maunay mo, patulid ka na to. Salamat sa mga asawa diya, sa mga misis diya, nga nagapaminaw karon. Dako kayo mong pasalamat na isip mister. Sa inyo ha mga katropa, kay duwag yung kamo, mibiya, bisan pang unsang unos nga nahitabo sa inyo ang pamilya. Ini gabay na itong ganyan, Santong Plus Gold. Bumalik pa kita sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Sarasini. Katropa mo, exciting.

0: Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil. XFM.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
4: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
5: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong Suki Butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
11: XFM.
10: Exciting.
0: XFM.

0: Hi! Good morning! Paghihapon diha ka ninyo! 5.02 na ang atong oras, mga katropa.
1: Good morning!
0: Ay, pangmata na mo! Alas 5 dos na raon! Sarap rin tawa ni! Taon-taon, muhayag ng palibot!
1: Good morning!
0: Ay, muntag diha ka ninyong tarang ha! Siyempre sa ito mga kigilay, mga kaigsunan diha, nga bago rin tawa ang pangmantang mata pangapina! Santom Plus sa Coffee Mix, rekomendado na ito diha ka ninyo. Ah, perti kalamian, oy!
2: Exciting Pilipinas! Imong buntag, among pasidlakon!
0: Tama-tama ang timpla.
1: Good morning!
0: Wow! 503 ang abalita. Kini kamayan itong kanyang Santo Plus Calpo Mix na mapalit sa paborito ng mga butika. Always available dahil sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
1: Good morning!
0: Alas 5.3 na ang atong oras, mga katropa, sa ato mga balita o karon sa atong balitang nasyonal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Walay plano ang Commission on Election. Nga formal, nga banhawon, ubuhiyon ang investigasyon kalambigitan sa mga kontribusyon sa kampanya nga nadawat ni Senator Rodante Marcoleta human. Opisyal nga ni basura ang maong kaso, pipila ka bulan na ang nakalabay. Kini ang dinalian nga gipamahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia taliwala sa bagong reklamo nga gipasangat sa Office of the Deputy Ombudsman batok sa senador alang sa kasong plunder o pandarambong o 3 counts nga indirect bribery tungod sa gikaingong dekalidad nga donasyon nga nagkantidad og 75 million pesos. Bisan pa man ini, gitataw ni Garcia nga ang pool body nagpabiling ready to coordinate o andam nga makigtinabangay o muhatag og impormasyon nga to sa Office of the Ombudsman kung kikinahanglan sa dagan sa kaugalingong nga investigasyon. Ipasabot sa EPES sa COMELEC nga wala silang huna-huna karon ang pag-abli o usab sa maong issue tungod kay wala man sila nadawat kabisan unsang motion of reconsideration o man formal nga gipakabaliwala ang kaso sa ilang hawanan kaniadto kahinunduman nga ang investigasyon sa Campaign Finance Department kung PFAD sa COMELEC naggikan sa usa ka pakiginabi kang Marcoleta sa usa ka TV network sa miaging tuig diing gipangutan na siya kung ngano nga ang naggasto sa iyang Statement of Contribution and Expenditure kung sose, ilabihan man kataas kung itandi sa iyang opisyal nga deklaradong kabtangan o assets. Ngayon panahuna, daling na nalipod si Marcolete pinagi sa pag-ingon nga wala niya i-dokumento ang tinuod nga pangalan sa mga naghatag og pondo tungod sa hangyo sa mismong mga contributors nga magpabiling tago o anonymous ang ilang pagkatawo.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mawala ginang ginasulti ang COMELEC, gidismiss na mong kaso o karon na napunta sa ombudsman. Dili ka ni ginatawag natong targeted char-char melon shake sa atong administrasyon.
4: Ayoy!
0: Kabalo maginta mga kaigalaan nga kaning mga tawhanang gipangkasuhan karon mga pro-Duterte ni. Ha?
4: Ayoy!
1: Good morning!
0: Tara mga pagduta raman ha? Mga pangutana raman ha? Mga pangutana nga angay matubag sa atong administrasyon po mga kaigalaan kay disod po kayo. Kay medyo halata man, kailangan lang yun ninyo ning tubagon.
1: Good morning!
4: Atay!
0: Hala lang! 5.06 ang itong oras mga katropa nang andam na karoon ng House sa prosecution team batok sa posibleng pagdagsa sa mga bakak na balita o fake news o misinformation kalambigitan sa gilauman o makasasayanong impeachment trial batok kang BC Presidente Sara Duterte o sumala kang House prosecution spokesperson o Lano del Sur representative Zia Alonto Adjong ang pagbatok sa mga sayop nga naratibo samtang nagkaduol na ang pagbista mao kana ang usa sa labing dako nga kalbaryo og hagit nga kinahanglang dinalian nga tubagon sa ilang grupo. Gipasabot ni Adjong nga ang nag-unang rason kung gaano nga gitudlo siya isip opisyal nga tigpababa mo ang pagsiguro sa dekalidad, husto og nagpamanahong impormasyon lamang ang madunggan sa publiko pinaagi sa pagpaigayon o mga regular nga briefings sa gayon nga formal na nga magsugod ang husay. Dungan ini, dinilean niyang giawhag ang mga tibuok katawhan sa pagmonitor o pagbantay sa dagan sa kaso tungkol kay kini Osaka sa gradong obligasyon ubos sa konstitusyon, kalambigitan sa accountability o ang tulubagon sa taas ka opisyal sa gobyerno. Sa kasamtangan, human formal nga nag-convene ang Senado isip Osaka Impeachment Court o nagpagawa sa writ of summons, nagpaabot na lang ang House Prosecution Team.

0: sa opisyal nga tubag sa komento o sa kampo ni Duterte ngadto sa articles of impeachment o gikitaktak isumiti kini karong Hunyo 1 ngadto o matod pa ni Adjong sundan kini dayon sa usa ka pre-trial diin latagon ang mga reglamento pagmarka sa mga asilyadong ebidensya o ang pag-ila sa mga testigo sa isig kahabig aron masuta ang hapsay nga dagan sa tibuok pagdungog.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O narin ron ang kinatawag na to ang gubat sa kamaturan taliwala sa politikanhong impeachment.
2: Ayun!
0: Diba? Matod pa. Alerto ko no House Prosecution kay na ako no yung mga bayarang trolls saka ang na yung mga trolls.
2: Ayun!
0: Uso kayo ni karon no? Kanabang sila ang nagbungat ng trolls niya, ipasangil nila sa ilang mga kalaban. Iyon ana, ginagin.
2: Ayoy!
0: Bisag asa ka mo, Anthony, ng kalibutan na karoon mo. Gini nagkakita mo.
3: Atay.
2: Ayoy!
0: Ang naratibo, klaro na gani kayo nga sila ang naitrolls. Niya, mabalilag kalit nga ang pigas na ang naitrolls. Hala!
2: Ayoy!
0: Suma, Aragon, di ba? Kamu nag-hire og mga PR ninyo diya, niya, buhato ninyo og dami accounts niya. Ang pikas na nun ay trolls.
2: Ayoy!
3: Atay!
0: Yun, nararagin ang kinabuhi kin siguro, Chip, no?
2: Ayoy!
0: O, niya itong kinasulti, mga katropa, nga ano lang yan, panapanahon.
2: Ayoy!
3: Atay!
4: Good morning!
0: Samtang gikumpirma karon sa Bureau of Immigration kung walay bisan unsang opisyal nga record nga napakita nga bibiya sa nasun si Senator Ronald Bato de la Rosa pinaagi sa mga nagkalaing-laing tumpahanan sa Dulunggo-anan sa Pilipinas. Subala ni BIA spokesperson Dana Sandoval, nagpabiling limpyo ang ilang database sa bisan unsang outbound travel sa baong magbabalaod taliwala sa nagapadayong manhunt operation sa pagpakita kaniya sa mga otoridad. Gitataw ni Sandoval nga ang saklaw silang pagbantay na alamang sa mga international airports o seaports samtang ang mga baybayon o bay areas gisalig na ngadto sa pagmonitor sa Philippine Coast Guard, kapulisan o mga lokal nga panggamhanan naroon nga masiguro nga dili makalusot ang senador. Kini ang dinalian nga kalambuan na tigayon humana gipahayag sa NBI o sa PNP nga dako ang ilang pagtuo nga ania pa sa sulod sa Pilipinas si De La Rosa. Humana gibalibaran sa Korte Suprema ang iyang hangyo alang sa Temporary Restraining Order o TRO. Gi-alerto na ang mga tracker teams aron kay ipatuman ang pagka-aresto kaniya bisan asa siya karon nga nagtago. Kahit nung dumag si De La Rosa na hanaw sa publiko sulod sa unong kabulan o kalit lang ang may pakitag ni ito Mayo 11 aron bubutar sa pagbag-o sa liderato sa Senado diin napaubos pa siya kadyot sa protective custody sa hawanan sa magbabalaod apan nakalusot o paspas nga bibiya ang senador sa pasilidad sa Senado kanitong sayong kabuntagon sa Mayo 14 sakay sa usa ka pribadong sakinan o sukad nga ito hingpit na kining wala magpakita. Tungod din eh, ang Department of Justice nagpagawas na auxiliadong kamanduan sa pagdakop kaniya o dinalian nga giapilan sa Immigration Lookout Bulletin kung ILBO aron hingpit na nga mapugnan ang unsabang plano rin eh, nga mo lusot o ikyas gawas sa nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Immigration Lookout Bulletin naman yun, order. Dili man ikatong yung pagpugong sa iya hanggang makagawas siya.
2: Ayoy!
0: Pero di gini mo sulay o aging airport mga katrupa kung magawas mo lang yun, iba si Dakpon ni.
1: Eh. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe no, simple kayo ba? Hilong kayo nga pagkatago. Oh, di ba? Watang kabalogani sa pila kabulan, anong kabulan sa iyang lokasyon? Grabihan no? Nga, lalimang ka, itong Mayo 11, kalit lang kami milugwa, subot pasabot, naras, Manila, ni tawhanan eh. Wa din ni Kaoli sa Mindanao. Wapunta ka ba no? Kung asag siya ni Tago, siyempre, ang mga company ini, di maginimutugan yun. Bisa pagkabalo ni sila yun. Labin pa ang mga abogado.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.12 ang itong oras mga katropa, official na ang nagideklarar sa National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa isip usa ka-armed and dangerous o armado o delikado nga individual taliwala sa nagparayong manhunt operation. Aron kay Silvi ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court matod pa ni NBI Director Melvin Matibag gagahapong adlaw. Ang baong klasifikasyon o saka dinalian na pahinumdom alang sa tracker team sa arong nga kanunay sila mag-alerto o mangandam sa posibleng pagsukol sa nagtago-tago nga magbabalaod. Giklaro usab ni Matibag na walay kamanduan sa balaod nga pwede lang ihatag ang warrant ngadto sa mga abogado sa senador kundi kinanglan kining isilbi sa iyang mismong lawas. Nibutyag sa NBI nga base sa nakuha ang CCTV footage sa dihang miikya si Del Rosa gikan sa presidente sa Senado doon na kinibit-bit nga nagkalain-laing duffel bag nga nagdala og dekalidad nga pagduda nga posibleng sudlanan kini sa iyang personal nga armas. Gipalig-on pa kini sa nahitabo nga dugoong nga pagpamusil sulod sa Senado niya itong Mayo 13 eh. Din ang iya mga gwardiya nagpabuhagay og kapin sa 40 nga warning shots batok sa mga otoridad. Gwardiya ba na ito niya gwardiya man itong Senado? Gumika din ni nakatutok karon ng Firearms License Revocation and Restoration Board sa Philippine National Police aron dinalian nga hiskutan ang hipit nga pagkansela sa tanang license firearms nga nakarehistro sa pangalan sa kaning hepe sa kapulisan. Bisan pa man ini, giangko ni Matibag nga ang laktod nga pagbawi sa lisensya usa ka dako ka kalbaryo tungod kay dili man otomatiko nga makuha o makumpiskadayo ng mga otoridad ang mismo mga pisikal nga armas gikan sa kamot sa subject samtang gawas nun pa kini sa pagtago sa kasamtaga ng pabiling sinyado ang tibok pwersa sa NBI o PNP sa paggukod sa tinuog yan ay mutangan ni De La Rosa samtang nga Department of Justice nimando na nga gamito ng tanang pamaagi aron nga madakpan ang senador nga giisip sa karon kung sa kahimpit nga fugitive from justice.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Fugitive from justice. Kuya, wala lagi silang deklarasyon, no? Inang, ato na sa kantuang karon ang balita ni Katropang Che. Okay, nasa linya karon nakaungong mga kaigalaan. Tambay nga adik kasikop sa operasyon. Hapusil, droga o smuggled na sigurilyo na recover. Atong sayro na dugang detalye, Katropang Che, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Balhog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kaning factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Putimbato Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan. Gilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron, walay trabaho og nanimuyo sa nasangpit nga lugar, kinsa nakuhaan og 12 ka sachet sa gituuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sutaon kun nalambigit ba usab sa illegal nga binuharan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido, hepe sa Police Station 10, nga gioperasyonan ang suspect human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usabay laing binuhatan ang suspect tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip nang daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa sampit. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa, aron sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Leghead, XFM News.
0: Ang salamat sa iyong report, Katropang Che!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang adtoan po na itong report ni Katropang Ivan Polona, ang kamotorista na latayans ligid sa forward truck patay. Atong saraw ng dugang detalye, Katropang Ivan, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Padayon ang imbestigasyon sa Pulomulok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay human nga naligsan sa forward truck alauna sa haponing niaging Sabado, Mayo 23, 2026 nga nagtabo sa National Highway Pulomulok South Cotabato. Giila sa Pulomulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron o residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal ng impormasyon, gikan matod pa sa Isulan Sultan Kudrat ang truck, sakay ang magparyente nga padlong-unta sa Jensan, aron nga maligo og dagat, apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente ni ining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang investigasyon sa TMU Pulomulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Palenza. Samtang gikustodiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik o alerto, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salayan pala itong mga balita. Siyempre, kinikabahin na itong kaninyo sa Santong Plus Gold. Ikinanglan ni sa itong kalawasan, mga katropa, aron mabangmiyo ko itang ligon kanunay. Santong Plus Gold, papalit sa paborito na itong mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So, abang pala itong balitang nasyonal, gihingusgan ni Senator Bam Aquino sa iyahang saad nga ipadayon ang mga reforma sa sektor sa edukasyon, dugan sa iyahang panawagan sa Senado nga ibalik ang pagsalig sa publiko taliwala sa mga hagit sa ekonomiya. Gipahayag ni Senator Aquino ngadto sa bagong chairperson sa Senate Committee on Basic Education nga si Senator Loren Legarda ang iyang suporta aron nga masiguro nga dili maputol ang momentum sa mga mahundarong reforma. Lakip na ang 10-year National Education Plan. Gibilin ni Senator Aquino ang kalampusan sa sektor sa edukasyon o gihagit ang kaniyang mga kauban kay salikway ang kasaba sa politika o mobalik sa pagtrabaho alang sa mga Pilipino sa iyahang napulo kabuwan nga pagpanerbisyo. Napamatunan ni Aquino nga nahimong sulbaron ang krisis sa edukasyon pinagi sa paraghiusa o dinalian nga pagtubag sa mga isyu. Ubos sa iyahang pamunuan na record sa Senado ang makasaysayanong 1.34 trillion nga pondo alang sa edukasyon aron tuigang 2026 ang labing dako nga budget nga gigahin alang sa buong sektor na sulod sa pondo sa 67 billion para sa pagtukod sa libo-libong classroom, pagpalapad sa national feeding programs, o dugang suporta alang sa milyon ka mga trabahante o estudyante sa kolehiyo.
5: Ulit po natin ang bawat araw na binigay nyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon, hindi dapat tumigil dahil lang sa politika.
0: Nagtuong matod pa si Senator Aquino kay Pedayon ni Legarda ang nasugdang reforma tungod kay nailan usab si Legarda sa iyang dedikasyon o advokasya sa edukasyon.
6: She's been working in the education space for a long time. And she asked me to be vice chairman. And sabi ko naman, our office will turn over all the research, all the studies, all the bills that we've prepared. And I hope that she will continue to do that. I hope that she will also fight for the budget in the same way we fought for the budget last year. No? Na sana in 2026, ito pa rin ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas para sa edukasyon.
0: Gawa sa edukasyon, gipasabot usab ni Senator Aquino nga kinahanglang hatagan o pagtagad sa Senado ang pagkuha sa value-added tax kung VAT sa petrolyo o pagbawas sa VAT gikan sa 12% at sa 10% aron bang mapaubos ang presyo sa panaliton. Gidusot niya ang Senate Bill 2047 o SB 265 alang sa baong mga reforma sa buhis.
6: Habang nagkahagulo sa politika, yung taong bayan, mataas pa rin yung presyo ng gasolina, mataas pa rin yung presyo ng pagkain, mataas pa rin yung presyo ng lahat ng bagay, yung wages hindi pa rin tumataas. Our economy has basically gone down, inflation has gone up, and lahat yan nangyayari sa buhay ng tao habang nakikita nila nagkakagulo yung mga leaders nila.
0: Sa iyang termino, nakaduso si Senator Aquino 12 kabalaod nun, 9 ka-sponsored bills o 22 ka-authored bills. Sa katapusan, nagpailundom si Senator Aquino sa Senado bahin sa kahimtang sa nasod o sa pagpabalik sa pagsalig sa publiko ngadto sa institusyon.
6: Nang tingin ngayon ng mga tao sa mga institutions nila. And, you know, for the Senate, the only way to get back or to get back that trust, una-una is really, firstly, to do our job. So the work has to continue.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang at ang oras, alas 5.22 na ha! Alay pa na itong mga balita, hugtanong gimakakarong adlaw sa Campo de Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang opisyal ng deklarasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI na giisip kining armed and dangerous o armado, delikado, taliwala sa lipalayang pagpagintangan to kaniya. Sa usa ka dinalian nga pamahayag datong Domingo, gipahayag ni Attorney Jimmy Bundok ang legal counsel sa senador, ang NBI o gagingon nga ang maong ahensya mao'y tinuod nga armado delikado tungod sa paggamit o mga armadong personahe aron ipatuman ang usa ka warrant nga wala gani gipakita kanila o wala miagi sa lokal nga korte sa Pilipinas. Gisabay usab ni Bundok ang dinalian nga paggukod sa gobyerno diin na iyang gipasabot nga ang warrant o pares gikan sa ICC nagpabiling nga usa lamang ka piece of paper o yano ka papel tungod kay wala pa mo paggawas og pinal nga desisyon ng Korte Suprema kalamigitan sa legalidad dini human ang nasod mibiya sa baong tribunal kahinumduman nga bisan pa man nga gibalibaran sa Korte Suprema ni atong Miyerkules ang hangyo ni De La Rosa alang sa TRO gipatinaw sa korte nga wala pa nila maresolba ang nagunang unod sa legal nga issue kung pwede ba gyud nga makapanghibulos ang mga langyaw ahente sa pakaresto sa walay pagtugot sa lokal nga jurisdiksyon. Sa pikas bahin, mga kaigalaan, nagpabili ng baruganan sa Department of Justice. Nga ubos ni sa Justice Secretary Frederick Bida nga si De La Rosa usa ka hingpit nga kagi o fugitive from justice nga kinahanglan dinalian nga badakpan aron ni atubang sa mga kasong crimes against humanity o murder. Samtang nagpadayon ng graming lalis sa balaod o ang pagmando sa NBI nga makalerto batok sa posibleng armas sa senador ang Bureau of Immigration kung BI in Mibutyag nga wala pa napatik nga record nga nakagawas sa nasun si De La Rosa pinagi sa opisyal nga pantalan hinungdan nga gipakatap na ang dekalidad ng trucker team sa PNP o NBI aron nga silyaduhan ang iyang nahimutangan sa sulod sa nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sulod sa unong kabulan, wa mangganin mo kakita kada pa noon.
2: Ayoy!
0: Nga kaibaw siya nga mas delikado iyang kahintang karong panahon na.
2: Ayoy!
0: Sige! Run, bato, run! Nadreo, Senator Bato Dalorosa, kanunay nga nakapilit na rin.
2: Ayoy!
0: Huwag ganun tawa ni Liyok-Liyok. Sige, nag-gatis ni.
2: Atay.
0: Ay, nako. 5:25, mga itong oras, mga kaigilaan. Ay, pagmata na yung tawan mo! Ari ang kanta, gikan kang Randere, a local artist para rin sa'yo. Alas 5:25, itong oras, mabalik pa kita. Kini nga bahay na itong kanilang Santon Plus Gold. Aba na itong Santo Plus Coffee Mix. Kanyang programang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Ruel Tumantay. Sa XFM 95.9 General Santa City, katropa mo. Exciting!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Salton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
0: Turbo! Supplement for men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo! Supplement for men!
7: Mas lalakas ka pa!
2: XFM!
0: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Soap!
8: Ito si Aida Cordero. Kaputiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Soap.
9: Ako si Roy, o sa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa

0: FM.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Tsaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nyang ano? Exciting?
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy?
6: 95.9 XFM.
7: Oras na ito, alas 5.37 na! Kanimbangin na itong kanino, Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, ganda kong tabang sa itong kalawasan, mga katropa. Kaya ito ang kalawas mo, ginag-produce ng Vitamin C. Ah, di ba? Monapunan na ito itong kalawasan ng Vitamin C. Aron mahimo kita ang protektado sa unsang balatian, labin pa karon. Di ba? Nga nabay mga viruses nga nagkakalat sa tuang nasud pero dili pa man ni low risk pa man ni labin pa ang Ebola, di ba? Muna ampingan na ito tong lawas, pakusgo na ito tong immunity kontra ni ana mga bakterya, mga viruses. Take Santong Vitamin C every day.
8: Good morning,
9: exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
7: Mabalik kini sa paborito na ito mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
9: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
7: Lain pa na ito mga balita, giklaro karong adlawa o kagahapong adlawa sa Department of Health, kawalay bisan o sa kakaso nga makamatay ka virus sa Ebola nga natala sulod sa Pilipinas, na pabiling kinabayan ubos o low risk ang risgo na ini alang sa tibok na sud. Sa gihimong opisyal ka pamahayag ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, iyang gihugtan nga walay dinalian nga rason aron nga magpanik ka mga Pilipino bisan pa man sa gikitahong usa ka bagong Ebola outbreak ang nahitabo sa nasod sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Ipasabot ni Domingo nga layo kayo ang lokasyon sa Pilipinas gikan sa West Africa diin nakahimutang ang Congo. Hinumduman nga maba ang chances sa transmission niini sa ato ang dapit. Dungan niini, ipatinausab sa opisyal nga walay girekomenda ang World Health Organization o WHO nga ipatuman ang travel ban o wala usab plano ang gobyerno sa Pilipinas nga musira sa ato ang mga utlanan. Apan, subay sa kamanduan ni DOH Secretary Ted Hermosa, ang Bureau of Quarantine dinilian nga nagpatuman og dekalidad og hingpit nga screening alang sa tanang mga pasahero nga gikan sa duha ka naasoy nga mga nasod sa Africa.
9: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
7: Alas 5.39 na ang atong oras sa atusang atuan ang mga balita sa atong mga patrollers. Sunaon na ito si katropang Ivan Polonan. Ay ari, patay motorista, patay human. Ala, bibangga sa Center Island sa Coronadal City. Atong sayro na dugang detalye, katropang Ivan, imo na.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki. Human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo alauna 25 sa kaadlawon kagahapong Domingo, Mayo 24. Sa may National Highway sa Purok Garfin, Barangay Paraiso, Coronadal City, South Cotabato. Giila ang namatay nga biktima nga si Johan Concebet Tongko, 23 anyos, residente sa Purok Basagana, Barangay Bambad, lungsod sa Isulan, Sultan Kudarat. Subay sa imbestigasyon sa Coronadal City PNP Traffic Section, nagsubay sa National Highway gikan sa munisipalidad sa Banga. Paingon sa sentro sa syudad ang biktima, sadyang niliko sa wala. og nabangga sa konkretong Center Island. Nakaangkon og grabing samad sa ulo og nagkaniyang parte sa lawas ang biktima. Hinungdan nga daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital apan alas 2:20 sa kadlawon. Gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival. Nasayran nga paspas ang pagmaneho niini apan padayon pa nga ginasulta sa mga otoridad kung unsa hinungdan sa maong disgrasya. Sa pagkakaron, ang motorsiklo sa biktima anana sa kustodiya sa Corona del City, PNP. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw, hilabi na kung magmaneho sa gabi. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Santang bagong regional director sa PRO 12, hingpit nang miabot sa kampo. Atong sayro na nulungan detalye, katropang Philip Oligario, imo na!
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mainitong giatangan sa Tibuok Police Regional Office 12 ang pag-abot sa bagong regional director kagahapong adlaw human ang gilusad nga reshuffling sa pwersa sa Philippine National Police kon PNP. Giassign si Brigadier General Alan Manibog isip bagong regional director sa PRO 12 nga muhulip kang Brigadier General Arnold Argente. Si Manibog kanhing deputy for operations sa PNP ug lakip sa mga opisyal nga nitutok sa investigasyon kalabot sa insidente sa pagpamusil sa Senado. Samtang si Argente ang ibalhin sa PNP Directorate for Intelligence human sa iyang katungdanan. Gilusad ang ceremonial joint turnover and assumption of office sa Camp Brigadier General Rafael Crame sa Quezon City ni nakalabang Mayo 22 to 2026 sa pagpanguna ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. Kundiin nagpadayag si Police Brigadier General Manibog sa iyang commitment sa pagmintina sa operational gains o institutional reforms sa PRO 12 samtang paligunon pa nila ang public trust, operational readiness o community partnership sa Tibuok Rehiyon.
5: Lahat naman ay nakadown-train. So meaning the initiatives that had been imposed by my classmates are effective.
0: Kini nga kausaban kabahin sa reorganisasyon sa nasudnong kapulisan sa lain-laing rehiyon sa nasud. Mga katropa ang atong panglawas kinahanglan adlaw-adlaw himsog aron makalikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Cold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Cold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Atong oras mga katropa, alas 5.43 na magandawan. Ay, salayin pa natong mga balita. Nagpabiling mainiton ang diskusyon sa General Santos City o sa mga kasilingan ng lungsod human mipakita o grabing pagduda ang mga konsumidor o lokal na opisyal batok sa gidusong joint venture agreement kung GVA tali sa Socoteco 2 o Ignite Power. Misamot pa ang tensyon luyo sa mga agresibong lakang sa mga public relations officers sa maong korporasyon din. Prangkang gibarugan ni Attorney Red Yumang ang maong kampanya o gipahinduman ang ilang PR man nga dili magpataka o pag-cherry pick sa mga interview aron lang nga paboran ang ilang corporate narrative. Diklaro sa kampo sa mga Yumang nga ang pagtambong ni Barangay San Isidro Kapitan Jeff Prox Yumang sa usa ka forum o sa lamang kapagtuman sa katungdanan sa panggobyerno aron paminawon ang tanyag o dili kinitimaan nga uyon sila sa maong privatization. Mibarog usab si NDDU President o hinabi convenor Brother Manuel De Leon aron nga ipahinumdom sa kapin 300,000 ka mga member consumer owners kon MCOs nga ang upat kadekada nga kalampusan sa kooperatiba gipanag-iya sa hiniusang singot sa katawhan og dili tungod sa usa ka self-proclaimed savior. Gi-question usab o gi-question karon sa mga kritiko kung ngano nga 70% sa kontrol ang maadto sa Ignite Power samtang 30% lang ang mabilid sa mga konsumador. Taliwala sa kamatuuran nga parehong nagkantidad o 10 bilyones ang prangkisa o asset sa Socoteco 2 o ang ipasulod nga pondo sa pribadong investor. Gi-kabalakan usab og dako kung unsa ang dangatan sa kapin 2 billion pesos nga reinvestment fund for sustainable capex on RFSC nga hinaguan sa mga konsumador sulod sa daghang katuigan. Bisan pa man sa nagpalayong pangapod-apod og ayuda sama sa nagdapulo ka kilo nga bugas gikan sa kampo ni boxing legend Manny Pacquiao, nanawagan ang mga lokal nga leader nga magpabilin nga kritikal og magbinantayon sa katawhan. Gipamhayag usab ni Attorney Red Yumang nga maalamon ang mga generals og dili basta-basta mapalit sa ilang baruganan sa bisan unsang klaseng propaganda. Sa kasamtangan, gihagit sa publiko ang Board of Directors sa Cooperativa. Ilabinan si Director Elenito Titing Sinet nga i-reset ang proseso, paminawon ang bulo sa mga miyembro og siguruhon nga ipaagi sa usa ka transparent o patas nga competitive bidding ang maong dako nga transaksyon.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Ilahang naratibo na. Inyuhan ang naratibo. Pero kada lang, ang problema ninyo diha, kay nireklamo ang pabilyang Yumang. Kay nga nung gibutang ko nun ninyo, nga pabor na si Kapitan Jeprox Yumang o giputol ang video.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Murag dili man siguro makaayo Senator Manny Pacquiao ang imuhang mga PR man. Murag mas makaguba manoon ni sa kamada sa inyuhang GBA diya sa Sukuti ko to. Okay, puros bakak may ginapagawas ni ini, di ba? Former Senator Manny, di makaganahan og mga bakak o mga pagpaniobra. O di maganik kaganahan ni anang ginatawag nga pagpangaw ka kwartas gobyerno. Pareho raman na sa pagpamakak, di ba? Siguro, ato siguro ang tanaw ni former Senator Manny Pacquiao kay Basi Kunyag, mauna nun ay makadalag alaot sa inyuhang plano, sa inyuhang plano nga pagtabang sa Sukutekoto.
8: Good morning!
7: Ito nang ibilin, alas 5:47 na itong oras.
8: Good morning!
7: May buntag yapon diya ka ninyong hurot mga kaigalaag, mga katropa na ito, ganagang paminaw. Ay, 5:48 na ganyan tawo, nag-awas ang talento, kusog o kadasig sa mga kabatanunan. Gikan sa nagkalain-laing barangay atol sa gipaygay ng hip-hop competition, usa sa mga nagunang highlight sa Alabel Summer Sayawitan 2026. Ang maong mabulukong kalihukan malampusong gipaygayon sa Alabel Municipal Civic Gymnasium na itong Sabado sa gabi. Diin, mikuroga sa intablado tungod sa paspas o organisadong choreography, kusog nga enerhiya, o ang talagsaong performance sa matag grupo. Gideklarar nga dinilian o dekalidad ang kampiyon sa Barangay Alegria ubos sa pagpangulo ni SK Chairperson Honorable Hanamay Lendio. Human nilang mapabilib ang mga hurado. Pinaagi sa ilang talagsaong presentasyon. Gisundan kini sa Barangay Bagakay na nakakuha ang pagka-first runner-up ubos ni SK Chairperson Honorable RG Remando. Samtang may pwesto sa second runner-up ang Barangay Spring sa pagpangulo ng SK Chairperson Honorable Judy Mark Maki. Bitambog usab sa kalihukan si Municipal Councilor Honorable Enriquito Daguplo, isip representante ni Municipal Mayor Lelebet Ibing Salarda, kauban si PPSK President Al Haneka, si Pulalon Andaya o Municipal Youth Development Officer Alfie Agang. Ang maong kompetisyon dungan sa singing duet competition na nagtubong sa paghatag og saktong higayon sa mga bata na naroon mapakita ang ilang talento sa musika o performing arts tuod sa kalampusan sa aktibidad. Dako ang pagpasalamat sa SK Federation of Alabel ngadto sa tanang misuporta. Ilabina sa mga hurado nga mga voluntaryo gikan sa Smile Alabel Youth Organization kung sayo o ang tibuok kabatanunan nga mipakita og disiplina, panagiusa o dekalidad nga sportsmanship.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Mo rin dapat pag-abungaton sa mga munisipyo, mga city, haribang summer, sayawitan, saman ining paigayon sa Alabel, ay maukini usa sa mga pamaagi aron ang atong mga kabatanunan malikay sa grabing impluensya sa social media, sa mga gadget, o sa illegal nga droga. Aron balikay din ato mga kabatanunan, mga kaigsunan. Importante kay kana. Alright, alright. Oy, 5:50 naman ni atong oras, mga kaigalaan. Sa on taman ipagpadayon sa unahan, wala naman tayong oras na ini. Kinigabahin, giyatong karinyo sa Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, haba na itong Santong Herbal Tea, Santong Herbal Oil, Santong Vitamin C. Napodiha ang Clear Skin, Santong Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Sis the Pain, o Turbo Man Enhancer.
8: Good morning!
7: Na! Talaman-talaman kayo sa iyong pagpaminaw, mga katropa. Huwag naman tayo igong oras mo pa na yun sa unahan. Musunod na ang Express Balita. At o makauban, wailain ko din si katropang Philip Oligario. Munang relax sa mudea, mubalik pa ko niya. Kauban si katropang Chris Legaspi sa programang Bullseye. Mga katropa, salamat sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan na lamang sa kinidibok ang porsa sa XFM Network Philippines. Alang sa likiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Roel Dumantay. Nagayong kaninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi Katropang Roel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye!

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: copy daw nga
7: Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
6: nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sad.
7: Usa, epektibo din yung
6: copy day.
7: Ining Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
6: nga na sa field na sign
7: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
6: distingin yung inom ning

0: directly sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Vision Next! Dagana ang natabangan!
4: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Arnel. Katrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Blasco, dili na dyan na ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Epektibo gid kayo.
6: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:00 na sa buntag.

0: Balitas Sabundan Express, Balitas Sabundan.
1: Sa ulang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
2: Headlines.
1: NBI nagmugna og tracking team alang sa tulo ka lokasyon ni Senator Bato de la Rosa.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, bagong regional director sa PRO 12 himpitang ni abot sa kampo.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang regional, lalaki giluba patay sa batanong suspect sa Mandahikan, Kabangsalan.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang national, trial Bato kang VP Sara Duterte dili angay maapektuhan sa rigodon sa Senado sumala sa House panel.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, mga pulis gipakusog ang employment dool sa White House human ang report sa pagpaputo og pusil.
2: Headlines.
1: Sa sports news, Agusan del Sur andam na sa makasaysayanong unang pag-host sa palarong pambansa 2026.
2: Headlines.
1: Samta sa showbiz news, Joshua Garcia may angkon nga dili komportableng magpakita og dagang panit sa kamera.
2: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, pet translator nga adunay AI nga gikan sa China. Kontrobersyal nga gibaligya sa merkado.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon.

0: Express. Balitas Abundant. Express. Balitas Abundant.
1: Sok sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanano. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningad ng Lunes, pet sa 25 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hato dato kaninyo ang mga inito ng labas kabalita ning Adlawa. Kiningabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nagunari ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasampit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay na kapamatuod busaw sa pagkinahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 9 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon pa, mga katropa. Anian na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Ang atong top story, mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas, umaanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
1: Nagbugna na og tracking team ang National Bureau of Investigation kun NBI alang sa pagtuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Mato ni NBI Director Melvin Matibag, tulo ka mga posibleng lokasyon karon ang hugot ginatutukan sa mga otoridad diin na nahimong o mamahimong anaa sa senador. Nangayon na usab silang tabang sa uban pa mga intelligence networks alang sa mas pakusgan o aron nga mas mapakusgan pa ang pagmonitor. Naghihimo kini humaning na pagawas o kamanduan ang Department of Justice kay patuman ang unsamang utos o mando gikan sa ICC. Gihakit usab ni Matibag ang senador nga mas maayong voluntaryo na lang kini nga mo-surrender sa balaod.
2: XFM. Top Stories. XFM Weather Update.
1: Ano na nay 11 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa atong weather update, mga katropa. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, lawas o dapat lawas kanunay ligon, tumarnaog Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, ang lakad sa panahon karong adlong Lunes, makasinati og mapanganuron nga kawanangan ng General Santos City di na nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang gikutskun sa hangin nga dunay pagkagaros kamukabat sa 28 degrees Celsius o kilometer per hour. O dunay 50% ang chance sa pag-ulan. Sa South Cotabato na usab, makasinati og init inubanan sa pagdagom din na naa sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 7 kilometers per hour sa gikuskun sa hangin ganunay pagagoros kamukabat sa 19 kilometers per hour o 56% ang chance sa pagulan. Ang area na usab sa Sarangani Province, makasinati og panihapon o kadunay pagpanalugdog kilat din na naa sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin, ganun ay pagagoros, nga mukabat sa 26 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw, mga katropa, misidla kaninang alas 5.23 sa buntag o musalo po niyang alas 5.48 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: 12 minutos, mga katropa, ang milabay o nakalabay. 13 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Salain pa nato mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mainitong giyatangan sa tibuok pwersa sa Police Regional Office 12 ang pag-abot sa bagong Regional Director. Kagahapong adlaw human ng angilusad ng reshuffling sa pwersa sa Philippine National Police kon PNP. Giassign si Brigadier General Alan Manibog isip bagong Regional Director sa PRO 12 nga muhulip kang Brigadier General Arnold Argente. Si Manibog ang kanhing Deputy for Operations sa PNP. Og lakip sa mga opisyal nga nitutok sa investigasyon kalabot sa insidente sa pagpamusil sa Senado samtang si Argente ang ibalhin sa PNP Directorate for Intelligence human sa iyang katundanan. Gilusad ang ceremonial joint turnover and assumption of office sa Camp Brigadier General Rafael Crame sa Quezon City ni nakalabay Mayo 22 sa pagpanguna ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Kundi inapadayag si Police Brigadier General Manibog sa iyang commitment sa pagmintina sa operational gains o institutional reforms sa PRO 12. Samtang panigunon pa nila ang public trust sa operational readiness o community partnership sa Tibuok Rehiyon. Kini nga kausaban kabahin sa reorganisasyon sa nasudnong kapulisan nga sa lain-laing rehiyon sa nasud.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ano na 14 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag sa lain pa mga detalye sa itong balitang lokal. Motorista patay human mibangga sa Center Island sa Coronadal City. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan? I-Express, balita mo.
2: Live report.
3: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo alauna 25 sa kaadlawon kagahapong Domingo, Mayo 24 sa may National Highway sa Purok Garfin, Barangay Paraiso, Coronadal City, South Cotabato. Giila ang namatay nga biktima nga si Johan Concebet Tongko, 23 anyos, residente sa Purok Basagana, Barangay Bambad, lungsod sa Isulan, Sultan Kudarat. Subay sa imbisigasyon sa Coronadal City PNP Traffic Section, nagsubay sa National Highway gikan sa munisipalidad sa Banga, paingon sa sentro sa syudad ang biktima, sadyang niliko sa wala og nabangga sa konkretong Center Island. Nakaangkon og grabing samad sa ulo og nagkaniyang parte sa lawas ang biktima. Hinungdan nga daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital apan alas 2:20 sa kadlawon gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival. Nasayran nga paspas ang pagmaneho niini apan padayon pa nga ginasulta sa mga otoridad kung unsa hinungdan sa maong disgrasya. Sa pagkakaron, ang motorsiklo sa biktima anana sa kustodiya sa Coronadal City PNP. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw, hilabi na kung magmaneho sa gabi. Tumar og Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Live report.
1: 16 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag mga katropa samtang sa laing detalye sa itong mga balitang lokal. Tambay nga adik, sikop sa operasyon, pusil, droga o smuggle gasigarilyo na recover sa kapulisan. Ano na'y dugang detalye sa katropang Cherish League Head? I-Express, balita mo.
2: Live report.
4: Balhog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kanhing factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Putimbato Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan. Gilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron walay trabaho og nanimuyo sa nasangpit nga lugar, kinsa nakuhaan og 12 ka sachet sa gituuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sa taon kung nalambigit ba usab sa illegal nga binuharan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido, hepe sa Police Station 10, nga gioperasyonan ang suspect human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usabay laing binuhatan ang suspect tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip ng daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa nasampit. Sa pagkakaron, giandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa aron sa himsog nga panglawas mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropa ang Cherish Leghead XFM News.
2: Live report. Live report.
1: 16 o 18 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa dugang mga balitang lokal. Motorista nalatayan sa ligid sa forward truck patay. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
2: Live report. Live report.
3: Padayon ang imbestigasyon sa Pulumulok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay human nga naligsan sa forward truck alauna sa haponing niaging Sabado, Mayo 23, 2026 nga nagtabo sa National Highway Pulumulok South Cotabato. Giila sa Pulumulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron o residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal ng impormasyon, gikan matud pa sa isulan Sultan Kudrat ang truck, sakay ang magparyente nga padlong-unta sa Jensan, aron nga maligo og dagat. Apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente niining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang imbestigasyon sa TMU Pulumulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Palenza. Samtang gikustodiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik o alerto, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Live report. Live report.
1: Samtang dunay 20 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Gipahigayon ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang sunod-sunod nga konsultasyon o paglibosuroy sa nagkadaiyang sektor sa Lone District sa Jensan. Aron daling maaksyonan ang mga nagunang problema sa komunidad, sentro sa maong konsultasyon ang pagpaminaw sa katawhan kalabot sa ilang sitwasyon o pagtanaw sa patanaw sa tinuod na kahimtang niining panahon sa krisis. Gawas ni inigisusi usab sa magbabalaod ang kahimtang sa mga proyekto sa infrastruktura sama sa drainage o mga underpass aron masulbad ang kahuot sa trapiko o baha. Gipahayag ni Nograles nga prioridad sa iyang buhatan ang pagdala sa tingog sa matag mamumuo o pamilyang heneras gantong sa Kongreso aron masiguro ang transparent o dinalian nga solusyon.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal, nagpabiling mainiton ng diskusyon sa Dakbayan o kasilingang mga lungsod dungan sa kusganong pagsuway sa mga public relations kon PR officers sa Ignite Power nga makuha ang pagsugot sa publiko alang sa tanyag joint venture agreement kon JVA uban ang Socoteco 2. Misamot ang tensyon human ang prangkang pagbarog ni Red Yumang sa maong korporasyon pinaagi sa pagtawag sa ilang PR man nga dili magpataka o dili mag-cherry pick sa mga interview aron lang paboran ang ilang corporate narrative. Giklaro sa kampo sa mga Yumang nga ang pagtambong ni Barangay San Isidro Kapitan Jeff Rox Yumang sa usa ka forum usa lamang kabuhat sa lokal nga panggobyerno aron paminawo ng tanyag og dili nagpasabot nga sila nagsuporta sa maong lakang. Sa pikasbahin mibarog usab si Brother Manuel De Leon aron ipahinumdom sa kapin 3,000 ka mga member consumer owners kon MCOs nga ang upat kadikada nga kalampusan sa kooperatiba na kabot pinaagi sa naghiusang singot sa katawhan og dili tungod sa usa ka self-proclaimed savior. Gi-question usab karon sa mga kritiko kung anong 70% sa mga bagong kumpanya ang napatuman sa Ignite Power samtang 30% sa mga ang ibilin sa mga konsumidor. Luyo sa kabatuoran nga parehong napulo ka mga bilyon ka pesos ang kantidad sa assets sa Socoteco 2 ug ang ipasulod ga pondo sa maong pribadong investor. Ano na usab dakong kabalaka kung unsa ang padangat sa kapinduha ka bilyon ka pesos nga reinvestment fund kon RFSC. na hinaguan sa mga konsumidor sulod sa daghang katuigan. Dugang pangabisan pa man sa nagpadayong pagbuhos sa mga ayuda sama sa 10 ka kilo nga bugas gikan sa kampo ni boxing legend Manny Pacquiao, nanawagan ng mga lokal nga leader nga magpabilin nga critical o magbinantayon ang katawhan. Pahayag pa ni Red Yumang nga malamon ang mga taga-Jensan o dili basta-basta mailog ang ilang baruganan sa bisan unsang klase nga propaganda. Sa pagkakaroon, gihagit sa publiko ang Board of Directors sa kooperatiba, ilabi na si Director Elenito Titing Sinit nga i-reset ang proseso, paminawon ang mulo sa mga miyembro o siguraduhon nga ipaagi sa usa ka transparent o patas nga competitive bidding ang maong transaksyon imbes nga dulaon kini sa dinalian nga

0: Ano na ba 24 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang regional? Hatod ganito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ini mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Lalaki guluba patay sa bagong sospek o batanong sospek sa Mandahikan, Kabangsalan. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinaagi na katropang Rustom Villafranca. I-Express, balita mo.
1: Live report.
2: Patay sa pagpangluwa ang usa ka lalaki pasado alasay sa gabi niatong Biyernes, Mayo 22, 2026 sa May Purok 8, Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang biktima giilang si John, 37 anyos, Minyo Liburer. Samtang ang sospek na ilang si alias Manuel, 19 anyos, Olitawo, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya o parehong residente sa nasigutang lugar. Pasi sa investigasyon sa Kabanglasan PNP, matod sa mga saksi nga ang biktima gikuyugan sa sospek pauli sa iyang panimalay. Sa wala pa nakaabot sa Pinoyanan, nagkalalis ang duhangan isang potsa sinumbagay. Ni dagan dayon ang biktima paingon sa iyang balay, apan gigukot gini sa sospek, pipila ka minuto ang milabay. Ni abot ang sospek sa balay sa biktima, kuyog ang usa ka lalaki. Ang sospek ni bunot dayon og kutsilyo og gidunggap ang biktima, nga naigo sa walang bahin sa tiya ni ini, nga nirisulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente, ni sibat ang sospek sa wala masayring direksyon. Samtang ni surrender usab ang suspect pagkaadlaw nga Sabado, Mayo 23, ug anaa karon sa kustodiya sa Kabanglasan Municipal Police Station kinsa makatubang sa kasong homicide ngadto sa korte. Mga katropa, kapibang nga healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang dunay 26 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa lain pang mga detalyang regional. Abandonadong gituohang marijuana na diskubrehan ato sa cleanup drive sa LGU Kapalong. Ano na'y dugang detalye sa katropang Gab Alas? I-Express, balita mo.
1: Live report.
3: Nadiskubrihan ang usang ka-abandonadong gituohang marijuana atol sa gihimong clean-up drive sa lokal nga panggabanan sa Kapalong Duol sa publikong sementeryo sa barangay Manike, Kapalong, Davao del Norte ni adtong milabayng adlaw. Base sa report gikan sa Kapalong Municipal Police Station, ang nadiskubre sa maong ilegal nga droga pinaagi sa alerto og responsableng lihok sa usa ka empleyado sa LGU nga gila lamang sa alias nga si Mike. Samtang nagsalmot sa opisyal nga community cleanup activities mong lugar, nakamatikod ang maong empleyado ug usa ka dilaw nga plastic nga cellophane nga gilabay sa Dublin sa Purok 11C dool sa Kapalong Public Cemetery. Sa diyang gisusi ang sulod niini, nakita ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga gituhang uga nga dahon ug mga tumoy sa tanom nga gituwang marijuana. Human sa pagkadiskubre, gilayo ni ining gikontak ang kapulisan alang sa hustong aksyon. Samtang pagabot sa responding team sa Kapalong Municipal Police Station, gikumpirma ang pagka-recover sa usaka sa shay nga adunay gibanabanaan nga 0.98 grams sa gituwang marijuana o adunay gibanabanaan nga katidad nga 500 pesos sa merkado. Sumala pa ni Police Major Patalinghog, nagpakita nga ang pag-atiman sa palibot o ang pagka-mabinantayon sa komunidad adunay dakong papel sa pagpugong sa kriminalidad ilabi na batok sa illegal nga drug. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang maong empleyado sa iyang paspas og responsableng aksyon nga nakatabang aron mapugngan ang posibleng pagkatag sa maong kontrabando sa komunidad. Katropa, kaping healthy dinigrata tayo ng collagen ay magpagkita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal.
0: Ano na 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang nasyonal. Hatod gratis sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na o Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal.
0: D3 Dili ang ngayon nga malangan o maapektuhan ang bisan unsang balasahon sa liderato sa Senado ang nagpadayong proseso sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kini ang gikabutyag sa House Prosecution Panel pinaagi sa ilang patigpamaba nga si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Sumala ni Adyong katungod sa katauhan nga masayran at tibuok kamatuoran o katungod usab sa Vice Presidente nga dili malangan sa iyang pagditis. Gihimo sa magbabalaod ang maong pahayag taliwala sa mga hugihong nga laraw sa minority bloc nga pulihan sa Senate President Alan Peter Cayetano ni Sherwin o na Senator Sherwin Gatchalian. Gikatakda mo sumite si VP Sara Duterte sa iyang tubag sa Articles of Impeachment karong Hunyo 1 samtang gipahimutangan sa Senado ang pre-trial sa umaabot nga Hulyo sa is ning tuiga.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang gitawag nga usa ka bad joke ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang iyang pahayag labot sa gituo gikabutyag og atubang nga warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa gikan sa International Criminal Court kun ICC. Sa iyang diskurso sa Rage Coalition event sa Mindanao kagahapon, kadungan sa pagbutyag nga nag-uol siya sa posibleng pagka-aresto ni De La Rosa. Sumala pag-iingon sa alkalde nga nalipay siya usab, tungod kay adunanay kauban ang iyang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte nga kasamtangang natanggo sa detention facility sa ICC. Si De La Rosa mao ang nahimong sumbaban sa kontrobersiyal nga war on drugs sa milabay nga administrasyon isip kaning hepe sa PNP. Sa susamang higayon, wala palagpasa sa pag-asaway ni Mayor Baste ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dungan sa pag-ingon nga wala siya'y interes sa makigtambayayong sa kagamhanan tungod sa giingon ni ining pagkagrabe nga kahimtang sa nasod ug ang pagkunhod matud pa sa mga kritiko sa

0: FM 95.9
1: FM. Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 95.9
2: FM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: KSI.
1: Vai voltar daqui ali atrás, mas que tropa que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que
0: pone, Bullseye.
1: Siyempre mga katropa, adlaw kita karon nga Lunes, petsa 25 sa bulan sa Mayo 2026, paspasas adlaw. Oy, good morning diya karin yung tanan. Kaya mga makaubang karabuntaga, katropang Ruel Dumantay.
2: O katropang Chris Digaspi, may adlaw Lunes.
1: Oy, sa ato mga katropa riha, ha? Standby lang mo ha, sa ato mga kagilaag, mga kaisulan, kay ubay-ubay na ito pag-iskutan ng karabuntaga. O siyempre, inubanan sa mga balita, mga impormasyon nga angay ninyong masayran mga kaigilaag mga kaigsunan. Alright?
2: Siyempre mga katropa, ayaw ga kalimot sa matag adlaw, paningkamot, pagkugiriha, ayaw ga tulog-tulog ug dugay ug mata. O siyempre kalimot nga ang pingi imong lawas kay mo man kapital natos matag adlaw. Mo na tong buhaton nga kanabang nga makasiguro ka nga naay nagpaabot nga maayong adlaw.
1: Yun.
2: Kay maningkamot man, di ba?
1: Og siyempre mga katropa, ayabog ka goal ni anang kapito sa panahon karon. Importante mga katropa ang pagpadag-uban sa matag pamilya, magtinabangay. Aron nga siyempre mga kaigalaan ha, makasugakod taniining panahon ng grabing krisis. Ay kuyaw kayong panahon karon na. Grabe yung kapito sin tao na yun. Onsa naman tao ni Tetch?
2: Na-check na naman yung bills ko rin, te.
1: Ha?
2: Na-check na naman yung bills ko rin, te.
1: Ano rin naman? Mga uy gabay manilang kurinte ron 9.9 man ang ano per kilowatt per hour.
2: Tingala ko ni abot og 8,000 akong kurinte karong bulana.
1: Pila day mo ang konsumo day?
2: Mga 6,000 raman ta to. Duha na man kabalay.
1: Ang imong ano, ang imong tawag nini, ang imong
2: kilowatt. Wala ko katanaw sa kilowatt kay bill na inabalan.
1: Aha.
2: Kanaon pala ko na.
1: Importante ang kilowatt kay imong gigamit mga kaigalaan. Okay, base ko niya perti na pong taasas gamit sa kurinte na perti po sa agad.
2: Mau, mau, mau.
1: Akong kurinte, gamay, rana-rana sa mga 6,000.
3: Atay.
2: 6,000 po?
1: 6,000 rana kapin. Pero dati 4,000 raman yung tao na.
2: Okay, okay. Ako 6,000, marag okay na to kay siyempre, bahinon pa man na mo.
1: Pero dugay na lang sa 6,000.
2: Ay mo ah.
1: Oo, dugay na lang kay siyempre, init man kayong panahon sa unto, mo aircon man yun.
3: Atay.
1: Sikat man, pasikat.
2: Hindi mo aircon. Panington mo bayo.
1: Sington ang bugan?
3: Atay.
2: Oh, mo na ipuli.
1: Mga na mas tindot siguro pag humano trabaho dito to diretso sa small pahangin.
2: Why bayad, why bill?
1: Why bayad, why bill? Sa kurente mga katropa. Pagkalamiya. Anyway, alas 6:55 ang atong oras sa ito mga kaigilaag, mga kaigsunan, maray ng kapamilang karoon, may buntag niya kanyang tanana. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang inyo ang parikaisikay niya mga kaigilaan? Inautunta nga na kiyapong kita kanunay sa may panglawas. Importante kay kana. Importante ang atong panglawas kanong panahuna. Sagdaan niyo ng mga billing de Ascorinte.
2: No, ayaw pa stress.
1: Makalingkawas ng taniana.
2: Ayaw pa stress, ayaw pa dala ang nga gibati sa uban nga kanang nga nabalaka na sila sa problema sa kuteko. Ayaw. Ang importante diya nga di ka ma-stroke. Importante nga di ka maigo diya sa balatian nga pagmahay ang padulungan.
1: Ay pa kayo pagpaka-stress ha kayo. Stressful na kayo mga PR man, ingon pa nila.
2: Kanang may mo pa kayo pagbatas buntag. Nigable silpon.
1: Ay nako. Balita na ako. Abot lang, wapak ko ka-check. Gidelete man doon ang post daw.
2: Ala! Gidelete! Bakit?
1: Abot, unsa ka tinuod na. Ha? Basi, nasuko na yung principal ni Haan.
2: Basi, nagmahay no. Nibis kay promosyon. No? Unsa may noon nga basing minita mo.
1: Hindi, tanawa nun to. Daga kay mga komento. Okay. So, sa?
2: O, na ipasabot niya.
1: Ang problema, kailang naratibo, mga trolls na pagkunong. Ano siya pagka-trolls niya to?
2: Kasi trolls at taro man itong mga account na ang tao mag-ito. Nga, siyempre, dili, gini mo, malingla ang katauhan, labi nagnasayod sila sa kamatuuran. May magparihatan nga, midyang imong mabayran na ang mag-istudya diha. Nga klaro man ang mga media entities mo nagay isgot sa kamatuuran sa naitabo sa kuteko. So na-inform ang katawahan nga karon na patawag mo kanang patapok niya manghatag mo bugas.
1: Wala man tayong problema na panghatag bugas.
2: Oo, wala yung problema.
1: Wala tayong problema niya.
2: Pero kanang gamito ng naratibo kanang himuan o istorya nga bisag dili tinuod ang istorya di mo palagi na mga individual nga inyong ginagamit.
1: Kaysa mo ginapasabot si Yumang?
2: Si Yumang? Kung saan ito? Trending na kayo ito? dili lang si Yumang, tapos si Red Yumang, o isuon pa nga Yumang. Dili ka mo palag nga mga Yumang nga respetadong pangalan na.
1: Ah, ni palag yun sila, no?
2: Oo. Oh.
1: Ato nag-isigutan na niya.
2: Ah, sige, sige, sige.
1: Relax sa mga.
2: Ay, kayo mo, manitrending ko naman ako namin sa kusahon ni magtago cellphone. Yumang diba, naman sa din.
1: Hindi na ako ni dapat isigutan ba? Pero ang saon to mangyud, mahisigutan mangyud. Kinipalag mangyud sa attorney Red Yumang.
2: Oh.
1: Although wala na sa Jensan, nag-monitor mga na sa Jensan yun.
2: Oo, oh, siyempre, mabalakas siya nga mamansahan ang pangalan siyang pamilya. Kay Dugay, kung nagyampingan sila kamahan. Dating kapitan sa Barangay San Isidro.
1: Mm.
2: O niya, siyempre, ang pangalan, basta mo, Giumang gani, respetado.
1: Nako'y kanta para sila, ha?
2: Oh, na?

0: nangawat sa kaban sa gobyerno. Ayahay ka siya ron, pertanawa yung mga sakit. Kung siya ang sakit, di ba, karang sakit sa dugo, cancer sa dugo, kato mga tao nagsakit sa cancer sa dugo ng mga ilado, kung siya natabo sa ilaha, di ba nangamatay ra? Nanubong man galing, pero pila katuig, ibon taon nga, gilamayan. Di na kumusulting pangalan, kaya basig madahig ta.
1: Okay.
2: 7-4, ang atong oras mga kaigalaan. Siyempre, basta, kamo diha, ayan ang ginusin yung pamaka kay makaguba, ginan sa inyo.
0: Ayaw, good.
2: Ayaw, good ninyo na i-practice kay once nga practice yung kanunay maanad, mangunta. So, ang bisa pagkatong sipyat na or mali na, mahimong tama na para sa tua mga katropa.
0: Correct. Ngayon, kabalo si tama, kay ang imong ginisulti, bakak naman, uy. Tama mo na kung insulti. Nah. Tama lagi na yun.
2: 7:04 ang itong oras mga kaigalaan. Siyempre. Ari na nga ito mga balita karong muntaga. Bullseye. NBI. Matod pa, Senator Bato de la Rosa armed and dangerous.
1: Bullseye.
2: Isip ka rin sa National Bureau of Investigation sa Senator Ronald Bato de la Rosa na armed and dangerous samtang padayon kining gipangita aron nga si Bihan sa warrant sir gikan sa International Criminal Court o Bato de NBA Director Melvin Matibag standard na klasifikasyon kini alang sa seguridad sa mga otoridad. Ilabi na nga nakita sa footage si de la Rosa nga nagdala og mga duffel bag nga gidudlo nga dunay sulod nga armas sa iyang pagbiya. Isalikway ni Matibag ang hangyo nga turnover na lang ang warrant sa abogado sa senador o giandam na usab karon ang posibleng pagkansela sa lisensya sa mga armas ni de la Rosa.
1: Bullseye!
2: Armed and dangerous nga ni dagad mangani, hapit mangani madambag sa hagdanan. Na armed and dangerous naman noon eh.
0: Yun sa kanya ito pagsabot siguro. Basiga! Wala sila kabot mo lang ningon sila arm and dangerous.
2: Da full bag, malay mo ba si sapatos ang unod ato?
0: Malay mo ba si pangkulot ang iyong sulod ato?
2: Pangkulot ko sa'yo, kulot niya, yung bull bitch.
0: Manicure set, di ka?
2: Manicure set. Ayaw.
0: Wala mga sila kabalo, da full bag, ganin nagsulti silang da full bag. Unya nga nung positibo, gidayin nga armas. Unsang klase nga... NBI na kundi kay balo mo identify kung kanabang duffel bag na may dangerous sa sulod sa iyang bag.
1: Bullseye!
0: Kunya masulti na siya. Na!
1: Bullseye!
0: Lison pag ang kamatuoran, gigawngan o kanabang impormasyon nga sugo sa labaw, di ba?
2: Daragin-agin, huwag kita mabuhat din eh, kay ilaha ba ng panahon ron.
0: Pero kung
2: ikaw, Senator Bato de la Rosa, tago na lang yun.
0: Tago na lang ito, hantod na, dili na ma-gain sa imuhang mga kalyado ang paglingkod niya sa buhatan sa dagko mga opisyalis.
1: Bullseye!
0: Wala po ka na yun, itago ka na mo ha, kanarap ka na yun.
2: Nara sa likod ka noon na yun.
0: Ana si Bato de la Rosa, huwag kayong mag-alala. Nasa likod niyo ako. Na, mag
2: Tros Luyo, kalburang agi.
0: Huwag yung kay istorya na ba? Silang katawa ba?
2: Alas 7:07 ang atong oras, mga katropa sa live para itong mga balita.
0: BI, con Bureau of Immigration, presensya sa Siargao, gihugtan human sa mga kagubot. Imanduan ng Bureau of Immigration kung BI Commissioner Joel Attorney Biado ang kanang pagpagawa sa presensya sa mga immigration officer sa isla tungod sa mga reklamo batok sa abusadong langyaw o turista. Kinihuman sa insidente din duha ka turistang Israeli ang nakita sa og lokal nga nanakit og do lokal nga tag-iya sa establishment tungod sa nadeklara nga bandila sa Palestine nga gisaway usab sa artista si Andy Eigenman. Mudini gipasalig ni Biado nga ang mas istriktong pagmonitor batok sa overstaying illegal nga trabaho guban pang kalapasan aron nga mapanalipdan ang kalinaw sa maong inila nga mga dapit.
1: Bullseye.
2: Kaya ko ng Siargao.
0: Mura na good siyagwan ka ng international community.
2: Dagag afam.
1: Atay.
0: Pero dili na pasabot ha nga ato nang isurrender ang atong kanabang liberty. Nga,
2: sa liberty.
0: I mean, kanang...
2: Star man na yung taon, abot naman kayong liberty.
0: Hindi, manggod. Kaya ang ubang mga local dito, ang tanaw sa mga turista, siyempre, mainka man sila.
2: Pero turista sila. Pangortahin na yun na, mga tawhana na.
0: Kaya ang ubang maghimoon lang, mga Diyos-Diyos ba? Anang,
2: Diyos? Grabe na po ng Diyos. Ako, pak nga akong gano'y.
0: Anang, Ning dako ang mga ulo aning tawara kani mga Israeli pod katrupang ruwi lahi mo gilang tanaw silang kaugalingon. Kaya sila sila ang pinili sa Dios. Mo nang nagaingana sila. Pero tanaw na ko dili ni sakto. Ato ang kaugalingong nasod unya magrihari sila ay pangkulong guna ninyo God. Kada pa yung pandakpon.
2: Namatay balaod ha.
0: Gani nganong dili mapatuman mo nang dapat na di ang Bureau of Immigration.
2: Dito lang ang lokal nga kapulisan unsa man ginabuhat diha.
0: Nag-enjoy po sila.
2: May tourist police pero siguro gamay ra gyud siguro ni kagubot gyud ang tawo nin dakola na dakola.
0: Wala siguro matagaig pagtutok.
2: Para na po'y trabaho ang Bureau of Immigration or na po'y mapasikat siguro ang BI.
0: Ano po, dako po na siyang posibilidad. Kabalo naman
2: kaya
0: ka.
2: Kaya kung tanawin ni mong siyarga, peaceful man kita mga tao niya. Good? Kadaka nag-adto niya mga kikilaan sa kunsago ng mga tao niya. Pero wapag yung kukadto niya, sana naman.
0: Sana all? Sa boss, dira lang may mag-look.
2: pero di ka pwede dito.
0: Yan naman.
2: Magtabon kasi mong mata.
0: Adil lang ko, sanay.
2: Oh, okay. Di ba gini mo? Tanan dito, naka-swimsuit.
0: Gani man.
2: Nakalakaw rin sa dalan.
0: Ayaw na lang, hey boss. Ayaw na lang. Dito lang sa Eden Park.
2: Pero mga to ka, kaya di ha malikayan ko ka na bang...
0: Di ang balan.
2: Di ba yung kamatemp?
0: Ano yun, pwede?
2: Ako, i-challenge ko na ko ang kagalingon.
0: Gani man. Sundugon na kayo. Nga nara ko sa malikod.
2: Dili ko matemp, umatemp ako. I-challenge ko na ko. Kaya kung una-una ako, di ko matemp, di ko matemp, di ko matemp. Kaya makasala ko, makasala ko.
0: Ano yun?
2: Sagdaan na sila diha magsiduol si Mons. I am married.
0: Na-wedding ring, oh.
2: Ang problema kay Wa.
1: Atay.
0: Ako kay wala po.
2: Di ba sakto?
0: Wagi-agis wedding ring niyo ba? Nausa man nung kasal na mo nga ang wedding ring, wala naman na sigo.
2: Alas 7:00 ang atong oras, mga kagilaan. Salay pa na itong mga balita. Bullseye! Yawa niyo, love for all. Onsi ka mobile love bands. Gitunol nga ito sa Army. Bullseye! Giyatagal ko yung ni First Lady Lisa Arenin de Marcos ang kamayon ng Danon sa Hingo Care Access para sa mga sundalo, gilang pamilya, pinagi sa pagtulong ng Unsik Mobile Laboratory Vans. Nato sa Philippine Army, ubos sa Love for All Program, ubos sa Robinson's Land Foundation, kay inisyatibang nagtubog, maghatag o gadinalian ng serbisyo medikal o kanibang ginatawag nga diagnostic mod. Ilabi na sa mga tropa nga didistino sa mga lagyong dapit. Matod sa First Lady, ang ilang nga makadawat o saktong pagkatima ng mga sundalo, isip pag-ila silang sakripisyo sa rason.
0: Talaga lang ha?
2: Well and good! Okay, tama raman po na ang tabangan ng mga sundalo at trupang Chris.
0: Basta di lang kapalit diha ang Maria. Ang kuan ha, kung unsa mang mga butang nga magkapabor nga to.
2: Duda raman na sa mga pro-DDS.
0: Lagi no, duda ra.
2: Duda ra na.
0: What the problema diha, kung magduda lang.
2: Ang ato ang jinsan, magkani kitagaan, magkani o gabas.
0: No.
2: Di ba, gikan mga po to sa First Lady.
0: No.
2: Ubus sa Love for All program. O, hapit na hingpit na ito nga mag-function mga kaigalaan. Ano na gagmay nga ginaprastada?
0: Ah, okay. Diba? Okay, okay.
2: O, dakotabang po. Bahala na mo diya. Basta importante makatabang mo sa tao.
0: Ano yun? Ipakita ang tabang.
2: Ipakita ganyan yung tabang. Hindi nga puros malita mo makita ang mga tibag ka kung dag ko.
0: Abot na mas malita o.
2: Dili ba ko negatibo yung katropang Chris sa atong gobyerno?
0: Nakagagapoy
2: kay Gayon ang gamutabang yun sila. Nakabalo ka na nagagapoy na sa dekasing-kasing. Pero kung problema na nagigay sa 100%, 20% na lang nabilin. At least ang 20% mapahimus lang pa na to.
1: Atay.
2: Ang 80% mo na padoong smalita.
0: Di lang yung bagoon. Di lang malaka kay Nay. Dapat 20%.
2: Dapat 20%. Bahala na na ginutong tana kay...
1: Atay.
0: Ato ang nagkwarta.
2: Ato ang nga po ng kwarta. At least malang mapahimuslan na to. Diba?
0: Correct. Labi na sa mga sundalo, mga katropa. Ayan.
2: Pero ayan na mong ano di ang ops. Binigyan namin sa inyo ito pero protektahan nyo kami. Ayun, na ay dapat protektahan ninyo yung konstitusyon.
0: Mga sundalo ha, ay magkalimot ang inyong duty to protect the country.
2: Ginepre ka importante sa tanan yun.
0: Atong konstitusyon ang pinga ninyo.
2: Alright, 7:13 ang atong oras. La. Kamara, nangandam sa fake news. Talaga lang, imuha na.
0: Nangandam na ang House Prosecution Team batok sa posibleng pagdagan kung pagdaghan sa fake news o misinformation dungan sa nagkadool ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni prosecution spokesperson na Zia Alonto Adiong, dakong hagit ang pagsumpa sa sayop ng impormasyon aron matagan o katinawan ang publiko pinagi sa regular nga briefing. Sa pagkaroon, nagkumbina ang Senado isip impeachment court o gihunat na lang at tubag sa kampo ni Duterte karong Hulyo 1 sa dili pa sugdan ang pre-trial.
2: Bullseye!
0: Statement mo na ni Adiong.
2: Ikan sa ilahag yun ha, fake news ha. Grabe no?
0: Nagpasabot nga, dili kaya sa administrasyon nga pugnan ang fake news.
2: Yeah, sa ang impeachment pagod ang inyong gihimungtan. Pagka fake news
0: ano sa'yo, mahimog fake news nga mogi kasunta na magay din nyo.
2: On the first place lamang kayang administrasyon ron, nung kapalo magay. Dili man, buta, bungol ang tao, Alonto Adiong ba? Tanawa rin mo ang komento sa Marawi. Di, gidabudubuhan kag maayo.
0: Parihan niya ka sa kwan ba? Sa mga kandidato nga nagmahay. Abot lang, kongresman man siya, mudaog pagkahan ni sunod.
2: Ah, siguro, yung kanakaog matunglas.
0: Siguro.
2: Nagya po siya kapit siguro dito.
0: Correct, correct.
2: Importante doon, may kapit ka talaga. Marami kang tao para manalo ka.
1: Atay.
0: So, kapit,
2: toko ang isa niya. Sumpay.
0: Pwede suso.
2: Toko lang. Bullseye! Tantagi ka lima, DOH Pilipinas, luwas sa Ebola outbreak. Siyempre, layo ang kain ng Aprika.
0: At least, ang statement ang DOH.
2: Waka waka Si layo kita. Ayun na mo kagola na. Basta naamoy santong na vitamin C. Di mo basta-basta may guni ining Ebola. Virus rana. Nakasantong vitamin C. Minunsa na yun. Ay, kumpensangan ninyo. Nagsantong plus gold pag yun.
0: Agoy.
2: Sa maigo. Ako rin naluoy. Diyan ninyo mga kagilaan.
0: Pero sa ubang kung nagpasagad siya siyang
2: kagulingan. Wala. Sigurado yun kagil kung maigo yun ka. Misa pagka-ordinaryo nga mga virus gani, maigo yun ka. Ubusin po, virus mo na. Bakteriya mo na. Diba? Ano? Daya pa ng daan, ubusin po, nakaigo, nakasamot na ng Ebola, kuha magkay protection.
0: Muna nga pingin yung kaugalingon ha. Palikula ang immune system sa matag-adlaw.
2: Tama.
0: Inuma ang Santon Plus Gold, kay ang iyahang mga sagulan ni katropa, mauni ang makatabang sa imuha nga. Mamintinar ang pagsaka sa imong nga nutrient nga kinahanglan sa lawas.
2: Yeah.
0: O dili ka magkaroon ng nutrient deficiency mga katropa.
2: Santon Plus Gold, kauban ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Kinsa gyud ang walay work-life balance sa relasyon ng babae ba o lalaki katurubang Chris.
1: Sa paspas nga nagan sa panahon o sa kanagkamahal nga panginabuhi, di ilang bulsa ang apiktado ani katrupa. Ginatistingan kung dili ang kaligon usab sa mga relasyon. Dinhi mo sunod ang dakong pangtana, kinsa man gyud ang mas naglisod sa pagbalanse sa oras sa trabaho o oras sa pamilya, ang babae ba o lalaki? Atong susihon ang tinuod nga sitwasyon luyo sa mga responsibilidad sa matag habig mga katropa.
0: O na dari ang double burden ug mental load sa kababainan.
1: Ala!
0: Bisan pa man nga moderno na ang panahon karon mga katropa ug nagtrabaho na mga babae aron makatabang sa panalapi, wala gyapon mawala ang tradisyonal nga expectation kaniya sunod sa panimalay. So gitawag kini nga sa mga eksperto nga second shift. Human siya ang 8 ka oras ka trabaho sa opisina o negosyo, bupauli siya aron nga musulbad sa tanang ship o kapakatiman sa anak, pagluto, pagpanglimpyo. Kining grabe nga kapoy sa lawas ug una-huna, mao kini na kunang rason nga no nga daling ma burnout ang mga babae sa
1: mga mister. Tabang pud mo oy. Ayaw ga panahon na sa gabi mo tabang.
0: Pareho man mog nanarbaho.
1: Oh gani.
0: Problema diri ka nang gamay pag inang bata.
1: Gani, tinabangay lang.
0: Wala maka maka ano so posible gyud nga mo dag trabaho ang babae.
1: Correct. Unya panahon sa gabi ikaw na magtimpla gatas
0: pero mister. Pero kung kaya man lang gid ninyo nga naay yung ugangan, naay yung mama.
1: Dungag na lang sa budget.
0: Ano sa pamantay sana sa ilahan ya.
1: Hangyo lang
0: gud. Or na makuha ka mo nga kasambahay, mas okay na siya, nakatabang pa ka mo.
1: Oo. Oh.
0: Di ba?
1: Naala kay si Stevie.
0: Oo. Oh. Basta naala kay parintig yung gintawan nga mabiling kayo sa may ginakusi mong bata gud. Atay.
1: Ang imong kasambahay, gibilin sa balay, nagsig cellphone, pagbalik ni mo ang anak ko pa'y kaon.
0: Nagka na kay bukol. Nahog din ay scrib. Still lang. Samtang, alas 7:08 na ikaduha ka trobang resa.
1: Ang kultura sa hyper provider pressure kung sila kalalakinan mga katropa. Sa pingkas bahay, nag-uusap ang pressure sa laki tungod sa dictated nga papel sa katilingban isip pangunang provider o haligis panimalay. Alang sa lagang lalaki ang ilang self-worth o bili isip kapikas na katutok sa ilang abilidad nga muhatag o gamugaway ang kinabuhi. Kini ang nagtukmod kanila nga dawaton ang grabing overtime, layo pas nga layo nga trabaho o stress sa career, bisan og isakripisyo mao ang physical o emotional presence nga gikinahanglan mga katropa sa iyang partner.
0: Mga kagalaan ba kayo sunan labing pa sa mga employer? Araw yung tao ninyo pa sulabiha o pa-overtime na yung mga trabahan.
1: O, kanang buntag pa gani, yung sugato ninyo yung stress, ayaw taon. Loy kayo kay...
0: Ngayon ka nabang, sige lang pa-overtime kayo dahil ginapas. Dumagdungan tayo mong trabahan today.
1: Gani man.
0: Eh, bakit importante kayong work-life balance mga kayo sunan? Labing pa karoon nga, grabe ka pahit ang panahon, ultimo.
1: Di, kayo mo naman sila nga, sige lang, gibayaran, bito na siya.
0: Ah, maski pag-gibayaran ni muna, di na ka... kabayad sa iyang panglawas.
1: Na sige, grabe ang ilang iyang load niya. Hantod alas 9 na siya muli. Matantod, na-stroke
0: eh. Ah, wala eh.
1: Hindihanin mo na sa sukod. Kung unsa ka importante sa kumpanya, ilisan ra ka part.
0: Mabot ang panahon yun. Dito yung ginagiben, maginastanan na gawas lang kung maayo ang imo ang boss, maayo ang imo ang kumpanyang nasudlan, awa tayo problema niya. Okay, mabalay mali mo na sa pagsugod pa lang, hindi ka niya i-pressure yung trabaho or yung kagimungan niya. Umanan mo ang trabaho, ayaw pag sige bulakbol sa ibang trabaho.
1: Correct.
0: Kanag yun.
1: Bullseye! Di, magawas manggod ang iyong ability kung suportahan mo, di ba?
0: Santang ikatulo, ang kakulang sa emosyonal nga og psikolohikal nga pag-disconnect. Bullseye! Kani din lang kini issue sa physical ka oras kung din attention tungod sa teknolohiya. Emails, chat groups sa trabaho. Lisod na ibiyahe ang stress mga katropa sa trabaho sa gawas sa balay. Ang usa ka partner, physically anaalag isusunod sa balay. Apan ang iyang huna-huna og emosyon na gihapon na gilansang sa mga problema sa trabaho. So kini nga sitwasyon, nagmugna og emosyonal neglect og kakulang kuwang sa kalidad sa pakikistorya sa mga partner.
1: Ano lang yun, ayog bitbita ang trabaho sa balay labi na kung ikaw embalmer. Dili, pwede. Dalun mo ng patay na si balay.
0: Betaw, ang trabaho,
1: dili healthy.
0: Ang trabahoan.
1: Dili healthy nga, bitbitun sa balay.
0: Pero, usahay, labing pa niya itong trabaho, magintay choice sa ani mga katropag. Ganyan man, magintay itong monitor. Pero dili, tubog ka, adlaw yung katutok na yung kadaya sa mong cellphone.
1: Ayaw yun.
0: Ngayon, sekreto diha mo, follow ka ng mga news line niya, syempre, i-notify ni mo na para imong cellphone mo tingog ba tingog
1: bala na ni mo updates
0: sekreto
2: Bullseye
1: hindi naman sa Model 6 FM number 1
0: sekreto niya para di ka ma-stress. Ika-upat, katrabang Grace.
1: Ang kakuyaw sa resentment kung magtangag sa dumot o kabalaka, mga katrupa. Kare. Kung ang usa kahabig, mubati na siya o nagpasaan sa tanang kahago, pananglitan ang usa nga nangitag kwarta o usa ra ang nagatiman sa balay, hinay-hinay nga mutubo ang resentment. Kinihilom nga kalagot mukaon sa respeto o panaghihugmaay sa relasyon. Dili ang trabaho ang makagubas sa relasyon, kundili ang pagbati nga wala gi-appreciate o gagipasagdan ka lang sa imong partner sa pagpasaan sa tanang obligasyon. Takaay good siya ka ng appreciation.
0: Takaay siya oras.
1: Mahal, salamat kayo sa pag-antos para na mo, ha?
0: Mabitaw nga inyong pagpanarbaho, di ba gitagaan na mugwalo ka oras. Napagin mo isa ka oras nga break pagkaunto. Para matagaan o kanabang pag-refresh ang inyong kaugalingon.
1: Ganyan man.
0: Sa ang pag-refresh ka trupang rawin nga perte bang inita, di bang gapon may ma-refresh o mugawas may opisina. Ayaw gawas ang opisina eh.
1: Atay. Dalay mo asawa sa opisina.
0: Sekreto niya. Ay, nako. Di kayo mukhaon man yung katropang rawin sa gawas. Pagbaon eh, para tinang ka magawa sa opisina.
1: Gani man. Ayaw kagula na. Adjust panahon ba?
0: Ano lang na, diskarte na gina sa oras. Importante madiskartihan ginanyo. Kaya time management ba? Nakay oras sa imong trabaho, nakay oras sa imong pamilya, nakay oras sa imong pagpahulay. Importante ginang tulog ka bukay. Kung di niyo muna mabuhat, buak yung kariha.
1: Pating buak ka part.
0: Ay, ako rin na luoy. Muna ako, sahay, pakabutog balay na. Nawa ako, ano na, maigod ako magsiging. Nakaplastar na ng cellphone diha, naka-charge. Pagbutigo ka rin na, check, di ka importante diha, saka.
1: Next na lang, next.
0: Next. Luto. Kaso luto sa balay.
1: Kani ba, karalami yun pwede mong luto para makaingon siya ka mong nagdasgawa sa Japon.
0: Oo, niya, siyempre kay... Napay bata o kumusta ko na ka na pagpanihapon
1: gani
0: diba pagbata ka na gano'n siti higda
1: o higda o di dihan na po ng panahon sa imong asawa
0: o
1: istorya ana pag naitay mo diba
0: importante kayo ang tulog yung mga kaginaan walong oras unong
1: regenerate.
0: Oras
1: eh moro na siya ang walay supplement katropang Ruel ang tulog ang walay supplement
0: na
1: yan lang matulog yun ka
0: ayon ikalima kani cost of living yun
2: Bullseye
0: kani nga realidad sa ekonomiya karon sa kamahal sa panlito no sahay dili na igo ang sweldo sa usa ka tawo usa kinahanglan nang magtrabaho ang duha apan samtang nagkapaspas ang dagan sa pagpangitang kwarta nagkagamay usab ang oras alang sa relasyon ang mabiling nga oras gamiton na lang para itulog tugod sa grabe ng kakapoy og mawala na ang gitawag nga intimacy ug bonding nga maoy nagkupot sa nagpalingkod sa relasyon at tali daggang kay guilty ani
2: Bullseye
1: marag makalagot maning last nga
0: depende ba ko na sa imo ako experience yun ako ni dati pero time will come nga makabahin yung kasi mong oras yun
1: makabalansi
0: imuhag yung pungsong nga gikinangnan makapahuway ka kay pagkaugman na init man yung ulo kay kulang magkastulog
1: na
0: diba
1: Labad imong paminaw kay murag ang pressure di na mawala-wala ba kay dili ni mawala ni mo na manage imong panahon.
0: Naan. Nya, ayaw kagula ng di na nako may istorya ko mga anak kay grabe yung trabaho. Kung sa din ang isa mong rest day di na yun mo nagamiton. Sa akong taman kay business pa lang ang rest day Sabado business sa gabi nag-inom mabukang buhay
2: atay.
1: Dili ka nag-inom lang kanang sa balay na masulod sa balay present mo tanan ang problema nag-cellphone mong tanan.
0: kada isa pa na Bungiin ninyo mga cellphone panahon sa kamo magtapok-tapok.
1: Ipalong ang mga gadgets.
0: Tawhana mo.
1: Labi sa ko ha. Nag-amping lang mi sa inyong nga kaugmaon sa inyong pamilya.
0: Dili, importante maggahing kag duha tulo ka oras sa inyong mga bata.
1: Istorya. Labi na sa katropang Ivan diha. Magpamilya ni.
0: Na.
1: Ingana na yung buhaton. Magali ko. Ano minaw?
0: Alas 7.25 na itong oras mga katropa ha sa itong pagbalik ha. Ubay-ubay pa itong isgutanan mga kagilaan. Relax sa mo niya. Kaling nga bangin itong karinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Mel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
0: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pre-oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Juna.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Centum Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Centum Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Centum Plus Herbal Oil.
7: Premium Tea Tree. Ang bago.
8: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D.
9: Nasulbad rani sa pagsigi na akong tumar sa Premium Tea Tree.
8: Epektibo kaayos, sir.
9: Busa, pag Premium D3 na pod mo.
7: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
10: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga o init sa adlaw o dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na o sa kaproblema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
11: Mag-Vision X Plus ka!
10: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Santo Glass Gold.
12: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumar o Santon Plus Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
13: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
14: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: Oras na to, mga kaigalaan. Alas 7.33 na. Kanisa, chip, unahon na ito ng issue number 2, chip. Kaya, adunay pangutana at ang ibinin diya kaninyo, ang iba nga manubag ang mga namasagil pinagi sa political agenda gamit ang impluensyas guberno?
1: Bullseye! Dapat lang.
0: Kamore, mutubag diha mga kaigsunan. May grabing kagubot, no? Luyo na ining grabing kapito sa dagan sa itong panahon karon na sila diha, nagkaiyakay po diha pagubot.
1: Bullseye!
0: Ay, nako. Nakakawalang gana. Pero huwag kayo magawala ng gana, mga katawhan. Ay, importante nga po na magdasigon kita kay kita'y kaluluoy kung mawalan ng gana.
1: Correct.
0: Mawalan ng income.
1: Bullseye! Sila kay wala man silang problema. Wala
0: silang pakialam. Tagko na na sila mga sweldo.
1: No, okay ay, na sila. Okay kita luoy sabot.
0: Ay, nako. Karong mga makatropa man gud, sakto gud gud dugay na kaayo nga ngayong gihimo kining lakang ni Attorney Manz Carpio. Napapasakag kasong perjury batok ang kaning Senator Antonio Trillanes IV. Kini na ang panahon siguro aron nga maputol kining bisyo sa uban. Nga kumbaga magpataka na lang itsag pasangil ba? Nga wala ko ebidensya pinaagi sa trial by publicity. Aron nga dautol na gyud ang isig kaingon mga kagilaan. Diba? Siguro sampuna na lang yun nato, ni pasakaan na lang yung kaso ni mga tawhan, ha?
1: Oo.
0: Kay kriba kong pagpamakak o paghatag o mga impormasyon nga di mao, aw, maanad ba gula sila kung way buliho?
1: Na, tinoon na.
0: Di ba? Naanad na gud ang pipila ka mga kritiko, politiko man karon, nga himuong intablado sa pamulitika ang hawanan po diha sa ato ang gobyerno, labing pa sa kongreso. Magpakadaog dayon o gahinan duraw nga istorya. Sama sa mga dako nga kunuhay, sunod sa bank accounts, sa koreksyon sa droga, nga puro sa landay, dinali o ginimo-himo. Di ba? So ang pagdangop karon ni Carpio sa korte, usa kini ka seryosong, kumbaga, sumbalik o gasipa nga pahinumdom nga ang sinumpaang pamahayag, dili ka na dula-dula. O ang tumong nga gubon ang dungog ni Vice Presidente Sara Duterte, kinahanglan yun siguro at tubangon ug tubagon na dito sa korte.
1: Bullseye! Protektahan na to ang ubang opisyalis. Protektahan magin natong kongresman, ang mga senador, kana pa ikaduhang pangulo. Nakatingala lang nako karong administrasyon na katropang Ruel. Nganong vindictive kayo pag-abot sa ikaduhang pangulo. Despite di sa kanang panagmalaglahi nga panlantaw sa politika, di na to malimod nga dunay katungod ang ikaduhang pangulo nga madepensahan usab, di ba? Pero nganong wala gahisgot bahay na ni? Kung na may gahisgot, mingon dayon og pro Duterte kadili manggod. Ang balaod dapat walay nakita. Dapat di, sama, walay ana partiality
0: magod,
1: ba?
0: Ana magod ang perception gitso oban labi gyud magunang ko ginaduso tawar ko dito sa atong lokal kani issues sa korte ko to ato lang balikan ni gamay pareho ba gud ni ani kanang bang komento ka against sa proseso against sa transparency kanang bang kinanglan transparent nganong din nagdali-dali nganong di ba inaanday ka nga naka sa habig sa pikas
1: misi sayo kay mo ba
0: di ba kanang bang unsa buoy okay lang mo.
1: Mao.
0: Dili ba pwede nga balansiyon na nato giskot ang tanan?
1: Tagay po niyo representasyon ng pikas.
0: Dili ba pwedeng tubagon ng ninyo ang issue nganong gidali-dalian na?
1: Na.
0: Dili ba ninyo pwedeng tubagon nga mag-igsoon kaning sa Nea nga Almeida o kang naa nga Almeida sa more power? Ganon di ba ninyo na gustong tubagon? O na. Sabi, ingon na ka mga klase ba?
1: Ang ilabay nga naratibo, nga dili maguna sila.
0: Adi na sila gusto sa GBA kay... Dili na sila gustong kalambuan. Nabuang mo kinsa ko'y dili gustong kalambuan.
1: Kada nagpasabot lang, umubo kayo yung pangagpas sa sitwasyon.
0: Alamang yan na makalagot ba? Nga kanabang, nga dapat iskuta na itong balansi. Iplastada na ito ang sitwasyon.
1: Problema magkasukuti ko na ganun di pa sulbaron daan ang problema bago tamo enter into agreement.
0: Di ba kanabang, daan na ay nagkakwestiyon. For example, dili ba lang ang bantay ko rin ito yung kakwestiyon. Dagan nagka-question.
1: CDA, pro-CDA di ay.
0: Ang mga business establishment nagka-question. Karon, tang sige buhat ninyo. Naigipagawas, kabalita. Nga kuno, ang presidente karon sa Jensen Chamber of Commerce, may pabor sa Socoteco to, kay partner sila diya sa...
1: Na.
0: Sa SEC, na unsa dahil na. klase nga pangutok.
1: Bullseye. Puro baya na butang-butang inyo ha, tinuod lang. Walay basihan nga kanabang bugat nga gihawirang ebidensya.
0: Kanabang ang diskusyon ba, pag sila ang maigo, ilabay dahil nila og personal. Ilabay dahil nila, namulitika ni sila. Ilabay dahil, dine, tagamiral ko na sila. Diba? Sa tinuod lang, ang amuha ng dali sa eksepan, gusto lang ginamo iskutan, kani pagawas ng tagkapungot, gamay katrupang tres ba? Kani di na mag-udin na mao. Una sa tanan, nanawag mo sa mo address tag iya, pasangin lang ninyo bayad mi sa miral ko. Diba? Wa mo kilate sa iyong gipangyaw-yaw, kani personally bayad mi. Kinsa man dayong unang nag-dool sa akong mga tao dali sa eksepan, na di mo gusto makikontrata sa istasyon, kay gusto ninyo ang tao ang inyong kontratahon. Nga pabuhaton ninyo dami account, tumaga ko noon ninyo na. Sobra na kaya ninyo mga kaagi ba, tanawa ninyo. Unsa gibuhat ninyo sa kapitan, sa barangay San Isidro. Di ba? Nag-historya mo pamakak na ni pabor si kapitan. Nga karon ni pang-delete ninyo na yung mga post. Unsa gibuhat ninyo sa mayor sa Kiamba.
1: Na.
0: Tumaga ko noon ninyo na. Tama ba na inyong mga kaagi? Kabuntahana mo?
1: Nga na puminaw mo endorsar o usaka kumpanya. Nga pamakak inyong ginabuhat. Basi ang tao mo tuo ba nga bakakon po na inyong kumpanya tungod sa inyong ginabuhat. Dili biya na tinood.
0: Ako dili ko gatuo nga kini sinugo sa ato ang former senator. Kikabalo ko atong former senator Diyos nun.
1: Oh, nahadlok na sa Ginoo na.
0: Nahadlok na sa Ginoo. Mahadlok na mamakak. Pero ang mga PR man ninyo, tanawa kung sa'yo ginabuhat niya.
1: Bullseye! Inga na lang yun kaubos ang panlantaw sa inyong kaugaling. Ayaw po, oy.
0: Karabang,
1: binli o gamay nga, gamay na lang nabili nga dungog sa tuwa
0: ba? Sa bagay, pipilara man na sila ka, PR-man. Ang iyon na ang dating, mga kauban niya, kaila man ito natanan. Diba? Makasulti, nagsulti personally sa kuha, di na ako pangandan. Dili mapod na maoy lang ginabuhat. Inga na, day ka. Pre, giyana, dahil ka pre, dili mo siguro na maayo ilang gibuhat. Mag-iskot lang tata sa isyo. Tanawa, mismo diya sa kampo ninyo, makasulti yung anak. O dili ba mo matingala? Nga na yung nag-leak ka impormasyon, gikan sa inyo ha mismo? Tungod kay ang inyo na ani ha? Ha? Sila mismo ang nag-leak yung impormasyon kay wa ganahi sa inyong style.
1: Na!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, mo nag-iingon ninyo nga konkreto ang inyo ang habig. Dili na mahitabo, nga naman, una nga punto, nagsukad mo sa pagpamakak. Dili gyud na magdugay. Sultihan ta lang mundaan.
0: Trabaho mo inyuhan. Ayaw mo
1: pag... I-plaster yung naratibo.
0: Ayaw mo pagsigig, apil-apil, damay-damay diri sa mua. Ang gusto na mo, iskutan na kay nag-trending.
1: Tinuod na, di na mo pwedeng pasagdan kay dili makasabot ang katawhan kung kana lang ilang sabton ang inyong naratibo. Nag-presenta na mong duha, para masabta nila nga wala may ginabayas dire. Ang amo lang kapaningkamot ni dire nga masabtan sa katawhan ang among punto nganong ginatagaan na magkabugaton ang mga hisgutanan sa lokal. Nga siyempre hisgutanan sa kurinti ato aman ni tanan naglabad gina kong ulo ron ut sumil akong bill.
0: May buntag na kang MX Kim Midson.
1: Oy.
0: Kaya ibinid sa basahe. Good morning po.
1: Kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning.
0: Delia. Sorry, Borse.
1: Borse. Borse. Yeah.
0: Borse. Good morning.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Diba? Aday, padayon tanong isa. Nalihis lang kamay. Kaya ako naglagot yung kung ano mga black propaganda ba.
1: Bullseye. Angay lang yun nga tutukan og dalian sa Pasig City Prosecutor's Office kining reklamo ha. Aron nga makasabot kini mga tiggama og black propaganda nga na ay utlanan ng ilang pamasangil. Klaro pa nga kahayag, kung klaro pa sa kahayag, sa adlaw nga kining mga impeachment complaints batok kang BP Sara Duterte, gisugnuran lang o gapuros pamulitika. Aron natumpagon ang iyang ligon nga liderato ug makuhaan ang pagsalig sa katawhan kaniya. Pinaagi ni ning kasuha mapamatud-an sa tanan nga dili palayason ang pamilyang Duterte ang kunbaga dili palayason sa pamilyang Duterte ang kamatuoran. Ug kini nga higayon nga malimpyo ang ilang ngalan samtang silutan pod sa balaod ang mga tao nga naggamit sa bakak para lang makuha ang ilang kaugalingong politikanhong interes. Kabalo man gyud ang katawhan ana. Bisag unsao, bisag di pa namo na isulti, basic man gyud. Nga naman nakasubaybay ang katawhan oy. Unya, siyempre, mukalit nagbigla nga muingon ta nga na makak o kalabang nga natay ipasangil nga ito sa pamilyang Duterte, biglang-bigla na imo ipresenta diha nga kalabang nga pasiatab nga pasangil sa ilaha, pero wala yung digawas nga data. Murag sayop na. Dili po siya makaangayon kay kaluluoy po. Siyempre, kung yan ang katawhan niyang ginganib, pwerte ng kulungan katrupang Ruel. Perti nang bugha sa kanang inyuhang maniubra diha. Kaso pamilya Duterte man ikaduhang pangulo di gid musugot nga basta-basta na lang mapiktuhan ang iyang kredibilidad o inyong pasanginlan o unsa man diha nga walay kamatuoran. At least kita si Antonio Trillanes og iyang kaatbang o kumbaga kanang kaatbang sa pagsukol sa iya. Aning si Mans Carpio ang bana sa ikaduhang pangulo. Una nga ampinga na to, nga dili pwede nga atong matabunan ang kamatuoran. Labi na kung maghiskot kita sa mga nag-unang hiskutan ng karong panahon na mga katropa.
0: Di, tanawar ko nila kabuang. Isok-isok post-post, niya karong gisita.
1: Delete na?
0: Gidelete ang post. Klase! klase nga mga tao ni mga...
1: No, kada ang palangdaan.
0: Diri ninyo makita mga katropa ang tao nga bakakon. Kayang-kaya ra nila ang kaya nila nga ano pag muriak gani uklo. Mumoy.
1: Kada
0: diba?
1: Wala sila yung buhat.
0: Patugatugag post ya karon. Himakak nga post ya karon i-delete. Ayaw i-delete. Para mabala ninyo klase nga pagkatao. Klase mong utok ninyo na.
1: Adili, dapat i-appeal o delete imong account. Para wala kay...
0: Smayo pa. Sayang.
1: Di, sayang yung kayo.
0: Idulo pa naman ka sa kadaghanan na anay mo ang gi...
1: O, dagan ito sa'ya, ha?
0: Grabe ka makakon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alang.
0: 7:45 na, mabrik ta na. Wah, ako spasing. Naglagot ko na yung mga pangalanan.
1: Relax niya, Katrupang Ruel.
0: Sabagay
1: na, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold sa Maria.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon uhon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
4: Inig na ako'y pamatiyon sa lawa. Sarag yun ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium D3. Paspas ang epekto. Lahirag yun ang energy na sukad na take ko ano.
3: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
0: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
0: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na ang matagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon uhon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
7: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dali na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
3: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
4: XFM.

0: oras na to, mga katropa, alas 7:51 na.
1: Ang uban niya, kalabi kay Sudan ba, bro, di mo tindog silang lamisa ba? Katilaw na kanang ginataang palaka.
0: Palaka, oo.
1: Lami ka, no?
0: Pero mas ganahan ko sa palaka kung adobo.
1: Adobo?
0: Adobo.
1: Karoon ako nabalaan nga, palaka di ay gahi o bukog.
0: Ah?
1: Gahi isig bukog.
0: Gahi bukog.
1: Okay, natamakan ako itong isig bukog niya, pati sakit.
0: Natusok ka.
1: Natusok.
0: Basi ano to, basi American frog.
1: Dili ko nang, walang malakang palay ba? Ay, green ang iyang kuhan, ay bukog di ay. Karoon lang yung kabantay.
0: La, American frog to, toxic to, laka, ay mong ikaon.
1: Diloy ito. Anukon ko ito.
0: Ay, nako.
1: Salamat, guys, nagpadala. Agikan sa may itom. With love daw.
0: Gimingaw na kuhan ng mga binaw diyang napitaw ka na bababaw ihalas ba?
1: Oh, napay noon na siya, pero dili na kayo makita niya.
0: Hold on, ibawal ba yan?
1: Karang sikrito noon na siya.
0: Magpadakpan yan mo diyang nag-iha. Pero uy, kayo mo ba? Matay.
1: Pero so far, wala man daw sila nakitaan.
0: Tuuna panahon, mga high school pa po katropang open market ay nasa merkados publiko sa ito mismo.
1: Kay
0: kung mag-graduate ako college.
1: Common mo gana dito, God. Daghan.
0: Daghan mag kayo. Sa ganyan ang ano, mga busa ba na? Di mag dapit sa mga sa tiilan. Daghan ang sila
1: dito. Ginakwa nila, ginapingpong na nila.
0: Karon kay access naman, na may mga dalan padulong dito sa Green Valley. Lahos-lahos naman na. Bullseye! Ito, sa katuan na ano si Katropang Pilip? Chip? Nana, Katropang Pilip? Okay na, Pilip?
1: Uy, saan man eh?
0: Dahil lang.
2: Ini Socoteco.
0: Ay.
2: Ang
0: unsa to?
2: Ginahambal nila nga hindi mabuhina ng mga empleyador.
0: Di na mao! O, lagi na. Kaya lagi monitor lagi niya.
3: Atay.
0: Tanong ko kung okay na ba si Katropang Pilip? Wala pa may gisgot. Balita ba ni Katropang Pilip?
3: Atay.
1: Excited. Na-excite lang.
0: Ang problema, Manggo, kinabod sa likaw. Galingon nilang bullseye niya sa gawas.
3: Atay.
1: Bullseye. Masara, technician edition.
0: Wala pa. Okay, bagong RD sa PRO.
1: Uy, bago na?
0: Andam nga mutuman sa kamanduan sa DOJ. Aha. Nana, okay na. Katropang Pilip Oligario sa balita, imo na! Live report. Unsay tumanon nila, Katropang Pilip?
4: Katropang Roel, akika sa ICC. Bato po isip nga wanted sa crimes against humanity, particular sa war on drugs. Katropa Noel?
1: Yes. Go ahead, Katropang Philip.
0: Go ahead.
4: Ang mando ani i-deploy o doon na sila kinaangdan i-deploy ng mga tracker team para sutaon ang magandariyang regional offices kung asa makaroon nagtago-tago ang nasampit nga senador. Pero as of now, sa update sa NBI o sa PNP, ano na naitunog ang mga lugar na ginatutukan na posible ginataguan sa nasampit na senador. Gawa sana, Katropa Ruben o Katropang Chris, nagpahayag usab si Police Brigadier General Alan Manibog kalabutan sa maayong pagdumala ni Police Brigadier General Arnold Argente na iyang classmate sa PNP Class 95 sa PRO 12. Gani sumala pa, wala sila ipag-uhon ka Tropang Ruel sa mga programa o aktividad sa PRO 12 upon isustain ang maayong pagdumala ka Tropang Ruel o ka Tropang Chris. Ang kinahanglan na nilang himuon, i-review ang statistic o anti-criminality, pag-abot usap sa public security internal o security operations. Dugang pang-aadunan na PNP focus agenda ang ginatawag, kundiin ang natutukan o maayo ang mga nagkaroon problema sa Rio 12, particular ang criminalities, mga pagpamusil, ingon man ang kalabutan sa gambling o ang smuggled cigarettes katropang Ruel o katropang Chris. Ganitugang pa nga ang internal o external matters pagkatutukan usab sa nasampit na bagong regional director sa PRO 12. Pagpadayo ng ilang community support and engagement sa katauhan para effective matod pa ang implementation ni ini. Dugang pa na adunay counterintelligence o criminality nga ipatuman nga to sa mga pulis nga palabigit sa mga kriminalidad. Kahibaluan nga sa pagdumala ni PR sa PRO 12 ni Police Director General Argente, adunay lain-lain o gubay-ubay ka mga pulis nga gitanggal sa pwesto human nga malambigit sa pagkadalalain nga pagkakriminal. Una ni ini si Carlos o si Police Major Cardos dinhi sa Bacar Police Station human na nahitabo nga pagpapusil dinhi sa may barangay na Bangal o lain pang mga tulo ka mga miyembro sa operating team. So sa iyaha matod pa, if ever nga pamatunan nga dunay nalambigit ng mga pulis sa criminalities, iyang gimanduhan nga palibunon ang corresponding o administrative ingon man criminal charges sa nasampit ng mga individual. Sa marching order niya sa itong kapulisan kagahapon, human nga niabot siya sa PRO 12 na pahigayon dayon sila o press pahigayon dayon sila o conference kauban ang mga labaw o mga chief police sa mga kapulisan din sa Region 12. Iyang ikabutyag katropang Rubeno, katropang Chris nga magpadayon ang ligon ng operasyon batok sa smuggling, gambling, use firearms, logistics resources na binaang isabong o ang ikabutyag sa ilahang bagong instruction na tutukan ang mga makumpiskang armas o loose firearms. Gumikan doon ay mga report nga nakumpiskang mga loose firearms sa nasod. As of now, missing katropang Rubel.
0: Ayan, alright. Mas agnindot ang imuhang video ron katropang Philip kay nagsabay gin sa imuhang

0: sa kaniya nga station offices, ingon man mga provincial o city offices katropang Ruel, katropang Chris. Gani, matod pa niya o sa siya ka-approachable nga leader sa atong kapulisan, but pasabot, anytime pwede siyang duulan katropang Ruel niya ang iyahag yun, obedient to sab siya sa kamanduan sa higher headquarter o ang iyang tumong yun is i-accomplish ang usamang orders nga iyang kailaumang tumanol sa mga sub-commanders sa PRO 12.
1: Ayan. Alright, salamat sa report, Katropang Philip.
0: Basa na ang report ni ka sa patrol o garon magpagpabiling healthy. Tumaran na sa San Tone Task Gold. Alang sa Rekeusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ayan na! Alright, alright. Imputo na susunan sa on down ni break sa takadali.
3: Hindi. Ato lang tiwaslo ng kaning balita ni Congresswoman Sherlyn Banyas Sugralis para wala niya.
1: Aro na pagbalik na.
3: Ah, sige, sige, sige, sige. Okay.
1: Ato sa palutson mga katropa ang The Secret of Health. Para ito makauban mismo itong President CEO Doc Romilito ay kinigabahin na ito kaninyo Santo Plus Gold.